0: paspas og mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra Paracetamol plus Ibuprofen Sodium Dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult to your doctor. Ayaw pasagdi ang body pain. New Alaksan Extra. Extra paspas. Extra galing. Strong sa una.
1: Ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidaran ako, nagkahuna-huna ko nga muinom og Herbastrong na mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
2: Unilab quality yan.
3: Mahalagang paalala, ang Herbastrong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: D-Y-R-B. Balita,
1: Pilipinas. Kining balita Pilipinas ato kinato sa BGY Enterprises Incorporated nga baligya kini sa mga baterya nga motolain sa mga sakyanan, hardware, plumbing fixtures, electrical ug electronic supplies and construction materials nga baligya usab sa mga genuine replacement parts sa mga motorsiklo, kotse ug truck sa kubos nga presyo. BGY Enterprises dalan Lower Binting dakbayan sa Tagbilaran. Si Vice President Sara Duterte ug ang iyahang legal team mihangyo kini sa Senado nga ibasura ang impeachment case bato kaniya. Samtang ilang gingon nga aduna kini depekto sa maong proseso ug adunay mga isyung constitutional nga kinanglan usab nga masulbad una. Ang impeachment bato kang Vice President Sara nagagikan kini sa mga allegasyon lakip na ang gingong sayop ng paggamit sa confidential funds, unexplained wealth o mga controversial nga pamahayag batok ang Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Sa miaging nga kaso ang Supreme Court sa Pilipinas nagadeklara nga unconstitutional ang 2025 impeachment batok sa Vice President o paglapas usab sa one-year bar rule o mga issue sa due process. Karon, adunay bagong impeachment proceedings nga gisugdan usab paghuman sa one-year ban ang House Committee on Justice nakakita kining probable cause o gipadayon usab ang proseso. Apan ang kampo ni Duterte nagapadayon sa paghangyo nga hunungon ibasura pinaagi usab sa petisyon o legal nga hagit.
2: May surrender si Senador Chingo Estrada sa CIDG. Human magpagawas ang Sandigan Bayan sa ikadawang warrant of arrest batok kaniya para sa kasong plunder nga way piyansa. Ang warrant kabahin sa 573 million pesos nga proyekto sa flood control nga dunay kickback schemes. Kini na ang ikaduhang warrant nga gipagawas batok na Estrada sud lamang sa upat ka adlaw. Nauna na ang mibayad o piyansa sa Estrada para sa kasong graft, apan ang bagong kasong plunder, wa na siya tuguti nga makapiyansa.
1: Dugang balita Pilipinas umaniini.
0: D-Y-R-B. Balita Pilipinas.

0: PGY Enterprises Incorporated delivers complete lines of hardware, plumbing and electrical supplies, motorcycle parts, genuine and replacement parts for all Japanese vehicles, paints and other construction materials. PGY Enterprises along B. Inting Street. Get a great deal at PGY. Your choice. Get there first.
1: Kini nga balita Pilipinas, ito ganito sa Tire Queen. Goodyear Service, take your first stop in first class at Tire Service, na kalidad ng servisyo. Tungod kay gay paluyuhan, gini sa Goodyear, doawa ka ron ng Tire Queen, Goodyear Service, take Talan, Financial Pinting Avenue, Dak, Bayan sa Tagbilaran. Giangkon sa Department of Education, nga seryoso ang literacy crisis diri sa itong nasod, human usab sa assessment nga nagpakita 87% sa grade 11 students ang dili pa independent readers. Matod ni Carmela Oracion, dako, uga dugay ng problema ang kakuwang usap sa pagbasa niya, pagsabot usap sa mga estudyante nga kini na tigom sulod sa daghang tuig sugod pa sa elementarya. Aron matubag kini, nagapatuman ang Department of Education o remediation programs, literacy assessment o gadugang usap nga interventions alang kini sa mga estudyante nga naglisod sa pagbasa ug ang mathematics. Bisan pa niini, mingon ang DepEd, adunay mga timailhan sa pag-uswag tungod kay kapin 4.5 million ka mga struggling readers ang nakapauswag usab sa ilang literacy skills sulod sa usa ka school year.
2: Gipadawag sa NBI ang pipila ka mga personahe kabahin sa nahitabong pagpamusil sa Senado ngadtong Mayo 13 ug pag-ikyas ni Senador Bato de la Rosa. Lakip sa gipatawag sa NBI, mao si suspended Senate Sergeant at Arms, Mao Aplaska, Pasay City Chief of Police, Joselito de Asisto, Deputy Chief of Staff ni Senador Robin Padilla, nga si Jean Robles, ug ang tiyo sa Senador nga si Virgilio Carino. Matod pa ni NBI Director Melvin Matibag, nga angay nga imbestigahan ang papel sa mga nahisgutang personahe aron matumbok ang posibleng pagkuwang sa siguridan.
1: Balita sa gawas sa nasod ug ang kahimtang sa panahon naman ni.
3: Balita Pilipinas. Ang atong unang duawon alag sa First Class Tire Service, Tire Queen Goodyear Servitech sa Binancio Pinting Avenue ning siyudad sa Tagbilaran. Alang sa paggam sa mga ligid, ato alang ang Tire Queen Goodyear Servitech. Imumaangko ng dekalidad nga serbisyo uban sa modernong kaimanan o ang kasayon sa First Class Facility. Kasaligan ang serbisyo tungod kay gipaluyuhan sa Goodyear. Ato karon ang Tire Queen Goodyear Servitech. Tire Service you can trust.

0: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya iya lamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
1: Mone, mangutkot ang mga ginikanan na ni, mangutkot o silang o nga di katol tungod kay magdungan magunay palit kag uniform, school supply, a bag, sapatos, pasilan jud bitaw nya imong sweldo.
2: Gamayra.
1: Igo-igo ra, minimum ra.
2: Pero nay uban man ron partner nga nay mga mayor, nay abot nay mga ubang mga official ba nga na sila programa nga kanang school supply or
1: libre. Aman sa bilara na pa ba?
2: Wala na ako kabantay. Na pa
1: parang katong naman to, tong libre uniform, kunya school supply.
2: Kay pwede raman na ang LGU magkahatag na partner kay na may kanagikan sa kanamang percentage gikan sa special kanang special education fund ba. So sa SAF pwede na sila makabudget dito ang mayor nga ipalit og mga gamit sa mga bata.
1: Tindot ko doon ta.
2: So at the same time, magagamit yung politika, o niya, makahatag po siya mga gamit nga doon sa mga kabataan. Mas may siguro partner, no? Para ang mga, kanabang, siyempre, gabayad ko doon buhis ng mga ginikanan, ana, o niya, na ay share, ana, nga pilato ka percent, nga i-add to dito sa kanang special education fund. So, diha, mas may na lang, magkuha sila certain portion diha nga ipalit og mga notebook para sa mga bata o mga gamit, makatabang pa. Di ba? Nay return ba ngadto sa
1: atong mga ni og bugas, 10 kilos ka upat pa.
2: Adi katong bugas lahi man to, dili man to gikas LGO.
1: Pero maurang yapon na unya. Maurang gud yapon.
2: Budget adto kay national man. Kana kay LGO man gikag buhis.
1: Na may 11 million adto ang kapitol.
2: Kapitol.
1: Oh, na 11 million nga gihatag.
2: So buot pa sabot og ipalit. Oh, di po ito mapalit ang notebook.
1: So, mana na balita. So, kung gusto lang yun siguro sa mayor,
2: may paraan.
1: Murag dili na siya imposible. Unya, makita na ito nga, dako po kayo nagtabang sa mga ginikanan.
2: Like, of course.
1: Labi na, nakita na ito nga crisis.
2: Palit ka, unsa kasagaran gamit ron sa like elementary, grade 1, kinder, gikas kindergarten, di ba? Nga bata.
1: So, taman sa grade 6, nakinahanglan ka nag mga po ka notebook.
2: Po, kanutbok?
1: Oo.
2: Hindi, grade 1. Ibutan na ito, grade 1 lang.
1: Bisag okay. Elementary lang, no? Elementary lang ba?
2: Elementary. From kinder, siguro kinder, tagaanan na mo, o niya, kanang grade 1 to grade 6.
1: Oo, grade 1 to grade 6 lagi, kinder.
2: Muna ay imuhang gahinan, dako na ikatabang.
1: School partner. Supply, bag, kunya. Believe ko sa mga mayor, ang mabuhat na, tagaan pag sapatos, uniform, no?
2: Bisag dili na lang sapatos partner kay ang sizes ana basta palitan na po na ni mag ordinary GCR po di magdugay mas may pa nga kana na lang bisag uniform ba or notebook mga bags ano ba
1: bahala ko sapatos magsinilas ra magtinil man gani ko sa una tinil man gani ko magdug school
2: pwede ra man ron magsinilas ka og onya or ang ginikana na mo palit og sapatos kon nahibaw usay sizes
1: at least ka sib-sib siya no
2: maka sib siya di na siya palit mga gamit di na balit.
1: Kay buga to eh. Nasuwayan ko na partner. Itong nagdungan akong tulo ka anak. Elementary. So, di lali mo eh.
2: Unya imo sildo, gamay ra. Kasual ra ka.
1: Tulo ka bag, imong paliton.
2: Kasual ka mo si Pio partner. Unya, tulo imong anak mag-eskwela elementary.
1: Mo lagi, unya, kitang ginikanan kay di man po tagusto god nga mabihay ng atong anak.
2: O, laiton mo po na.
1: Bulihon lagi.
2: Ingon hala, buslot sapatos.
1: Labi na og kinibitang bagong pagsugod sa klase. Yahay man po na yung mga bata og panghinambog sila mga bag, sapatos, ana. Proud po ang mga bata, ana, nga muadtog, iskwilahan, snappy kayo.
2: Onya, ang mga parents for partner, kato maghatod po, ayahay lang po sila pa dito soon.
1: Pero sabi tao, no, nindot ang taong magkahuna-huna, ana, nga to ang mga mayor dres sa itong probinsya sa Bohol, o kana o gusto gyud silang
2: mao lagi partner kung gusto sila may paraan kay na magina partner mas mayo god lagi karong panahon na kinahanglan ang gobyerno or ang ato mga leader partner maghuna-huna noon sa ikatabang like coming na pohon ang kaning kuan no kaning klase so notebook magikinahanglan na magamit sa eskwelahan
1: pero bisan gud ang national partner pwede man nagibalaod sa national sa DepEd mismo. Dako ko kayo budget ng DepEd. Pwede man na kayo sa kurakuton na naguan, muhadura sa flood control ng budget. Pwede na mismo kung ang national mo implement ang bawat lungsod, sama adto oh. Gini ba nahihugon-hugon nga tagaan og gitaaga kada lungsod tagaan og 5 million.
2: Oh.
1: So katong 5 million siguro instead nga ilan tong ibugas, ilan lang tong ipalit og mga school supply sa mga bata, singabot is kila, murag akong tanaw, murag...
2: Mapuslan pa.
1: Mas malipay pa ang mga ginikanan.
2: Oh. Pero karo,
1: kaysa, partner... Kaysa tagaan ra kagbugas, nga inip eh, way klaro.
2: Tingnan nung ingon po kag inip eh. Di ba, murag... balik ta partner, arka, ah? Mawata, og ato ta sa inip eh, mawata sa dipid. Kani, guys, kot magkaog kaning, pwede na sa dipid partner kon kana mga, kaya doon ay pundo, no?
1: Oh.
2: Taga ka ng example, partner. Karon, brigada eskwela.
1: Oh.
2: Naay mga kuan partner no, naay mga principal ambot og na practice pagyapon na karon
1: oh.
2: Nga kanang mga so na, mga school heads, mga maestra nga panahon sa brigada eskwela partner makadunggo-dunggo taw na sila partner og pangayo og kanang mga donation. Kisay mga modunit ba like modunit kag pintal, modunit kag unsa diha mga refer-refer. Kay kana kung gatan-aw pa ang DPN partner, mo na sila na limahatag og punduan ng kada brigada eskwela.
1: Ang mga ginikanan, diba? Nag-repair ng bangko ang naguba.
2: O sa may purpose, nganong di man sila makabutang og tao nga momintin kung na magali budget, nganong ipaagi pa mag-brigada eskwela? Ang mga ginikanan, partner, mo may patrabaho.
1: 1 trillion lagi kapin ang budget sa DepEd karon. 1 trillion kapin.
2: Asa raman. Nganong di pa man sila kagahin o gamay pundo?
1: Monay mga ba? Pangutana diha.
2: Ano ipaagi pa man? Amo to kisa kapasi og da partner aning brigada eskwela nga ang mga ginikanan mo imong trabaho. Dili ka enroll imong anak kundi maka brigada eskwela?
1: Unya og dili ka ka brigada eskwela, pwede kang muhatag lang 200 ana or modonate kag pintal ana. Og di ka og di ka halimbawa di ka kintahay mo adto. Pwede ra ka modonate ana.
2: Unya asa man to padog imong idonate?
1: Ipalit nila ang mga materyales, palit ng lansang, mga na ba? Or palit ng pintura, dihagod gihapon sa eskwelahan?
2: Oh, mas may lagi.
1: Kaya wala lagi budget.
2: Madyo lagi, ha? May butunong.
1: Adi, itunong po na. Itunong po na.
2: Mo lagi, sa ito pa, pwede rin dahil mo bayad ka, o di lang ka mo brigada eskwela, bayad lang ka, o niya.
1: Mo lagi, mo na.
2: Ya katong imong gibayad ipalit nato nila og lansang. Oh,
1: palit lang lansang or kung di ka mohatag, di ka nayuban na mohatag 100, nayuban na mohatag 200. Katong kwartahan 500. Siyempre kay maluoy nila ang puka.
2: Oh.
1: Okay, di lang ko mo mohatag lang kog 500.
2: Oh,
1: nayuban gini kanan nga na ba?
2: Oh, nayuban gini kanan. 1,000.
1: Oh, mohatag 1,000 ana para naay magastoso. Kato po dog naay mga bangko nga repiron dito. O mo palit sila og lansang.
2: Oh, palit og lansang. Oh, lagi. Kay asa man ang DepEd ang anong pangayato man ang magsalig sa ginikanan og
1: lisod maguna lisod na sa report ba
2: oh.
1: wala sa budget ba sa eskwelahan nga naay amot sa imo og apil ba na nga money ang kwarta sa among gipalit og lansang unya ikaduha kung ibutang na nimo murag daling kutun
2: mawa
1: oh, pwede man to gamagamaan og mga resibo to mo ning gipalitan.
2: Pero kung...
1: Manong, muragwana na siya na-appeal sa programa sa DepEd. Pero kanang, gingon ako ni mo nga school supply, unya kanang uniform, total, makasapin po ng DepEd na.
2: Di nga nung makisugot na makasapi ang DepEd.
1: Makasapi kay siyempre naman mo bida na, naman na isupi.
2: Oh.
1: Siyempre ibida. Awa. Oh, ikaw, katong kontrata man na.
2: Ikaw partner, advance kay huna-huna ni mo, isupi rin ang imong huna-huna basta na i-project.
1: Normal man na. Mausa ba po ka, oy?
2: Oh, di, ang atong gihisgutan, kanang makahatag kag development project dito sa mga eskwelahan.
1: Ayaw sa nang isupi. Maugani mo yung kunin mo. Ako'y DepEd, ako ng budgetan. Total, makasapi man na siya. Kana may isupi, ana.
2: Ah, mauday. Sa to pa, huwag mauday na wak budgetin kay wak.
1: Normal naman guna. Di na ikatingadre sa ato ang pamalakad sa atong panggobyerno. Di na na ginato ikatingala. Naan naman gina. Sao man na ni mo?
2: Oh, so atong hangyoon yung taga-DepEd nga, tanawon ko no, galing kay Wana ba itong atong sekretaryng amigo no, dinhir mo to?
1: Kinsa man to?
2: Sekretary na to sa Yusek mo to?
1: Ah, si Kwan? Si...
2: Oh, katong tag na pa to?
1: Oh, atong ma-interview oh. Si...
3: Ayaw!
1: Taga 3rd District?
2: Oh, si Trijib.
1: Trijib, Ulaybar?
2: Oh. Oh. Galing kay wala naman.
1: Yusek to no? Apil na ba kung ito sa...
2: Yusek?
1: Ambot, apil man kung ito sa kasuhan. Ah, wapa man.
2: Tanawa lagi oh. Lahit na po na imong isgutan. Musimang lagi ka ba?
1: Ayaw! Ikaw na imong simang. Anong taong imong na ipapil ng wak namang kahagod na?
2: Yusek man, atong isgutan. Wak man ta mag-isgut. Ugunsa.
1: DepEd man.
2: Oh, nyakar. Alam na ta ni Angkara kasi siya may sekretary.
1: Oh, may pagpaminaw ni Stephen James Ayinto. Good morning mga idol. Baltasar Ilman. Good morning mga partner. Genesis Istanso. Mayong buntag mga sir, what's imbrikahan ng tikira? Oy, Genesis, ikaw ra ba, isa ka sa midaog ra ba og, 5 kilong bugas.
2: Oh.
1: Niadong Birnes, kanus aman ni mo ni kuhaon, Genesis? Kaya di ni mo ni makuha taman, Birnes? Ah,
2: lutoon eh.
1: Ah, mara. Ha?
2: Marapon.
1: Amun ni lungagon, narapon ni igbalik. No?
2: Oh.
1: So, kinanglan, Genesis, makuha ni mo ni taman sa Birnes. O di ni mo ni makuha, ah, okay rapod. Gamo rapod na yung irapol pagbalik.
2: Mm.
1: Ang midaog niya itong may agi partner.
2: Onya na partner kay onya rana na ito i-great ko. Wapata mabot sa oras.
1: Ah, sige. Ikaw good.
2: Ah. Onya, onya rana kaya ito sa tiwas itong dipid. O, di ba?
1: Di, murag lahi na magod itong padulngan.
2: So one. Di ba kay guys got matag mga brigada eskwela partner?
1: Oh, onya. Oh, kanil, maulag lagi. Oh. Onya, brigada eskwela. Onya, oh. Isigot man ka nga. Apil na ang mga uniforme o niya kay balobi at ang adako kay budget ng DepEd karon.
2: So atong ingon
1: trillion si- lagi nya abot asa mao pa may kisaw ng trillion na og asa na.
2: Di ato yung pangutan-o na secretary sa tingal ato niya si
1: unya June na karon na June. June.
2: O,
1: wata ko kadungog nga naa pa naanay eskwelahan nga gitukod.
2: Wapa lagi mag-
1: so, budget. Gi-download na ba sa LGU o tuwa pa sa buhatan sa DepEd? Ngano man na nga gusto man kaha ang DepEd nga makagama o daghang mga eskwilahan. Kay dagrabi ang kakulangon sa atong room. Ano nga nung langana, mana? Ano sa may problema? Ano ay kung ina nga maga. Gahuwat na po na sa impeachment? Murag imposible po dahi.
2: Sa may ipapil na po impeachment maugane. Budget?
1: Murag di na po kumutuo, ana. Pero nga nung nalangan man?
2: Oh. Mo na yung partner ay pagdalay aron di madugay.
1: Ay, ugi mo una-unaon lagi.
2: Ganong wa pa may implement.
1: Sunod buwan, mag-budgeting na pod para sa 2027. Unya ang budget sa DepEd, wa pa nakuha ibisag piso.
2: Wa pa na implement.
1: Naunsa na man ay.
2: So, basig maingon ang mag-budget nga, adi sa mutagaan, kay wa pa man ma-implement na yung budget.
1: So dapat atong first quarter pa lang, pagka-March, ready na, bid ritso, karon unta, nanay mga eskwilahan, mga haligi nga nanindog.
2: Nanindog. Nakasugod no ta.
1: O, sa medyo duwa, abin mo sa tinuod lang, wadyo ko kasabot ng administrasyon ni PBBM. Wadyo ko kasabot na.
2: Di ganun si PBBM ay mong gibasol nga, DepEd may itong gisgutan.
1: Siyempre kontrado na tanan sa presidente. Dapat, muingon presidente, magsuna na kung siya.
2: Oh. Ano pa dahil suna?
1: Suna siya karong...
2: Ay,
1: July
2: eh. July? Ganong magsuna? Ganong magsuna man siya?
1: Kada tuwing magunang suna na unsa mang pugaoy.
2: Ay, yeah, kada July, Depod.
1: Mau bitaw na. Ikaw, gindi. Unsa naman taan eh, oy.
2: Hindi, pwede John na lang.
1: So, magsuna siya. Oh. So, dapat... Oy, ang budget sa DepEd, 1 trillion karon na anay mga poste nga nang... Oh. Ano sabi, suna?
2: What?
1: Mangutan na taas naman ron. Trillion na trillion.
2: Di, maingon lang ko siya nga. Iniksuna niya nga. Na ako'y gigahin pala, trillion.
1: Trillion.
2: Para sa mga tulungan, mga school building. Pero pwede po niyo nga, until now, hindi pa naumpisahan.
1: Unya itong niyagi niyang tuig administrasyon?
2: Pila classroom?
1: Pila ito yun na human, bro, 22.
2: Ha?
1: 22 sa classroom.
2: 22?
1: 22.
2: Abdi may, na ito, kaya na 22, karon wa pa.
1: Oh.
2: Karon wa pa.
1: Monay. Ako bang gisundan eh, kay... Bisan sa mga kalungsuran, nagmonitor ko ba o naana ba iskwilahan nga natukod? Murugo pa man yun?
2: Wapa. Nay repair.
1: Wapa lagi gapon. Unya atong unaon lagi.
2: Oh.
1: Mag-July na.
2: Basin og nakaingon na partner.
1: Second quarter na.
2: Partner, basin nakaingon na kanang requirements nga ICC.
1: Ambot lang, no? So, okay. Makaingon ta. O sa kay problema, no? Ano man na nga? O sa man yun? Kuan gid ni atong pangguberno karon nga muhimog mga proyekto labi na sa edukasyon mo gusto gyud lang palambuon pa edukasyon na ano may budget 1 trillion kapin
2: ngano wa pagibid
1: ngano hantud karon bisag isa ka poste sa eskwelahan wa pa natukod unya akong balikon mga higala ha June na maghinapo sus to ba matapos ang June at daga na po sulod na ang third quarter unya kana laging mga July, August.
2: Ting budget na po.
1: Ting budget para sunod na po na siya. Para sunod tuig.
2: Adi, pila. Ma, okay, nagyapon na partner. Kay, puro implementation naman yung budget karon. So, another budget para sunod tuig na po.
1: Kana lagi, og naapa ng budget ha. Ang ako, guwa na.
2: Kasi man, pa doon, mawa din ang budget.
1: Magos.
2: Nga nung magos man nga, budget man na siya. Wapag gani mo, man.
1: Ay! Gani, na ipangutana di ha, kay... silang lisod naman yung administrasyon karon. Manay atong pangutang mga wa, mangguding, mga kwartagod sa...
2: Ano magyod nga imo, mang pasangin lang ang administrasyon, partner?
1: Naana mangguda, to 2025, bao, ang presidente bitaw to mo ingon, ay mga ghost project, siya bitaw to nakabulgar, ane?
2: No, siya bitaw ga-expose, ane? Di pa salamat na kayang gi-expose na.
1: Ang gani? O niya, di ba si gi-expose na po niya ng DepEd garon?
2: Ah, di ba? O di magtarong DepEd mo, isunod.
1: Hasilan bitaw lilimog ta ning unsa
2: nya maguwat pa day taga DepEd og isunod
1: ha
2: maguwat day sila isunod sila pa expose ni sa atong presidente
1: kay naglibog ta ba kay gitutukan mangud kaha ning education karon
2: oh
1: unya naa naman ang budget
2: oh
1: matud pa i-download sa mga LGU sa mayor para mas madali gid ang proseso ba
2: oh
1: mas mapadali di diretso na.
2: O kato, kay dumdum ka itong natos presidente atong eskwelahan nga iyang gidayag ang mga maestra?
1: Oh nga. Oh, gidayag naman to niya kay muluto og tuniladang pansit. Diktor man to siya. Ang atong pangulo, bilib man sa atong mga maestra tungod sa ilang pagkamaayo mulutog pansit. Dili man sa ilang pagkamaayo mutudlo.
2: Maayong mutudlo sa mga
1: bata. Ilang pagkamaayo mulutog pansit. Dito bilib atong pangulo.
2: Nay bisita kay mga teachers mga magluto sa tuniladang pansit.
1: Pasilan bitaw. Ato na siyang naisgutan tungod kay sa ako nang giingon, kitang tanan na ibaluta sa problema sa atong mga kabataan diha sa atong matag-eskwelahan. No nga gani usahay ang mga maestra mangayo na lang og mga donasyon sa mga ginikanan. Samantalang nahibaluta nga 1 trillion kapin ang budget karon sa DepEd.
2: Naay dakong budget pero ngan giun sa mapagpahinila. O ila ta nang gitan-aw ba partner nga ihimay-himay ba nga mo ni dapatan, di ba? Kada sumala kada probinsya o kada division man tila tawagan na. O naa kay budget mo na magama og saktong guidelines wa ka na makita ni secretary.
1: Unya,
2: kuan partner.
1: Ang nagbuot ani nga ang LGU na may mapatuman ang presidente mismo.
2: Oh, sa project.
1: Oh, sa project.
2: Sa mga school building.
1: Para mas madali. Unya, usa naman ni karon. Ay kog ina nga magdali ta para madugay.
2: Oh, so dakan ang ilang kuan partner ba? Karon siguro dili kay makapokus lang ang budget para sa mga schools building. Dakan tan-aon kun kulang ang mga MOE. Duga nga gamay haron dili maglisod nga maka-operate pila magyud kinahanglan nga MOE sa usa ka eskwelahan matag tuig.
1: Lisod maganig pangbayad kurente.
2: Mao lagi. Mao na nga tan-aon
1: mo lang bayad tubig ni mga eskwelahan.
2: Na makay dakong budget sa
1: di para na lagi na sa building ng trilyon.
2: Ano siguro on man lagi ang building ang MOE dai ka ng operating expenditure MOE. Oh?
1: Di daghan mga principal mo maestra ako nakuan nga kulang kayo ang ilang MOE, kulang kayo.
2: Amo lagi. Kay ngano og kulang dugangan. Naman kay saktong budget. Gamaan nila saktong programa.
1: Mabita na yung problema usahay sa mga principal. Kaya ang principal may mangita og mga pamaagi og usahon. Magsagaran bito sa principal. Maglambad nang o.
2: Oh, manghayo sa mayor, manghayo sa congressman, manghayo sa gobernador. Yung dili na unta mabutan ang punto partner. Kung sa taas pa lang sa Departamento sa Edukasyon, ilan ang giplano, giplaster na daan ang mga plano, dili na mabutan na nga ang atong mga magtutudlo, mga principal o sumpada, mangayo nga to sa itong mga lideres.
1: Di ba? Nga, mamang tayo pinakadako o budget lagi.
2: Wala, ganong wala man na tanawa, ganong ilang mga gipasagdan. Mangay lang dahil sila nga ang atong mga magtutudlo at mga principal
1: ako
2: manghangyo.
1: Ako nagduda ko ani ba? Nagduda ko ani mahuman lang ning tuiga way bisag isa ka eskwelahan mo barog ani asa jud ka padung.
2: Unya asa man padung nang pundo nga i-download sa mga LGU og di na mabarog.
1: De amayo ani magpamutan na ta ani og mayor og tinuod ba ni nga naka-download na sa ilaha ng mga programa sa DepEd nga mga eskwelahan para atong mahibaluan.
2: Oh mga no. mangutana ta pohon. Og kinsay mga kuan ani no mga atong mahinabi para mahatagan og mahayagan ba kini atong mga discussion partner.
1: Okay, buhis ko na to na.
2: Oh ato pod mapaabot og mahimo atong ma-interview atong matinugan sa Departamento sa Edukasyon ani.
1: Okay, partner. Mabalik may karong tawad at usang palutso na yung mga pipila na usab ka mga pahinomdom.
0: Kini nga Sibya, usaka binairan ang mga gipamahayag sa mga magsisibya. Ialamang sa mga nagdumala ning tulumanon o walay labot ang tagdumala o mga kawani ning maong istasyon.
3: Hi, nabaguhan lang ikunin mo.
4: Ano man han?
3: Nikuskan lang kagali. Unya dugay og dili makatamlay. Wala jud ko gilaay karon.
4: Oh han, tungod sa ang ginom nga rice and coffee, healthy na, pampagana pa.
3: Mao ba han? Sige, pagpalit og daghan na na ha. Ayaw pa urat og stocks ana. Happy kay ko sa imong performance karon.
4: Basta rice and coffee ang magpartner, happy.
5: Ang rice and coffee mix mapalit sa tanang butika sa Bohol.
6: Is your air conditioner struggling to keep you cool? Are your refrigerators and chillers not performing at their best? Call Max Cool Refrigeration and Air Conditioning Services for all your residential, office, and commercial HVAC needs. We're your one-stop shop for everything air conditioning and refrigeration. We offer a wide range of services, including installation and dismantling, cleaning and maintenance, free on charging, checkups, repairs for air conditioners, refrigerators, and chillers. No worries. We'll get it running like new. Call us today at 0951-500-2383 or visit our Facebook page, Max Cool Refrigeration and Air Conditioning Services, located at CPG North Avenue, Taloto, Tagbilaran City. Max Cool Refrigeration and Air Conditioning Services. Cooling comfort.
7: Reliable care.
8: Leo Revita Salon Hair and Spa offers 30 to 50% discounts in all major hair services and more. Hair rebond, hair color, balayage, hair treatments like cellophane treatment, Brazilian blowout, eyelashes, manicure and pedicure. Available now at Leo Revita Salon DYRD branch located at ground floor DYRD building. Also available at Leo Revita CPG branch located at corner Maria Clara Street CPG Avenue in front of Bohol Cultural Center. Always ready to serve you. Basta Leo, hamloy kaayo.

0: Your five-star vacation awaits at J-Park Island Resorts and Water Park, Mactan, Cebu, and Panglao, Bohol. For bookings and reservations, visit our website at www.jparkislandresorts.com.
1: Ma'am, unsay ngalan nato, ma'am?
2: Engineering graduate ni Sir Tagamanogan Zamboanga del Norte. Sa una, dili jud ko katulog, sir. Magmulmul ni pikas na ko mabat-ang ni high blood pud ko, nya masulod ko kalipo. Ni maintenance na gani ko, sir, sa high blood. Sa mga inahan dira nga gasakit ang bat-ang, puy-puy ang mga lawas. Pag DTX 500 na mo nya pagdagan sa pipila ka adlaw, nawala man ang mulmul sa akong abaga o bat-ang, sir. Dili na pud ko maglipong-lipong, sir. Sa una, mura ko hubog maglakaw buyod nya gasakit ning akong ulo. Karon kaloy ang sa Ginoo, sir, okay na gid siya. DTX 500 umay tisi ra jud ang akong ginainom, sir.
3: DTX 500
4: highly recommended
3: sa mga eksperto.
5: Good news. Sa MLL year, walang interest ulit. First time ML Quick Cash Loan customers, enjoy zero advance interest for the first month. May existing sangla sa ibang pawn shop? Ilipat na at makuha rin ang same benefit. Available nationwide. Huwag palampasin. Hanggang August 16, 2026 lang. Per DTI FTE 256695 Series of 2026.
6: Wisdom is found with the elderly and understanding comes with long life. Ako si Juliana Makapayag, taga Misamis Oriental, 73 years old, MX3 believer for 15 years. Believe na believe ko sa MX3, tungod kay sukad nga nag-day ko og MX3, na nakita na ko nga lagsik ang akong panlawas, og dili ko dali nga kapuyon, og dili pod ko dali nga magsakit. Bisan pagani og mag-arsa ko og tagpila ka kilo nga mga bahog, okay ra gihapon sa akong panlawas. Bati na ko, healthy yun ko. Sukad nga gatumar ko og MX3, nakita na ko nga ang akong energy gikan sa buntag paingon sa hapon, maura gyud siya kanang dili ko dali maluya. Believe ko sa MX3 tungod kay tunay, natural og original, gawang Pinoy. Kaya love ko ang MX3. Thank you MX3, diri ko believe.
7: Unsa ang ambisyon nimo?
8: Ako? Ayaw na ko, uy. Sa anak na lang nako. Unta, di maundang ang pag-eskwela niya.

0: kami sa KISS FM. Muyukbo sa Bulanong musika, nagasuporta sa Bulanon nga mga kanta ug sa tanang mga Boholanong musikero. Saludo ang KISS FM kaninyo.
1: KISS FM now brings you our loud and local feature of the hour.

0: 0929-887-9884. Again, 0929-887-9884. We have also our Globe, 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434. Alright, dadako naman po tayo sa bahagi ng ating programang inakainaabangan po ng karamihan ng ating Texter segment. At dito po natin binibigyan po ng pansin ang mga katanungan ng ating mga suking tagapagsubaybay na walang sawang pagsuporta sa ating programa. And of course, sa mga kamakabuhay po natin na gustong magpatuloy sa kanilang kalusugan at kagalingan. Alright, makabuhay day, Doc Len. Hihingi po sana ako ng advice. Hirap na hirap po ako makatulog gabi-gabi. Kahit pagod ako sa trabaho, di pa rin po ako makakarelax. May mga times talaga tatlong araw halos wala akong tulog. Ano po ba ang pwede kong gagawin? Natatakot po ako, baka magkasakit po ako dahil dito. Kilda from Tagbilaran, Bohol. You know what? Ang condition niyo po ay insomnia, no? Ito ay difficulty na pagtulog at pagpapanatili ng tulog sa bawat pagpapahinga. Madalas itong dulot po ng stress, posibleng hormonal imbalances, posibleng sobrang taas ng caffeine, or ang iba naman ay mental health factors, no? Kapag kulang po ang tulog ng isang tao, naapektuhan po ang immune system, memory, mood, at tumataas po ang chances ng pagkakaroon po ng problema sa puso at pati na rin sa sakit na diabetes, no? Please take note po mga kamakabuhay, importante bawasan po ang kape. Bawasan po ang pag-use po ng cellphone, lalong-lalo na bago matulog. Gumawa po ng mga sleep routine, same time sa pagtulog at pagising. Mag-relaxation techniques tulad po ng deep breathing exercise and warm bathing, no? And of course, with the use of the EXL Makabuhay products. From EXL Makabuhay capsule na may turmeric at ginger at anti-inflammatory properties, pati na rin ang calming nervous system effect from moringa at B vitamins na tumutulong sa hormonal balance at relaxation. EXL Makabuhay Black Coffee naman may ginseng at spirulina na nagbibigay po ng tamang energy sa araw-araw para hindi po mag-oversleep sa daytime at mas makuha po natin ang natural sleep cycle sa gabi. Recommend doses for this kind of condition. Magsimula kayong uminom po ng 2 capsules 2 times a day. And of course, EXL Makabuhay Black Coffee naman, 1 cup in the morning. Alright, we have another texter, Doc Glenn. May thyroid cancer po ako, stage 2. Nag-undergo na po ako ng operation. Ngayon may maintenance na lang ako. Minsan ang lalambot po ako, mabilis na napapagod. Natatakot po ako, Doc Glenn, na bumalik ang aking cancer. Ano po ang maipapayin niyo po? Remy from Digo City. You know what, no? Ang thyroid cancer ay isang abnormal growth of cells sa thyroid gland. Kahit naoperahan ka na, mahalaga pa rin ang follow-up at maintenance para hindi na bumalik. Ang cancer ay nauugnay po sa oxidative stress at weak immune system. Importanteng kumain po ng mga mayayaman po sa antioxidant, gulay at prutas, iwasan ang mga processed food at sobrang alat. Mag-exercise regularly para mapalakas po ang katawan. I-manage po ang stress dahil may impact ito sa hormones. Idagdag mo rin po ang EXL Makabuhay products. From EXL Makabuhay capsule, ito ay may turmeric, garlic at guyabano extract na may anti-cancer effect at antioxidant properties sa tumutulong itong pigilan ang pagdami po ng abnormal cells at palakasin po ang immune defense. May ashitaba at serpentina na tumutulong sa detoxification ng ating katawan. Idagdag mo rin ang EXL Makabuhay Black Coffee dahil ito ay may mangosteen, purple kern, spirulina at agaricus mushroom na kilalang kilala na may anti-tumor at immune boosting effects na tumutulong rin itong para maiwasan ang pagbalik po ng abnormal cell growth habang pinapalakas po ang energy ng ating katawan. Para sa mga ganitong klaseng uri po ng kondisyon, magsimula po kayong uminom po ng EXL Makabuhay Capsule 2 Capsule 3 times a day before meal. Dagdag mo rin ang EXL Makabuhay Black Coffee, isang baso, isa o dalawang beses sa isang araw. Bago po tayo magtatapos, nais ko pong ibahagi sa inyo ang isang mahalagang paalala na ang kalusugan ay isang biyaya na hindi dapat natin ipagwalang bahala. Habang tayo po ay nabubuhay, mahalaga na alagaan po natin ang ating katawan dahil ito ang pinakamahalagang kagamitan sa pagtupad ng ating mga pangarap at misyon sa buhay. Sabi nga ni Mahatma Gandhi, "It is health is the real wealth and not piece of gold and silver." Ang kalusugan ay pinakamahalagang yaman na maaari nating taglayin at huwag natin itong kalimutan at pahalagaan. At para sa ating mga kamakabuhay na lagi nagsusubok ng mga solusyon sa kalusugan, tandaan, hindi tayo nag-iisa. Ang Diyos ay laging nandyan upang magbigay ng gabay at kalakasan sa ating hamon sa buhay. Tulad na sinasabi po sa Jeremiah chapter 30 verse 17, "But I will restore you to health and heal your wounds," declares the Lord. Ipinangako po sa ating pong may kapal na ibabalik niya ang ating kalusugan at gagalingin tayo sa kahit anumang mga klaseng uri ng sugat, hindi lamang sa physical, kundi pati niya rin sa ating emotional at mental na sugat. Kaya't magtiwala po tayo sa kanya at magpatuloy tayo sa ating journey sa kalusugan at pagpapabuti. Huwag kalimutan na ang bawat hakbang patungo sa mas malusog na buhay ay isang tagumpay. Patuloy tayong magtulungan at magsuportahan sa ating journey. Ang kalusugan ay isang biyaya sa tulong ng tamang produkto at gabay na magtatagumpay tayo sa pag-aalaga ng ating katawan. This is Dr. Glenn Sanico. Maraming salamat sa pagsama sa amin araw-araw. Mag-ingat po tayong lahat. Patuloy na maging inspirasyon sa iba. God bless us all at makabuhay day sa ating lahat.
1: What's up, Doc?
2: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Hello sa tanang mga garaon. This is Joseph Gara inviting you to our uli major concert this coming June 27, 2026 at Bohol Cultural Center. Tana, maggara-gara ta.
4: O kaoban ako ang Lobok Children's Choir.

0: responsible.
1: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod. Gisuwayan na ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw na ko. Farix B, para walay mubuhi sa trabaho.
2: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Naulian na ka, ma?
4: Wa pa.
3: Naulian na ka, ma?
4: Wa pa.
3: Naulian na ka, ma?
4: Wa pa.
5: Nga nung dugay, agad mawala anang sipon na, ma.
6: Kung naay sipon, muhina ang immunity, maong dugay maulian.
7: Mag-Neozep C Plus Forte. Now with zinc. Paliguno ng immunity. Versus previous formulation. Aron bilis galing sa mga sintomas sa sipon by 2 to 3 days. With proper diet and exercise. Maunang balik saya dayon sa mga gusto ni mong buhaton.
3: Naulian na ka, ma?
4: Gahapon pa.
3: Ah, kuya waoy.
7: Basta Neozep C Plus Forte. Karon naay zinc.
8: Alagang Unilab yan.
2: Phenylephrine HCl plus chlorphenamine maleate plus paracetamol plus zinc. Mao ang generic name sa Neozep C Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol og vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon ug exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
2: Unilab quality yan.
9: Vitamin B complex, the generic name of vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Happy fiesta!
11: Kinahanglan, extra ang handa.
10: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
11: Naana ang mga bisita? Kajut lang!
12: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong Alaksan, extra maayo na! New Alaksan Extra!
11: Wow! Mas maayo pa?
12: Jud! Gipa extra paspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
13: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
11: Naa! Bisag pang sharon pa! Nailechon, humba, adobo, kadere.
12: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
2: Unilab quality yan. Paracetamol, ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Bag!

0: good news. Sa MLoan here, walang interest ulit. First-time ML Quick Cash Loan customers, enjoy zero advance interest for the first month. May existing sangla sa ibang pawn shop? Ilipat na! At makuha rin ang same benefit. Available nationwide. Huwag palampasin. Hanggang August 16, 2026 lang. For DTI FTE 256695, series of 2026.
1: Beauty is a right, not a privilege. So be beautiful beyond measure today at Beauty and Beyond. With high-quality services and affordable prices like facial, laser, glutathione drips, slimming procedures, nails, whitening procedures, eyelash extensions, and many more. Visit us at the fourth floor of Alturas Mall, Tagbilaran City, or like us on Facebook, Beauty and Beyond, Bohol, where beauty is affordable.
2: Ako si Albert nga taga-Dumaguete.
3: Ako po nga akong mga TL o mga panakit. Sa pagkadungom na po sa DTX 500, akong gidouble dose o kakapsul sa buntag, sa gadi, wala pa'y bulan, nawala ang hubag-hubag og sakit sa akong mga kamot. Epektibo kayo ang DTX 500.
4: DTX 500!
5: Pumali sa mga butika.
6: Akoy, nabugahat ko. Naapad siya'y kauban nga pamaol, labat sa ulo o kilanat.
7: And it's starting business, ana.
8: Rexino Forte!
7: Di kaliho, di katrabaho, hassle kaayong mabugahat.
8: Rexino Forte!
7: Pay kauban nga pamaol, labat sa ulo, ug gilana.
8: Rexino Forte.
7: Mao nang ang discarding ako. Discarding bisdak nato.
8: Rexino Forte.
9: Mas paspas banat sa upat.
10: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
11: Unilab quality yan.
10: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Unsa ang ambisyon nimo?
13: Ako? Ayaw na ko, uy. Sa anak na lang na ako. Unta, di maundang ang pag-eskwela niya.

0: Kalimot mga produkto sa EXL, makabuha inyong karong mapalit sa mga suking butika o dirisan sa itong radio station sa Kiss 1023. Ang EXL Makabuhay Capsule, puno ka na sa vitamin B o vitamin C, among kapsula. Produkto sa EXL Makabuhay.
1: The best of the 90s to today.
2: Kiss FM 102.3.

0: 45 pesos ka? SRP!
1: Boholanos, the celebration gets bigger and more exciting as Island City Mall turns 22 this June 26. Celebrate 22 amazing years of shopping, fun, and unforgettable memories only at ICM. Check out the exciting anniversary events. Catch the dazzling ICM Celebrity Shadows happening on June 20 and June 26. Share love and hope during a Day with Angels community outreach program on June 21. Calling all dads. Join the Energetic Daddy Zumba Marathon. This Father's Day, June 21. Feeling lucky? Don't miss the ICM Anniversary Bingo Madness happening June 24 to 26 with exciting prizes waiting to be won. Plus, avail of free clinic services. Para sa atong mga suki, sugod na ang biggest celebration this June. Shop, celebrate, and enjoy as ICM turns 22. See posters for details. Sir DTI Fair Trade Permit Number R7-BOH-067 Series of 2026.
2: Sukad pa sa una, kabalo pa nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, hanana kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa Ampalaya, Banaba, Kamote ug duhat nga giporma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto og inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol.
3: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Ang Sugatrol mapalit sa Paz Pharmacy o Paz Distribution.

0: excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
1: I'm Reggie Serapia Bulutaolo, 30 years old. Naka-experience ko nga gikalintura ko. Grabe pa dang akong ubo, sakit ya akong tutunlan. Nag-take lang kong 2 capsule in the morning, duha po ya capsule sa evening. Doon na dyan siya changes. Ni gaan na akong paminaw. Ang plema, dali na kayo siya ipagawas. And then akong kalintura, inawala gid siya. Nakatrabaho ra po dayon ko. Ma-recommend dyan ako ang EXL Makabuhay Plus. Tungod kay kining EXL Makabuhay Plus, epektibo kaayo o grabe kayong iyang benepisyo sa atong panlawas. It's never too late to be healthy.
2: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
4: Send me light. A beer that's refreshing. The taste of life. The feel of life. Light. Anytime, anywhere.
5: Drink light, live light, Sunmig Light.
6: Drink responsibly. Chill with Sunmig Light. Anytime, anywhere. Drink light, live light with Sunmig Light. Drink responsibly.

0: palingaw muli huk ngaway sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol og vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon ug exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
1: Unilab quality yan.
2: Vitamin B complex the generating vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Hello mga kakis, Sean here. You know, daghan ta diri sa Bohol nga bisag gasugod na ang sipon. Mutrabaho lang gihapon sa mga buluhaton sa balay, sa hatod guha, ug uban pa mga errands. Murag walay pa huway. Ingon ana sad ko kaniadto. Ug musugod na og tulo akong sipon, ug magsige na og pangatsing, abi na ko, kaya ra nako ni. Pahuway lang unya. Pero sa iyop day na, kung di nimo maatiman dayon, mas mudaghan ang virus sa akong lawas. Muhuyang akong resistensya, ug mas dako akong tsansa nga makatakod sa ubang kauban, sa trabaho o sa balay. Kanang nagtuo ka nga simpleng sipon ra, mas masamot pa kadugay. Busa karon, nakakat-on ako. Sa una nga simptomas sa sipon, Magneozep Z Plus Forte, nga adunay zinc dayon. Phenylephrine HCI, chlorphenamine, malate, paracetamol, plus zinc, ang generic name ng Neozep Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Strong sa una.
4: Ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidaran ako, nakahuna-huna ko nga muinom og Herba Strong na mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay to help promote healthy aging with proper diet and exercise.
5: Unilab quality yan.
6: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot

0: si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidara na ko, nakahuna-huna ko nga muinom o Herbastrong na mangustin, turmeric, dragon fruit o malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
1: Unilab quality yan.
2: Mahalagang paalala, ang Herbastrong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang

0: Mga pinaga, ang atuang topic karon bahin aning fight or flight. Sukol, away, or dagan, likay. Kini siya nga sistema, naka-built-in ni siya sa tua. Gitawag ni siyang survival alarm system. Built-in or money gitawag nga naka-built-in nga survival alarm system. But pasabot, pag naanak ka niini nga mode, nag-survive, nagpaningkamot ang imuhang lawas nga di ka madaot, di ka mamatay, kundi mo-survive jud ka. Gidesign ni sa tong lawas mga pinanga para nga mo-proteksyon ni siya kung naay mga delikado sa atuang atubangan, palibot, sama sa naay iro nga mo hanggab si muha, mo-atake si muha, naabay nigukod si muha, naabay mga aksidente nga hapit yun, mahitabo. So ang atong utok, immediately, mupadala na siyang emergency signal sa atuang lawas. So ang atong mga adrenal gland, mo-release dahil na silang mga stress hormones. Mga nang gitawag adrenaline o cortisol. Unsa may mahitabo panahon nga mo-fight or flight, ang atong lawas mo-prepare ta nga mautong gigong ganina, mo-away ba ta sa mga danger or mudagan ta. That is why ang atong kasing-kasing mubuto na siyang mas mupaspas ang pagbuto-buto. Ang atong blood pressure na nga time, medyo mutaas na siya. Ang atong pagginhawa, medyo mupaspas. Ang atong mga muscle, medyo manggahi. Ang atong alertness, medyo paspas yung kayo, no? Siga lang atong mata, pinangga. Nga naman, ang atong lawas temporarily nagasulti, emergency, prepare to survive. Ang problem, mga pinanga, mauni. Imbis nga ang fight or flight mode, kining pang-emergency nga survival system nato, i-prepare lang ni siya sa mga emergency. Ang nahitabo, daghan sa mga tao karon nga na-activate kining system sa matag-adlaw na, gigamit na hinuuni sa matag-adlaw. And of course, pagmata nato, kinahanglan magitag mga stress hormone para makamatata. Kanang pagmata nato, kinahanglan man tag stress hormone. Nganong makamatata, nganong mulagsik ta, tungod na stress hormone. Pero dapat certain level lang na siya, di siya mutaas. Ang pagtaas sama na sa mga danger na imi-atake nga iro, may imi-atake nga dautan nga elemento sa imuha, mibati kag kahadlok sa palibot, kana mutaas ang imuhang level ana. Ang problem kay daghan sa tua, matag-adlaw, nagsigitag overthink. Kasuko, bayronon, utang, naisig paningil, away sa pamilya, banag-asawa, ginikanan anak, o niya napag-gitawag social media pressure. Unsa man yung social media pressure, mao na siya ang makapa, luya sa imuhang huna-huna tungod kay naakay i-maintain nga flawless yuga online presence. Puwersa ka, mapugos jud ka, nga mukomporme ka sa mga unrealistic societal standard. Na yung mga standard niya pero dili jud na siya realistic. Makadamage siya sa mental health o sa self-worth. But pasabot na gitawag mga core triggers. Pareha ng mga the perfection trap. I-trap ka nga kinahanglan jud ka perfect. Huh? I-showcase jud nimo ang mga unsa ba tong i-highlight yun nimo dapat ingana pinanga kaysa tinuod yun nga mga struggle sa kinabuhi. Kailangan kag mga validation metric obsession nga imong gina sulay gyud managhan ang imuhang mga likes, mga shares o mga followers. Aba, makapa-stress po na diay mga pinanga. O niya, natay mga hyper availability, no? Nakay anxiety tungod sa mga expectation sa mga notification, kailangan yun replyan dayon, kay kung di nimo ma-replyan na mga suko, naghangmawa sa imuha, diri na naka-focus kaayo ang atong survival system na to. Ang atuang naka-built-in nga survival alarm system. Diri na naka-focus kaayo sa kahadlok, mga kapaitan, na kay pait, kagibati, toxic relationships, constant worrying, meaning ang lawas nag-react as if danger is happening. Ang lawas nag-react as if bisag naglingkod ra kadiha. Pero ang imuha di ay hunahuna nagdagan. Ang imong hunahuna nanay gika away dito. So nahuna pa lang nag-away na ba? So ang ato ang lawas constantly emotionally stress mauna nga. Atong hunahuna samtang imong pagbati imong hunahuna na permiga stress ang imo pong lawas magpagawas perminti og stress hormone. Mao nay makapa luya mga pinaga. So unsa may mahitabo kun kini magpadayon maabot og duha ka semana, bulan and even tuig. Ang posibleng epekto ana high blood pressure gyud. Maglisog kag tulog, kapoy ang lawas, labad ang ulo, possible di ay diha mga pinangga ang hinungdan. Nya, maluyang imong immune system, ma-anxiety na dan ka, nadaghan ay kagibati sa imuhang mga tiyan, kabuhion, unsa pa na mga digestive problems. Unya, dali na kamasuko, daghan ang ma-inflammasyon, hubag-hubagan ka, bulkan-buklan ka, or di arthritis na baka. So, sa ato pa, ang imong lawas na kulgot, nag-stay stuck siya sa survival mode. When we think about survival mode, imong ma-imagine na akasada kong lasang, dili jud ka relax diha. Grabing exhaustion, grabe ang imong kakulangon, grabe imong pangusog. Ayan. So, yung ana, imuhang kahimtang. Nya, di pa jua katarog tulog, kada haglamok, no? Imagine na nakaslasang. Survival mode. Ing ana pod ang kondisyon sa imong lawas, di makapahulay tarong, dili makarepair og tarong, basta di makapahulay ang imuhang huna-huna. Mauna nga sa mga ubang mga pamilya, family conflict yun. Nadiha ang away sa pamilya, nadiha ang grabing kalagot, nadiha ang mga argumento nga emotional arguments, no? Di wala na sa prinsipyo nga argumento. Emotional nagbase na lang. Basta kung unsay gibati, kasuko, kahiubos, mauto ipagawas. Naapoy uban nga ma-extreme. Grabing mga kabalaka, bisag dili kaayo kabalakan. Even without heavy physical work, bugat ang imuhang paminaw sa baga. Gikapoy ka bisag wa ka nangal sa bugat. Tungod kay ang utok ug ang atong lawas are deeply connected. Grabe ilang connection mga pinanga. So ay kalimot sa pag-inom sa EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule mga pinanga. Labi na kung stress ka, maglisog ag tulog, imnadayon duha or tuluha capsule. Human pa ni hapon, kung wala kay kay stress kaayo, bahala tagi sa isa, pero during stress gani, duha kapsul inuma, human pa ni hapon, tulo kapsul, human pa ni hapon. Tungod kay ang EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule, nani siya'y nutritional support nga makatabang sa stress o daily wellness, mga pinanga. Tungod kay ang EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule, nag-contain siya'y mga sustansya o mga plant compounds sama sa chalcones, nga mutabang sa atong circulation, vitality, and cellular protection. Napo ni siya mga B-complex vitamins. Importante ni siya para sa nerve health nato, energy production, stress metabolism, and brain function. Og taas po ni siya vitamin C. Mutabang po ni siya sa atong immunity, antioxidants, protection, recovery from stress. But remember, ang suplemento nato, mutrabaho ni pag-ayo basta ato ang sabayan o tuyoon iampo paningkamutan nga matulog tag sayo, insakto atong tulog, proper food puta, ayog tulog nga busog, enough nga tubig, matag-adlaw, inom gyud og insaktong tubig, naapoy pagbaklay og ehersisyo pasingot, then emotional gyud nga kalinaw, og labi na tanan ang pagsalig nato sa Dios. Daghan sa mga sakit karon dili tungod sa physical lang. Sometimes or makadaghan ang lawas nato nagahilak na gyud na siya. Tungod kay ang huna-huna o ang emosyon na bugatan na gyud, na sobra na gyud kaayo, kapoy na gyud kaayo. Mao na proteksyonan nato atong mga huna-huna. Proteksyonan nato atong mga emotion. Pangayoon nato ang kalinaw sa huna-huna. Mangayo ta sa ginugtabang for spiritual life because a peaceful heart is one of the greatest medicines God has given. Mag-inom og EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule. Walay problema, bisag na kay maintenance, mas mahimo hinoong epektibo ang imuhang maintenance pag naa kay EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule. Tagay lag duha or tulo ka oras ang gap pag-inom sa imuhang maintenance og palabyon sa nimog duha tulo ka oras ay hakamoinom og EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule. Mas maayo before ka matulog, mag-inom kag EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule. Kung nagibati, 3 times a day muna. Para nga dali maulian mga pinanga, investment, isa kabulan hantud tulo kabulan. O niya kung mabalik na po ang grabing stress, 3 times a day na po. Kanang magabi ilang mag-inom, maintain lang na at tungod kay ang mga minimal stress na to kadaadlaw, kailangan po na siyang support para nga dali na siya ma-manage, ma-regulate o pagmata na to inikabuntag, gaan ang atong paminaw.
1: Basta healthy, happy!
2: Ang mga pamahayag sa mga nakasinati na sa paggamit sa EXL Makabuhay Plus.
3: Catherine Diana, taga Linuan, Montidista. Usa ko sa makatestify kung sa kamaayo ang makabuhay. Aron mahatagan po o precious jud nga anak. Kinamang yung mga tao, mag-baby, ay anak na babae, dinak anak, pinagi sa makabuhay. Nagita gimi sa mong anak. Ginag ko sa ko ang ubigay ni nga general check-up. So, gitest sa ko akong heart, picos, pagtanong nila kay open na clear na kaya ko ang matres, giclear sa ginoo pinagi sa makabuhay. Lipay jud kay me, kay kung nato ko ang bana mo, testify gid to kung sa kamayo gid ang Ginoo pinaagi sa makabuhay. Ulay atik.
4: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na duol sa inyong lugar.
5: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
2: Ang mga pamahayag sa mga nakasinati na sa paggamit sa EXL Makabuhay Plus.
6: Imagnon na po yung sa syudad sa Tagum, 33 anyos. Sa subod ako nagaregla sa 12 anyos pa. Tagabulan na lang ko nagabati sa kasakit sa kumpuson. Nga na ay panahon, dili ko kabarog para moskwela o nadala na hantod sa pagtrabaho. Matungod ni ini inapauli ko. Sa gipatumar sa akong inahan tuig 2023 ni ining EXL Makabuhay Plus Capsule, wala ko magdahong nadako ni og matabang o nahatag na alibyo sa binulan na akong dysmenorrhea. Busa, tisingin ninyo ang EXL Makabuhay Plus Capsule para sa kahamlo sa balarion sa lawak.
4: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
5: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
2: Ang mga pamahayag sa mga nakasinati na sa paggamit sa EXL Makabuhay Plus.
7: Lori Lee Jeronimo Pacquiao, Mayor ng General Santos City, bilang public servant, dili lalip ang ako ang trabaho, pero kanunay ko nagainom og EXL Makabuhay Plus Black Coffee and 17&1. Siguraduhan yun ako nga nakainom ko og EXL Makabuhay Plus 17&1. Mawala akong kakapoy, hantod gabi, mura ka namin yun, nasa unsa yung sekreto ni mo, mayor, unsa yung vitamins ni mo. Wala ko'y lain vitamins, kundi EXL Makabuhay Plus lang yun. Tungod sa EXL Makabuhay Plus, nag-loss ko og 11.6 kilos. Try ninyo sa mga gusto magpa-sexidra, sa mga gusto magpapayat, healthy ka pa og makatabang pa sa imuhang kaugalingon.
4: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
5: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
2: Ang mga pamahayag sa mga nakasinati na sa paggamit sa EXL Makabuhay Plus.
8: Jimmy Mukasin, poblasyon Kabakan, Kabakan, Cotabato, 49 years old. February 7, 2025, nagpa-laboratory ko, nakita sa result nga above the normal creatinine. So worried talaga ako. Hindi na ako nagdalawang isip na nag-take ako ng EXL Makabuhay Plus. Almost 2 months, nagpa-lab test ako uli, nagbaba talaga yung crea ko. 130, nag-normal siya ng 76. Malaking tulong ito sa investment ng buhay ko para sa pamilya ko. Daghang salamat. EXL Makabuhay Plus. Try me.
4: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
5: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
1: Basta healthy, happy!
0: So, bisita lang mo sa klinika, Doc Bri Wellness Center, kanto sa Julie's Bake Shop, dool sa Gaisano, Tibungko, Davao City. Ablita, Domingo, hantod Biyernes, alas 8 sa buntag, hantod alas 5 sa hapon. Naatay program para sa mga high blood, stroke, arthritis, mga bukol, diabetes, ug unsa pa man atong ipambati, natay program for that ng hubag nga mga prostate, magsigig ihi-ihi, way kusog nga mga tuhod, bisita mo sa clinic mga pinanga. Ang ato ang practical nga advice nga para mo kalma, ang ato ang stress mode, ang ato ang fight or flight response. Kinanglan ato ni siyang mapakalma pinanga. Number one, i-aim yun ni mo nga matulog ag sayo. Alas 9, tulog sayo mga pinanga. Ikaduha, ayaw tulog busog. Kung alas 8 o alas 9 ka, tagaig tulog ka oras, nga milabay ay haka matulog. Labi na kung ma-practice nimo mataghapon, kumahimo, gamay o simple lang nga pagkaon nga dali matunaw, nga di po gagutomon, nga bisag hawang na imong tiyan, makatulog ka. Kaya na yung mga gutom, di ka katulog. Ang uban na imnan naman na og tubig nga init-init, butangan og isa o duha kapudyot nga asin ang tubig para mawa ang acid sa tuang mga tiyan. Pag ma-practice nga matulog ta nga nag-fasting, diha nag-yod, mugawas ang tinuod nga breakfast. Kana bitawang mamahaw ka, pagputol o ang pag-undang sa imuhang pag-fasting, manay breakfast ni kaon ka nga gutom yod. Daghan kayong ligutomon sa buntag alas 6, alas 7, alas 8, tungod kay wa sila mahilisi. So di gid siya matawag og breakfast. Samtang pagmata nimo, butod pa imong tiyan. Gahi, bugat pa imong tiyan. Gikapoy imong lawas. Ang uban, gilabdan pag ulo. Ngano man, bugat kaayong gikaon anang panihapon, wa mahilisi. Mao na nga, di gid matawag og breakfast ang ilahang pamahaw. Mao nang uban, mukapi na lang, magpandra, ang uban nga ipkapira, dito na mamahaw, alas 10, ang uban alas 12, paniudto na lang. So, kana, panagsa, pwede, pero pag malong term, pila katuig ng buhaton, daghan po kang pamatio na anak pinaga. Kaya dili na siya nahaumgyod sa built-in sa atong sistema nga ang buntag mas kusog ang metabolism. Ang hapon, mas luya o mas hinay na ang metabolism. So, mao nang uban nga, mag one day na lang meal, pwede pa nagsa. Pero dili na pwede pang pila katuig. Mabot kag pulo katuig, ingon ni ana, daghan na kang pamation pinaga. So, kanang madungog na to nga mga diet nga, tag-upat katuig pa lang, lima katuig pa lang, di pa na makita ang dakong epekto. Pag-abot sa pulo katuig, diha na makita ang doctorate degree. Diha na makita ang katag kung unsaon pag-adjust o ipadayon pa ba na kana nga diet. So, importante po ang matag-adlaw nga pag-ampo. Tungod kay kung wa kay kalinaw, wala kay gisandigan, dali ka ma-stress. Mao na ang uban, magsige na lang og bisyo-bisyo, kung sabay ilahang mga bisyo, hantod kung ilahang tan-aon sa dakong samin lang kinabuhi, wag yung kalinaw. Nagihapoy mga kabugaton sa abaga nga wala malangkat. Ang siyensya nagsulti nga ang kanang matag-adlaw na to nga pag-istorya nga to sa Ginoo, pag-ampo, makapa-reduce sa ato ang mga stress. Kaya ang pag-ampo, makatabang dahil siya pang pakalma sa ato mga nervous system. Mupatabang siya pag-lower sa heart rate, blood pressure, and cortisol level. Ang prayer po, matag-adlaw, pag-ampo, labi na kung buntag o tuhapon mag-ampo, makatabang po siya for mental clarity. Ang pag-ampo po dahil, no, makatabang for mental clarity, better sleep, and coping and resilience. But pasabot, ang mga tao nga nag-ampo regular, buntag o tuhapon, or buntag gabi, nakita nga naa sila ay mas higher emotional resilience during tough physical or emotional challenges. Ang benepisyo po sa pag-ampo alang sa tuang mga goals sa tuang mga kinabuhi, namatay mga damgo kabutunon, mas makatabang siya nga magiging mas focus ta o ma-align ta sa tuang mga goals. Pag-ampang reinforce mga pag-ampo, it keeps your core front of your mind. Ang matag-adlaw, i-appeal po ang pagpasalamat. Tungod kay ang pagpasalamat nga klase nga pag-ampo, dili bitaw sa gilang taog, yangungo sa Ginoo sa mga problema, kundili ang problema ibaliktad siya nga pasalamatan nimong Ginoo tungod sa problema. Kuhaan nimong lesson ang mga problema. Makatabang din na di ay nga ang problema nasa pawan o pasalamat. So, ma-practice ang imuhang utok, ang atong utok nga magiging optimistic and productive. Kaya imbis nga di na tamo trabaho tungod sa problema, nahimo na itong motivation ang problema nga mas mo trabaho pagyuta. Unya, ang pag-ampo pagyuta ay mga pinaga, maka-manage ni siya sa mga negative emotion like envy, anger, and discouragement. Sulayi og ampo, Lord, tangtangan ni ako ang mga kahiubos, ang ako ang pagkaibog, ang ako ang pagka-suko, pagka-discourage. Imo na specific i-ampo sa Ginoo mga pinaga. So, mao na ang mga practical advices. Labi na ang pag-exercise, matag-adlaw or regular nga pag-exercise, makatabang pangpakalma sa imuhang stress hormones. Ang pagginhawag lalom, makatabang po na siya sa pag-regulate sa imuhang stress hormones. I-avoid ang mga unnecessary conflict, ang mga dili na angeng awayon, ayaw na awaya. Mao na nga ayos itanog drama nga, pag maglagot ang imuhang bida, maglagot po ka. Makakita kas kontrabida, maglagot po ka. So, bantay baya. Basi ang imuhang pagtanaw sa mga telebisyon o social media, nalapas na kagduha ka oras, mutaas na ang imuhang stress hormone na mga pinangga. Limit-limit lang. Kunya, labi na, i-practice na to nga musalig ta sa Ginoo. Ay mga challenges ang affirmation.

0: importante kayo mag-memorize ka. Psalms 23, Psalms 91. Kana nga mga chapter sa Bible, i-memorize na siya. Labi na kung grabe imuhang mga challenges. Murag makuyawan ka ba? Memorize, iampo. Unya, learn emotional self-control. Ayaw gri-act. Samtang di ni mo huna-hunaon ang imong isulti, na mintras napakas kasuko, ayaw sa isulti. Kinahanglan pangayoon ni mo ang kalma, pangayoon ni mo ang kalinaw, pangayoon ni mo ang kaalam, ay hakamuriak mga pinanga. Because not every battle needs an emotional reaction. Ang gikinahanglan sa matag-away tong kinabuhi, kanang giingon, a peaceful heart helps the body function better. Ang malinawong kasing-kasing, makatabang nga ang atong lawas mas mo function pag-ayo. But constant emotional stress slowly drains strength from both the mind and the body. Apan ang matag karon og unya kana bitong nagsigi nakag kaguol kabalaka kasuko kahiubos kahadlok overthink negatively hinayhi usog gikan simong lawas og sauna-una. Mao na ang word for today sa Proverbs 14 verse 30. A sound heart is the life of the flesh, but envy the rottenness of the bones. So unsa daw mga pinagya? A sound heart. Unsa man ang sound heart? Kanang malinawon nga hunahuna, kalmado nga espiritu. Ang imuhang pagbati anaa gyud sa healthy nga pagbati. Naa kay pagkontento, naa kay kalinaw, mao nay sound heart. Mao na ang kinabuhi daw sa atong mga unod, kanang sound heart. Mao na nga daghan jugeng magsakit ang ilang mga kaunoran nagsakit punod sa kasing-kasing, kidney at thigh, lawas mga tuhod nila nganuman kay walay sound heart. Unsa daw ang makapagabok daw, makapaguba sa tong mga bukog is ang envy, jealousy, kaning pagkaselos, pagkasuya, nasuya ka na labuan ka, nasuya ka wa ka kabalos. Mauna siya makapaguba sa ato ang mga bukog. Kung nay naghimo og kadaot kanimo, protection ni Gyud nga di ka masuya, di ka ma-jealous. Kay kanang gitawag rottenness of the bones, kanang pagkaguba, pagkagabok sa imuhang mga kabukugan, symbolic language na siya mga pinangga para sa emotional stress, inner bitterness, mental exhaustion, destructive emotions affecting the whole person. Duman na ito mga pinangga, nga ang kalinaw days kasing-kasing dili na sa spiritual important. It is also important for emotional and physical health. But envy, bitterness, and uncontrolled emotions slowly drain strength from both the mind and the body. This is Dr. Bri Palangi, Doctor of Science in Lifestyle Medicine. Magaingon ang grasya galinaw sa Dios, mananatong tanan og mag-aayo sa tanan natong mga balatian, dalaygo ng Dios.
1: Basta healthy, happy!
2: Balitang espesyal sa EXL Makabuhay Plus. Daghang salamat!
3: Ang mga pamahayag sa mga nakasinati na sa paggamit sa EXL Makabuhay Plus.
4: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
5: Ernesto Boy Makasaet Jr., 63 years old, nakatira sa Bonifacio Street, Barangay 3A, Davao City. Parado yung dalawang major arteries ng puso ko. Mahinang-mahina na dyan. Kaya sabi ng doktor, hindi na ako pwedeng operahan, i-bypass o angiogram. Baka hindi na kayanin ng puso ko. Ganun lang ginawa ko. Inom ako ng dalawang EXL Makabuhay Plus capsule sa umaga, tanghali, gabi. In between, minom din ako ng Bofi. Ang bilis ng recovery ng katawang ko. Nag-normal na lahat. Sumigla pa yung katawang ko. Bumalik yung dati kong pakiramdam dahil sa EXL Makabuhay Plus Capsule tsaka sa EXL Makabuhay Coffee.
6: Makabuhay.
7: EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. May buhay sa makabuhay.
8: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
10: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434. 728-1434.
11: Hi, it's Elle
12: McGuire. Ang mga pamahayag sa mga nakasinati na sa paggamit sa EXL Makabuhay Plus.
13: Ang akong anak, mao si Yuri Shin Bonito, 7 years old, nagpuyos na buntoran, Davao de Oro. Una, Julie, kalintura lang ni siya, natingala lang mi, nagabi na mong dinggi, amo siyang gipa-check up. Wala man, gipauli mi sa doktor, pag uli na mo, tingala mi, dako kaayo ang iyang tiyan. Pag abot og simana, amo siyang gipa-admit, nagdugay mi sa hospital kay doktor, pag uli na mo, tingala mi, dako kaayo ang iyang tiyan. Pag abot

0: Dagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
1: Ang mga pamahayag sa mga nakasinati na sa paggamit sa EXL Makabuhay Plus.
2: Ako si Aminado Mato, 64 anyos, nakatira sa barangay Sarabia, Kurnadal. Ako may sakit nga diabetes, nag-high blood. Kanang akong sakit, pag-umpisa, tanan nga tiil ko nagmagao. Nagingon man si Nining nga mag-umpisa kung mag-inom ka sa bulong nga XXL, Makabuhay. Pag-tekusan ka na nga bulong, mag-isa na katuig, sobrang dara nagbalik ka na nga akong lawas. Makahilak ko po dyan ka na nga akong dibatiag. Sulod ang tatlo katuig, nag-uwi sarili ko kung initungod siyang X Makabuhay. Dugay na ko siguro na wala. Ganun karoon na pasalamat ko nagbalik na kanang akong lawa. Salamat. Salamat pa ko kay nakadugdong ang baga ng akong kabuhi tungkol sina na bulong. Salamat na, sir.
3: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
0: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
1: Ang mga pamahayag sa mga nakasinati na sa paggamit sa EXL Makabuhay Plus.
4: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
5: Ernesto Boy Makasaet Jr., 63 years old, nakatira sa Bonifacio Street, Barangay 3A, Davao City. Barado yung dalawang major arteries ng puso ko. Mahinang-mahina na siya. Kaya sabi ng doktor, hindi na ako pwedeng operahan, i-bypass o angiogram. Baka hindi na kayanin ng puso ko. Ganun lang ginawa ko. Inom ako ng dalawang EXL Makabuhay Plus capsule sa umaga, tanghali, gabi. In between, minum din ako ng coffee. Ang bilis ng recovery ng katawan ko. Nag-normal na lahat. Sumigla pa yung katawan ko. Bumalik yung dati kong pakiramdam dahil sa EXL Makabuhay Plus Capsule tsaka sa EXL Makabuhay Coffee.
4: Makabuhay. EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. May buhay sa makabuhay.
3: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
0: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
6: Basta healthy, happy!

0: The hottest dance tracks.
1: Real mixes.
0: Remixes.
2: Yeah!

0: The new Kiss FM 102.3.
1: Kamulo pa kuno, kamulo pagluto. Wow!
0: Sabay ang mapapakinggan sa Channel 33 sa inyong mga local cable providers. Diyan sa Mayloon, Calape, Tubigo, Ilabanga at Clarín. Yay! Yan naman. And mapapakinggan din tayo sa northeastern part of Bohol. Diyan sa may Ubay, sa may Isla de Pitogo. Diapod sa may Mabini, San Rafael Mabini, no? Kuha ta dala. And sa may Binliw, Ubay, no? Kuha ta. Certified yan. Kaya nang ingon si Jai Haley, no? And of course, some parts of Talibon, Benyunido, and Trinidad. Mayong-mayong pagmaminaw. Poblasyon 5, Sagbayan, kuha ta. Laging salamat sa inyong walang puwas na pagmaminaw. Heard live din tayo sa may Hagna, Garcia Hernandez, some parts of Duero. Sa 102.1 Kiss FM, Hagna. Hey, alam man! Sandali. Check muna natin itong pahabol na greetings ni Sir Karaniwang Tao. Pa-appeal po kong shoutout ni Romeo Huntukan, ang guwapo o kilabot sa chicks nga driver sa kaap. Ang pain sa pag-drive. Oh, kilabot eh, no? Kilabot. Ah, nakakakilabot. No?
2: Aray ko.
0: Antindi, kilabot. Ayan, oh. Si Sir Charles, oh. Ano na yun? Pagkalamia sa adobo ni Sir Charles, oh. Daiban ka, ron taon-taon. Sir Charles, kamusta naman? Okay, oras natin, alas 11:24 na. Ito na ang sinasabi ko sa inyo about our weather for today. Kamusta naman ang kalagayan ng ating panahon? O, kalagayan, ha? Kalagayan ng ating panahon. Nisidlak lang ating adlaw, gigandre, oh. Klaro na kayo. Ito na, southwest monsoon affecting Luzon and the western sections of the Visayas, no? Ayan, kaya pala nag-uulan-ulan, nagpatak-patak gabi eh. Naggawas ng thunderstorm advisory gabi eh, no? Sa Gunsong, ang Tarsier 117. Salamat sa mga tinugyan sa Tarsier 117 for keeping us an update, no? About our weather, especially last night kay alas 9 kapina na pa'y thunderstorm advisory. Perfect! Okay, paminaw, Metro Manila, the rest of Luzon, and of course, including Central Visayas, will be partly cloudy to cloudy skies with isolated rain showers or thunderstorms caused by localized thunderstorm. Possible flash floods or landslide during severe thunderstorm. Amping, ha? Oo, amping. Especially yung end of the drought. Ayun ang magdadalo talaga ng mga ulan-ulan eh. Just like what happened sa Mindanao, nagkaroon ng mga baha, mga flash floods. So, amping. Especially yung mga low-lying areas ng mga kaibigan natin. Pag makabantay mo na grabe na ginang ulan, grabe na ang kadagom, di man muulan sa atua, pero some parts of it, umuulan, talagang merong baha. No? Palanglitan, sa Carmen, ni ulan, tomatik na, dari sa Amor sa Duero, na good. Mabalaan na lang ni mo kay magkulay tsokolate na ang tubig. Binuna, no? Magkulay tsokolate na ang tubig. So, amping mo sa kadunay. Kulay tsokolate. Starstruck tsokolate dito lang sa programang Dumadagundong. Kasama nyo tuwing pananghalian. Ito ang Kingdom sa Kingdom. Ako po si Bob Goodman. May pagpapilaw. Woo!

0: Virginia.
1: It's me, your auntie.
2: Idol Melay para sa Rexedal Forte.
1: Kadungan-dungan nga kuan-kuan, diskartihan. Mas-mas-mas banat sa kadungan-dungan nga sakit. Bughat nga nailabad sa ulo o pamaol nga nahilana.
2: Idol!
1: Ang idol na ako, Rexedal Forte. Mas-mas-mas banat sa upat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
3: Anagang Unilabyan.
1: Paracetamol caffeine is a generic name of Rexedal Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Hello sa tanang mga garaon. This is Joseph Gara inviting you to our uli major concert this coming June 27, 2026 at Bohol Cultural Center. Tana, maggara-gara ta.
5: Huwag kaoban ako ang Lobok Children's Choir, Music and Me, Juan Ercel, Brandon Cale, Teammates, Lobok Rondalia Musica o Julia Faith Joaquin. Kini si Joseph Gara, June 27, Bohol Cultural Center.
6: DTX 500!
7: Ako si Annabelle. As kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong bisulayan inom o DTX 500. Halos tanan ako silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan, pagpa-check up na ako, nag-100 na lang.
6: DTX 500! Mabalik sa mga

0: Drink responsibly.
1: Kapag may RH Super sa lamesa, super ang inuman ng tropa. Bili na ng RH Super, ang shot ng tropa. Drink responsibly.
2: Tiguang naku, mauna ang andam na kong mubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na! Duha sa amin sa ako mga apo.
3: Let's go, Lola!
2: Bye, Mare! Unang sa muna kong dagan.
3: Uy, what ako!
4: Enjoy ang kinabuhi kun mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalag para sa agay, huyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is the generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Yun ilab yan.
6: Bag!

The new Kiss FM, 102.3. Woo! Just to wind it up, your Tuesday late morning habit. Kiss House of Kiss. Erwin Sage, mayong udto. Okay, eto no, nakakarambola na talaga. Sideline lang, sideline, sideline lang. Sideline lang. Kasi every now and then, nanonood talaga ako ng news. For me to be like updated sa mga panghitabo, national, local. Eto, gahapon, pagdakop kay Jinggoy. Ako aran niya. Wala mo tayo problema, ala, kung saan mong gayon, okay. Diba, ang what, hindi ko na nagustuhan, yung sinigawan ng DILG, si Senate President. No, yun lang. Hanapin nyo. It's all over the, it's all over sa Facebook na. Na, malakas yung pagkakasigaw.

0: ni DILG Rimulya na, Sir! Sir!
1: Hallelujah!
0: Yes, sir! Bitaw, no? Depende siguro yan, depende. Kasi nag-i-explain si ano eh, SP Cayetano eh, no? Nag-i-explain si SP Cayetano. Eh, alam nyo naman yung ganyan. Pag mga ganyan, kung sino malakas ang boses, yun ang mapapakinggan. Just so happen, nalakas ang boses ni Rimulya. Kaya ganon. Eto si SP Cayetano, napaka-professional. Yung hinay-hinay na pag-explain ba, no? Hinay-hinay na pag-explain. Pero, alam naman, siyempre, yun nga sinasabi nilang weather-weather lang, panahon lang yan. Hintayin na lang natin kung ano magiging kalalabasan sa 2028. Ayan ha, kung ano man yung mga spekulasyon na nakikita natin, eh maging mapanuri, mapagmasidalan tayo. Everything will lies in the tip of our ballpen sa this coming 2028. Medyo may katagalan pa pero sige lang. Timbang-timbango lang na to kung asa gud ta. Diba? Timbango ni mo kung unsay tama para ni mo. Diba? Freedom for us to think kung sino ba talaga ang nararapat. Oras, 11:47. Salamat, Sir Charles de Galay. Anhara ko din agad niya. Anhara ko after this. Oh, Sir Charles, kwanta, Isla Tintilan ta. Kay si John Ray pala eh, may mga parenti po nito. Anytime, dagang ko ng pasayan. Maayong pagpaliyon to, kalinyong talong! Especially mga kahigalaan na ito na medyo nag-chop-chop na, naghinay-hinay na pagpangandam sa ilang mga panakot. Oy, andam na ba ang tanan? Mga mamis, nagbrigado na ba yung? Nagbrigado na ba yung? Bayaw. salamat Sir Rob, napauntay pahamol kung maapos pa. Shoutout ni Crispin Lumasag o Marlon Pindang, kaoba ni Romeo Hontukan! Woohoo! Yeah! Ayan ha, Crispin Lumasag and Marlon Pindang, ang kauban ni Romeo Hontukam. Ayan. Mga magigiting na driver yan sa kaap. Amping ha, amping sa kanunay sa inyong pag-drive. Friendly reminder coming from your Kiss FM family and siyempre ni Bob Goodman. Ayan ha, Boss Crispin Lumasag and Marlon Pindang. May pagpaminaw, especially ni Sir Romeo Huntukan, pakabol. Ingon ni Sir Karanibang Tao. Sir Pogs, idol natin yan. Okay? Uy, salamat di ay, no? Bisag humana ang piyesta kahapon, eh, ipapaniod ko ni paring Sir Kagawad Marlon Dilusa. Pre, salamat pre, ha? Alamias baka ni mo, pre. Ay. Pumuk na siya. Sakto na bitaw, sige, init bitaw. Perfect, nakaayo! Ayan, ha? And, siyempre, kay Madam Rosa Berna ng AutoZone. Hello! Diyan sa may CPG North Avenue, Toloto District, Dagbilaran City. Idol kontentista, Doc Titus Dave. Maayong pagmaminaw, Doki. Enerio Street, unahaling yan sa may LTO, Dampas. Ha? Okay, maraming thank you. Uy, paring Romel, uming sa Laguste, ha? Hapit na ganyan kasalunod. June. Ay, nako, ng JH Motors. Ate Helen, Kuya Joel Maestre. Maayong pagpaminaw kaninyong tanan. Ito na mga empleyado nila dira sa JH Motors. Oras natin, 11:50 na!

0: kami sa KISS FM. Muyukbo sa Bulanong musika, nagasuporta sa Bulanon nga mga kanta ug sa tanang mga Boholanong musikero. Saludo ang KISS FM kaninyo.
1: KISS FM now brings you our loud and local feature of the R.

0: Kiss FM has just brought you our loud and local feature of the hour.
1: Kami sa Kiss FM, muyukbo sa Bulanong musika, nagasuporta sa Bulanon nga mga kanta ug sa tanang mga Boholanong musikero. Saludo ang Kiss FM kaninyo.
2: Kiss Classic. Classic hit.
3: Kiss FM.

0: to pa. Swak to na! 45 pesos ka? SRP!
1: Strong sa una, hairball strong.
2: Ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidaran ako, nagkahuna-huna ko nga muinom o Herba Strong na mangustin, turmeric, dragon fruit o malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
3: Unilab quality yan.
4: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot.

0: DTX 500.
1: Kodaisy Mario, ako yung diabetes, 250 akong sugar. Nagtumar ko DTX 500, kaya nga akong ugang. Tapos kayo yung BP, naayos sa DTX 500. Dua ka capsule, buntag sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Fiktive, wujud kayo yung DTX 500.
0: DTX 500.
2: Pumali sa mga butika.

0: Ilong Ranger?
1: Tingin mo, ano yan? Sipon o disipon?
0: Disipon. Di siguro ito matutuloy.
1: Ang hatching at runny nose? First sign of sipon na.
0: Sipon agad?
1: Oo. Diyan pinakamarami ang sipon virus at pinakamataas ang viral load sa mga unang araw ng sintomas. Nakakahawa. Mag-Milzeb Z Plus 40 na. May zinc that helps boost immunity para mas bilis ka rin sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign of sipon, Mag-Milzeb Z Plus 40 with zinc agad.
2: Unilab quality yan.
1: Phenylephrine HCl plus clorphenamine malleate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozep Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Hi Ryan, umot lagi ka kaayo, kinsa man imong inspirasyon. Nga sa una, mura man kagway ligo, karon kanunay naman kang guli.
4: Sa una, magudyuday maligo lang kong buwan nun. Kapoy, kiksigig ka po. Usahay, mapangong pagkalit ng tubig. Karon, aw. Shower-shower na. Sa kada oras pa ko maligo.
3: Maodi ay. Sosi na kay kakaron. Pa-shower-shower na.
5: Ang paggamit sa kabo, panahon pa ni Mampor. Karon, moderno na tabay.
6: Mo

0: ug pahandi.
1: Ang serbisyo sa panubig kanunay nga giampingan sa Bohol Water Utilities Incorporated, naguna-huna sa kaugmaon sa atong panubig.
2: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
3: Nasir Ija, 48, Barangay Sambulawan, Mijayat, North Cotabato. Ako ay may karamdaman, malala na yung bitoka ko, malala na yung torture ko. Mahigit isang taon, wala na akong tulog, di na ako makahinga, masakit ang ulo ko, pati yung tuhod ko likod. Ako ay na-admit ng 14 na araw, kailangan maghanda ng 60,000. Sa awa ng Diyos kay Allah, sa paggamit na alis yung karamdaman ko ng EXL Makabuhay, ginamit ko tatlong beses sa isang araw. Sa EXL Makabuhay, maraming salamat. Nandiyan ka, nagtagpuan ko ikaw. Bumigay sa akin ng pag-asa.
4: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay po sa hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: EDM PC Gasoline Station, located at Purok 5, Bohol District, Tagbilaran City. Also available at the gas station are the following products and services: PDM PC Water Refilling Station, Convenience Store, Motor, Car and Van Rentals, Motor and Car Wash, and PDM PC Videoke Lounge, now available at the gas station. Space for rent, call or text 0908-815-5196. Be a member now and enjoy amazing benefits. PDM PC Gasoline Station, value your money.
6: Ania ang magpamatuod sa kamaayo sa Sugatrol.
7: Ako si Ima Tinoy Dalarama, nagpuyo sa Mabuli, Tabugon, Cebu. Akong edad, 66 years old.

0: gusto pa.
1: Swakto na!
0: 45 pesos ka? SRP!
2: Happy Fiesta!
3: Kinahanglan, extra ang handa.
2: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
3: Naana ang mga bisita? Kadyot na!
4: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
3: Wow! Mas maayo pa?
4: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
5: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra?
3: Naa! Bisag pang sharon pa. Naailechon, humba, adobo, kadere.
4: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
6: Unilab quality yan.
7: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.

0: kami sa KISS FM. Muyukbo sa Bulanong musika, nagasuporta sa Bulanon nga mga kanta ug sa tanang mga Boholanong musikero. Saludo ang KISS FM kaninyo.
1: KISS FM now brings you our loud and local feature of the hour.

0: Kiss FM has just brought you our loud and local feature of the hour.
1: Kami sa Kiss FM, muyukbo sa Bulanong musika, nagasuporta sa Bulanon nga mga kanta ug sa tanang mga Boholanong musikero. Saludo ang Kiss FM kaninyo.
2: Kiss Classic Hit.
3: Kiss FM.

0: Wisdom is found with the elderly, and understanding comes with long life. Ako si Juliana Makapayag, taga Misamis Oriental, 73 years old, MX3 believer for 15 years. Believe na believe ko sa MX3, tungod kay sukad nga nag-day ko og MX3, na nakita na ako nga lagsik ang akong panlawas, og dili ko dali nga kapuyon, og dili pod ko dali nga magsakit. Bisan pagani og mag-arsa ko og tagpila ka kilo nga mga bahog, okay ra gihapon sa akong panlawas. Batik na ko, healthy yun ko. Sukad nga gatumar ko og MX3, nakita na ko nga ang akong energy gikan sa buntag paingon sa hapon, maurag yun siya. Kanang dili ko dali maluya. Believe ko sa MX3 tungod kay tunay, natural og original, gawang Pinoy. Kaya love ko ang MX3. Thank you MX3, diri ko believe.
1: Come to the celebration, be it a wedding reception, a party, a convention, or an intimate family gathering. The place to celebrate is Bohol Tropics, where Boholano hospitality and charm go hand in hand. Elegantly appointed guest rooms and luxurious suites right along Tagbilaran Bay. Bohol Tropics, where you find the famous Atanasio Restaurant, serving good food, be it a Chinese or Filipino cuisine. Atanasio Restaurant is where people dine. Bohol Tropics. That's the premium resort in Tagbilaran City. We're right along Graham Avenue.
2: Tiguwang nako, maunang andam na kumubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi.
3: Vina! Duwa sa amin sa ako mga

0: nangyari?
1: Unhan sa muna kong dagan.
2: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, tiyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Unilab yan.
4: Hi, baling malasa. Oy,
5: unsa ka, Brad?
4: Withdraw takos ATM. Pero offline po ning mga bangko.
5: Unsa man imong ATM card?
4: Banknet.
5: Ano problem sa PHCI withdraw?
4: Usay PHCI, nga banknet man nga akong card.
5: Abinay mo, kung lang imong ATM card banknet, membro kag dili sa PHCI, makawithdraw kag money sa yung Pinoy ATM. 10 pesos lang ang charge.
4: Mao ba?
5: Dabi po ko'y banknet ATM card. Withdraw magaling ko gahapon dito sa PHCI Bayawan.
4: Ay sige, sa PHCI tanhay kung mo-withdraw. At to magkustanhay rong hapon. Nya.
5: O, siya nya.
4: Alam mo sa goodie, habi? Para mintin?
5: Gamintin kag numero?
4: Sagoy numero. Mintin good. Mintinance ba sa akong high blood?
5: Akong balikon kung holder kag banked ATM card. Membro kag dili sa PHCI, makawithdraw ka sa iyang ATM ning musunod nga mga dapit. Bayawan, Valencia, Dumaguete, Tanhay. Sa Cebu, sa Toledo, Mabulo, og Lapu-Lapu City. 10 pesos lang ang charge.
6: GTX 500.
7: Ako si Albert nga taga Dumaguete.
8: Nupong ang akong mga TL o mga panakit.
7: Sa pagkadungog na po sa GTX 500,
8: akong gindouble dose.
7: Mga kapsul sa buntag,
8: mga sa gabi.
7: Wala 5 bulan,
8: nawala ang ubag-ubag o sakit sa akong mga tamo.
7: Epektibo kayo ang GTX 500.
6: GTX 500.
9: Mabalik sa mga butika.

0: Hilab quality yan.
1: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrcof. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Tiguang nako. Mauna ang andam na kumubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na! Duwa sa amin sa ako mga apo.
3: Let's go, Lola!
2: Bye, Mare! Unhan sa muna kong dagan.
4: Uy, what a ko!
5: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, kuyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name for Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Unilab yan.
7: Makabuhay day, mga kababayan. Ako po si Randy Caniedo. Ako po isang anchor dito sa Davao City. Subukan itong paborito kong kape. Kasi ito po yung naging kagapay ko at naging source ng aking lakas sa araw-araw na trabaho. 4 po ako nakababad. Walang tigil sa pagsalita sa radyo. Ang EXL Coffee Mix ng EXL Makabuhay Life and Herb Nutraceutical Corp. Operation. Ito po si Randy Caniedo para sa EXL Makabuhay dahil may buhay sa EXL Makabuhay.
8: Makabuhay.
9: Alala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang anda.
11: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
12: Naana ang mga bisita?
11: Kadyot lang!
13: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
12: Wow! Mas maayo pa?
13: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
12: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
11: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo, kadereta.
13: Extra maayo. Aron extra pud ka. New Alaksan Extra.
0: Unilab quality yan.
1: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Tagna sa Bohol Life. Panuga para sa tanan. Kalipay sa tanan.
15: Basta na ay hilanat.
16: Dapat matik. Ibay Jessic.
15: Sa hilanat, hunahuna, unkon, unsay, luwas, makapaayo.
16: Dapat matik. Ibay Jessic. Most doctor prescribed sa lagnat. Basta lagnat, wag nang magdalawang isip.
15: Dapat matik, iBiogesic.
17: Alagang Unilab yan.
1: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.

0: If I had to live my life without you near me.
1: Naa kabay sulat nga dugay na kaayong gitago sa imong kasing-kasing? Mga istorya sa gugma, kasakit, kalipay o paglaom. Ipadala na sa DM.

0: Dear J.Ann, kada adlaw o gabi'i, magsigigyod og text ako a si Nelson. Niabot ang adlaw nga nagkita mi nga kami lang duha.
1: Kanang Vina, salamat ha. Kay nitunong yun ka sa ato ang sabot nga magkita ta.
0: Hala, igunitan man eh akong kamutoy. Oo, kay wala man sad ko himuon sa balay. Pero dili ko gusto ha nga daghan makahibalo sa atong relasyon. Dili man gud gusto akong mama nga mag-uyab-uyab ko.
1: Ayaw ka bala ka, anak. Dili lagi. Kung mauna yung gusto.
0: Dear J.Ann, buutan kayo si Nelson sa ako ang. Kaso, wala lang kunaanan sa iyang mga lihok. Labi na kung gunita niya ang akong kamot, ug muagbay siya sa ako ang. Ug sa dihang pauli nako sa balay, naabtan nako si Mama sa pultahan.
2: Karun pa uri ka nakauli.
0: Ma, dis akagikan. Dito ra ko sa akong amiga, Ma. Ah, amiga o uyap? Sa amiga lagi nako, Ma.
2: Bantay lang ka nako, Bina. Ug na makakas ako ah. Kahibulo na ka na ako kung unsa ko masuko.
0: Dear J.Ann, kada gabi'y na lang ko maghilak, tungod kay ang akong mama, grabe ka higpit sa ako ah. Ultimong gusto ko malaag, masuko dayon siya. Unya, dili pagid siya musugot nga mag-uyab-uyab ko. Tanang lihok na ko iyahang apanitan. Nga mura baog, wala ko'y kagawasan. Hello, Nelson.
1: Oh, Vina, nga naman?
0: Gusto ko magbuwag na ta.
1: Unsa? Kay nga naman?
0: Dili lagi masugot ang akong mama nga nakuy ka relasyon.
1: Pero Vina, bag-organita.
0: Bisa na, gusto ko, magbuwag na ta.

0: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
1: Ako si former governor Arturo Chungkiwi of Davao de Oro. I always take time drinking coffee after I wake up. Siyempre, EXL coffee. Ito pala galing sa freshly harvested coffee beans, yung Arabica from Davao de Oro, at saka yung purple corn. And alam nyo, meron itong 17 kinds of herbs and vitamins. It's invigorating and na-energize ako. Dito na tayo, EXL coffee. Stay healthy. Wow, sarap.
2: Halagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Tak na sa Bohol Life. Panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.
4: Naulian na ka, ma?
5: Wa pa.
4: Naulian na ka, ma?
5: Wa pa.
4: Naulian na ka, ma?
5: Wa pa.
4: Nganong dugay agad mawala anang sipon na, ma?
6: Kung naay sipon, muhina ang immunity maong dugay maulian.
7: Mag-Neo ZepZ Plus Forte. Now with zinc. Paliguno ng immunity versus previous formulation. Aron bilis galing sa mga sintomas sa sipon by 2 to 3 days with proper diet and exercise. Maunang balik saya dayon sa mga gusto nimong buhaton.
4: Naulian na ka, ma?
5: Gahapon pa.
4: Ah, kuya waoy!
7: Basta Neo ZepZ Plus Forte. Karon naay zinc.
8: Alagang unilabyan.
9: Phenylephrine HCl plus chlorpheniramine maleate plus paracetamol plus zinc. Mao ang generic name sa Neo ZepZ Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Bag

0: Swaktopa. Swaktopa! 45 pesos ka? SRP!
1: Dr. Edwin Ventura. Pagsalig sa Tatak Ventura.
2: Sabi si Tatinyot, ako kami adto, dahil itong gimulo sa kong lawas. Pero salamat sa mga tambag ni Dr. Ventura o ka Dito po ayun ni kay ako karon na wala na akong ipang mulo kami adto. Dahil kayong salamat.
1: Tatak Ventura, di kasaligan sa katawan.
3: Unsa ang ambisyon nimo?
4: Ako? Ayaw na ko, uy. Sa anak na lang na ako. Unta, di maundang ang pag-iskwilan niya.

0: Kulafu!
1: Ang kuldisyon sana ay ambisyon. Night 12 Chinese herbs.
2: Vino Kulafu. Kuldisyon sana ay ambisyon.
3: Drink responsibly.
4: DTH 500.
5: Ako si Albert nga taga Dumaguete.
6: Upong ang akong mga tiil o mga panakit. Ili sa pagadungog na po sa DTH 500. Akong gidouble dose o kakapsul sa buntag. Mga sa gabi. Wala pa'y bulan. Nawala ang hubag-hubag o sakit sa akong mga tamo. Epektibo kayo ang DTH 500.
4: DTH 500. Mabali sa mga butika.

0: Swakto pa! Swakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: Tiguwang na ko. Mauna ang andam na kong mubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na! Duwa sa amin sa ako mga apo!
2: Let's go, Lola!
1: Bye, Mare! Unhan sa muna kong dagan!
3: Uy! What a-
4: Enjoy ang kinabuhi kun mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, tiyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is the generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Unilab yan.

0: Inyong karuma pala ito yung mga produkto sa EXL Makabuhay sa inyong mga suking butikal dito sa itong radio station sa KISS 102.3 Binting Street, Tagbilaran City, ang EXL Makabuhay Plus Capsule, ang All-in-One Skincare Oil, o ang ilahang EXL Black Coffee.
1: Kami sa KISS FM, muyukbo sa Bulanong musika, nagasuporta sa Bulanon nga mga kanta, o sa tanang mga Boholanong musikero. Saludo ang KISS FM kaninyo!
2: KISS FM now brings you our loud and local feature of the R.

0: Kiss FM has just brought you our loud and local feature of the hour.
1: Kami sa Kiss FM, muyukbo sa Bulanong musika, nagasuporta sa Bulanon nga mga kanta ug sa tanang mga Boholanong musikero. Saludo ang Kiss FM kaninyo.
2: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang anda. Kaso, fiesta po lang akong body pain.
3: Naana ang mga bisita?
2: Kajut lang!
4: Maglangay-langay pagod ka? Na ay extra nga panlaban, ana! Ang nailhan ni mong Alaksan! Extra maayo na! New Alaksan Extra!
2: Wow! Mas maayo pa?
4: Jud! Gipa extra paspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
5: Noy, dugan ko ayong bisita! Naa pa ba'y extra?
2: Naa! Bisag pang sharon pa! Nailechon, humba, adobo, kadere!
4: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
6: Unilab quality yan!
7: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
8: As one home is mother comforts, so I will comfort you. Ako si Livil Damontimor, taga Cagayan de Oro, 68 years old, proud nanay and lula. Noong una, matamlay ako. Diwang, halos dili kalihok. Pero pag-take na ko og MX3, nagbalik ang akong kusog. Nangunta na sila sa akong say, imuhang ginainom ni. And ko, ga MX3 raman ko. Isa nga, naangay lagi ka ni. Kaya nakita mo ko nila sa una nga, niwang dyan ko. Nga, laon niya. Iba sa luya dyan. Matamlay ako, parang kulang kung wala ang MX3. Yung minsan yung isang kaibigan ko, may dito ba oh, may bukol. Sinabihan ko lang man siya na mag-inom ka ng MX3. Nandiyan kami sa butika, nagbili siya ng 6. Pagka after 3 days, nawala daw yung bukol niya. O, diyan ako, believe. 10 years na ako nagamit sa MX3. Tunay, natural at original. Gawa ng Pilipino. MX3, direkto, believe.
9: Hello sa tanang mga garaon, this is Joseph Gara inviting you to our uli major concert this coming June 27, 2026 at Bohol Cultural Center. Tana, maggara-gara ta.
10: Ug kauban ako ang Lobok Children's Choir, Music and Me, Juan Ercel, Brandon Cale, Teammates, Lobok Rondalia Musica ug Julia Faith Joaquin. Kini si Joseph Gara, June 27, Bohol Cultural Center.

0: Virginia.
1: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
2: Ako si Catherine Diana, taga Linuan, Montidista. Usa ko sa makatestify kung sa kamaayo ang makabuhay. Aron mahatagan po o precious jud nga anak. Kinamang may mga tao sa magbebe ay anak nga babae. Di na anak, pinaagi sa makabuhay. Nagitagi may sa mong anak. Inag ko sa ko ang ubigay ni nga general check-up. So, gitest sa po akong heart, picos. Pagtanong nila kay open na clear na kaya ako ang matres. Basta kay gi-clear sa Ginoo pinaagi sa makabuhay. Lipay jud kay me. Kay kung nato ko ang bana mo, testify gid to kung sa kamaayo gid ang Ginoo pinaagi sa makabuhay. Ulay atik.
3: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Ang Bohol, gilibutan og lapad ng kadagatan. Diin ang atong mga isda og uban pa mga seafoods nagagikan. Dili nato labayan ang mga basura og hugaw ang atong kadagatan. Ikaw o ako ang aduray kaakuhan aron magpabilin nga limpyo ang atong kadagatan.
5: Love your environment. A reminder from Tarshier Foundation.
6: Finding an ideal budget-friendly inn in Tagbilaran City?
7: Bisag asa kadapi ni ining kalibutan.
6: Villa Alzun Tourist Inn a restaurant is an

0: Dear J.Ann, nakigbulag yud ko ni Nelson, pero si Nelson magsigi og tawag og text sa akong amiga nga si Sheena. Ays, tubagaragod ni siya. Ganina ragyod ni siya magsigig sinamok og tawag kay dili daw kaniya makontak. Mauba? Hello? Unsa pa may gusto ni mo? Nga, wala naman ta.
1: Magkita taon niya, Vina. Mag-istorya ta.
0: Okay, sige. Aron mahilom na ka.
1: Vina, akong hangyo lang nga ayoko biyahe. Love kayo kahit ka.
0: Kung love ko ni mo, dapat makasabot ka na ako.
1: Dili na ko kaya. Nga dili ka makaistorya. Pwede raman og mudong ko sa inyo ha para...
0: Para unsa? Aron makasab-an ka sa akong mama? Nelson, giingnan ko sa akong mama nga og mag-uyab-uyab gani daw. Mag-uyab-uyab gani daw ko. Maundangon ko og eskwela.
1: Basta, dili ko musugot nga magbuwag ta.
0: Dear J.Ann, sa tanan na akong nauyab, si Nelson Ragyod ang dili musugot nga magbuwag ni. Mangita gyud siya pamaagi nga makontak ko niya. Halos akong ubang mga amiga, dito siya mo tawag para mo hangyo nga mag-istorya ming duha. Galibog yud ang akong hunahuna kay dili lalim magsigi og tago kung magkita mi ni Nelson. Si Nelson lang yud ang magsigi og pangulit sa ako na makikita. Mapugos na lang ko kay naluoy sad ko sa iyaha.

0: mistakes.
1: Ako si Nelson De Los Santos from Cebu, 42 years old, Busaka Customer Development Manager.
2: Being the life of the office, kailangan magpatawa tayo. I find a way na dapat meron tayong mapagkwentuhan, something na nakakatawa ng araw natin, makakabawas sa stress. I discovered yung MX3 dun sa uncle ko. Sabi niya, ay, try natin to. Narinig ko to sa radyo eh. Nagpapasigla daw to. And at the same time, mapapalayo tayo sa mga sakit. Hindi ako madaling maubusan ng energy the whole day. So parang nasusustain ko siya. Yung energy level ko para sa akin eh. Parang siya yung energy. Ito na talaga yung babalik-balikan ko. And I feel grateful about it. I'd like to advise them to, of course, exercise, no? And proper diet. We have at least 7 to 8 hours of sleep a day. Supplements na makakatulong sa atin. Maraming health benefits katulad ng MX3. MX3, diri ko believe.
3: Come to the celebration. Be it a wedding reception, a party, a convention, or an intimate family gathering. The place to celebrate is Bohol Tropics, where Boholano hospitality and charm go hand in hand. Elegantly appointed guest rooms and luxurious suites right along Tagbilaran Bay. Bohol Tropics, where you find the famous Atanasio Restaurant, serving good food, be it a Chinese or Filipino cuisine. Atanasio Restaurant is where people dine. Bohol Tropics. That's the premium resort in Tagbilaran City. We're right along Graham Avenue.
4: DJX 500.
5: Ang naging sakit ko o karamdaman ay allergy. Dalawang araw, tatlo, nagsimula na po na kumikipis yung namamaga yung binte ko. Hanggang tuloy-tuloy na po yun. Una sa lahat, nagpapasalamat din ako ng malaki sa Panginoon dahil nagagaling po yung allergy ko. Dahil sa DTX 500, nawala na po yung pamamaga ng mga binte. Pati likod, mga braso, mayroon na po itong mga allergy. Pero dahil po sa DTX 500, ay doon po nagsimula po ako na gumagaling hanggang ngayon po.
4: DTX 500, mabibili sa mga butika.
6: Kung ikaw nangita og barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing materials, adto na ta sa Kogon Commercial sa CPG North Avenue, Tagbilaran City. Matawagan sa 501-0483 or 411-1768. Aduna sad sila'y mga branches. Kogon Commercial, Pamaong, Kogon Commercial, Builderol, and Limson's Hardware at the Integrated Bus Terminal para sa barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing na kinahanglan. Kogon Commercial ang atong kadulngan. BDM PC Gasoline Station, located at Purok 5, Bohol District, Tagbilaran City. Also available at the gas station are the following products and services: BDM PC Water Refilling Station, Convenience Store, Motor, Car and Van Rentals, Motor and Car Wash, and BDM PC Videoke Lounge, now available at the gas station. Space for rent, call or text 0908-815-5196. Be a member now and enjoy amazing benefits. BDM PC Gasoline Station, value your money.
7: Sarap lang? Kulang yan. Sa panahon ngayon, kailangan may sarap na babalik-balikan mo. Yung sarap na hindi ka papahirapan pagdating ng panahon. Sarap na nakabubuti sa katawan mo. Kaya dito ka na sa EXL Coffee Mix. Dinagdagan ng mga sangkap tulad ng purple corn bits, adlai grains, arabica at mixed herbs. Di lang kapeng-kape ang lasa at aroma, umaapaw din sa essential vitamins, protein, minerals at fiber galing sa natural herbs. Mataas ang antioxidant at anti-inflammatory property nito na tinutulungan ng immune system para mas lumakas at dinidetoxify ang katawan. It also helps promote good eyesight, healthy heart, liver, at lungs for optimum health and wellness. Kaya san ka pa? Choose the healthier choice. Choose EXL Coffee Mix. Mabibili sa mga suking tindahan at suking butika.
8: Tagna sa Bohol Life. Panuga para sa tanan, kalipay sa tanan. Bye!

0: Dr. Edwin Ventura. Pagsalig sa Tatak Ventura.
1: Sabi si Tatinyot, ako kami adto, dahil itong gimulo sa kong lawas. Pero salamat sa mga sambag ni Dr. Ventura o ka Vitro o ayunik kay ako karon na wala na akong pang mulo kami adto. Dahil itong salamat.
0: Tatak Ventura, ikasaligan sa katawan.

0: responsibly.
1: You expired, O Jesus, but the source of life gushed forth for our souls, and an ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, unfathomable divine mercy, envelop the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water, which gushed forth from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, I trust in you. Eternal God, in whom mercy is endless and the treasury of compassion inexhaustible, look kindly upon us and increase your mercy in us, that in difficult moments we might not despair nor become despondent, but with great confidence submit ourselves to your holy will, which is love and mercy itself. Amen.
2: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
3: EXL Makabuhay Health Hour.
4: Ayan, muli po tayo magbabalik sa ating programang The EXL Makabuhay Happy Health Hour WhatsApp Doc. At tuloy-tuloy lamang po kayo sa pagpapaabot ng inyong mga katanungan na sa ating Makabuhay Hotline number 884. Again, 0929-887-9884. We have also our Globe 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434. Alright, dadako naman po tayo sa bahagi ng ating programang inakainaabangan po ng karamihan ng ating texter segment. At dito po natin binibigyan po ng pansin ang mga katanungan ng ating mga suking tagapagsubaybay na walang sawang pagsuporta sa ating programa. And of course, sa mga kamakabuhay po natin na gustong magpatuloy sa kanilang kalusugan at kagalingan. Alright, Makabuhay Day, Doc Len. Hihingi po sana ako ng advice. Hirap na hirap po ako makatulog gabi-gabi. Kahit pagod ako sa trabaho, di pa rin po ako makakarelax. May mga times talaga tatlong araw halos wala akong tulog. Ano po ba ang pwede kong gagawin? Natatakot po ako, baka magkasakit po ako dahil dito. Kilda from Tagbilaran, Bohol. You know what? Ang condition niyo po ay insomnia, no? Ito ay difficulty na pagtulog at pagpapanatili ng tulog sa bawat pagpapahinga. Madalas itong dulot po ng stress, posibleng hormonal imbalances, posibleng sobrang taas ng caffeine, or ang iba naman ay mental health factors, no? Kapag kulang po ang tulog ng isang tao, naapektuhan po ang immune system, memory, mood, at tumataas po ang chances ng pagkakaroon po ng problema sa puso at pati na rin sa sakit na diabetes, no? Please take note po mga kamakabuhay, importante bawasan po ang kape. Bawasan po ang pag-use po ng cellphone, lalong-lalo na bago matulog. Gumawa po ng mga sleep routine, same time sa pagtulog at pagising. Mag-relaxation techniques tulad po ng deep breathing exercise and warm bathing, you know. And of course, with the use of the EXL Makabuhay products. From EXL Makabuhay capsule na may turmeric at ginger at anti-inflammatory properties, pati na rin ang calming nervous system effect. From moringa at B vitamins na tumutulong sa hormonal balance at relaxation. EXL Makabuhay black coffee naman may ginseng at spirulina na nagbibigay po ng tamang energy sa araw-araw para hindi po mag-oversleep sa daytime at mas makuha po natin ang natural sleep cycle sa gabi. Recommend dosage for this kind of condition. Magsimula kayong uminom po ng 2 capsule 2 times a day. And of course, EXL Makabuhay black coffee naman, 1 cup in the morning. Alright, we have another texter, Doc Glenn. May thyroid cancer po ako, stage 2. Nag-undergo na po ako ng operation. Ngayon, may maintenance na lang ako. Minsan, ang lalambot po ako.

0: po, mabilis na napapagod. Natatakot po ako, Doc Len, na bumalik ang aking cancer. Ano po ang maipapayo niyo po? Remy from Digo City. You know what, no? Ang thyroid cancer ay isang abnormal growth of cells sa thyroid gland. Kahit naoperahan ka na, mahalaga pa rin ang follow-up at maintenance para hindi na bumalik. Ang cancer ay nauugnay po sa oxidative stress at weak immune system. Importante kumain po ng mga mayayaman po sa antioxidant, gulay at prutas, iwasan ang mga processed food at sobrang alat. Mag-exercise regularly para mapalakas po ang katawan. I-manage po ang stress dahil may impact ito sa hormones. Idagdag mo rin po ang EXL Makabuhay products from EXL Makabuhay Capsule. Ito ay may turmeric, garlic at guyabano extract na may anti-cancer effect at antioxidant properties na tumutulong itong pigilan ang pagdami po ng abnormal cells at palakasin po ang immune defense. May ashitaba at serpentina na tumutulong sa detoxification ng ating katawan. Idagdag mo rin ang EXL Makabuhay Black Coffee dahil ito ay may mangosteen, purple kerns, spirulina at agaricus mushroom na kilalang kilala na may anti-tumor at immune boosting effects na tumutulong rin itong para maiwasan ang pagbalik po ng abnormal cell growth habang pinapalakas po ang energy ng ating katawan. Para sa mga ganitong klaseng uri po ng kondisyon, magsimula po kayong uminom po ng EXL Makabuhay Capsule 2 Capsule 3 times a day before meal. Dagdag mo rin ang EXL Makabuhay Black Coffee, isang baso, isa o dalawang beses sa isang araw. Bago po tayo magtatapos, nais ko pong ibahagi sa inyo ang isang mahalagang paalala na ang kalusugan ay isang biyaya na hindi dapat natin ipagwalang bahala. Habang tayo po ay nabubuhay, mahalaga na alagaan po natin ang ating katawan dahil ito ang pinakamahalagang kagamitan sa pagtupad ng ating mga pangarap at misyon sa buhay. Sabi nga ni Mahatma Gandhi, it is health is the real wealth and not piece of gold and silver. Ang kalusugan ay pinakamahalagang yaman na maaari nating taglayin at huwag natin itong kalimutan at pahalagahan. At para sa ating mga kamakabuhay na lagi nagsusubok ng mga solusyon sa kalusugan, tandaan, hindi tayo nag-iisa. Ang Diyos ay laging nandyan upang magbigay ng gabay at kalakasan sa ating hamon sa buhay. Tulad na sinasabi po sa Jeremiah chapter 30 verse 17, but I will restore you to health and heal your wounds, declares the Lord. Ipinangako po sa ating pong may kapal na ibabalik niya ang ating kalusugan at gagalingin tayo sa kahit anumang mga klaseng uri ng sugat, hindi lamang sa physical, kundi pati niya rin sa ating emotional at mental na sugat. Kaya at magtiwala po tayo sa kanya at magpatuloy tayo sa ating journey sa kalusugan at pagpapabuti. Huwag kalimutan na ang bawat hakbang patungo sa mas malusog na buhay ay isang tagumpay. Patuloy tayong magtulungan at magsuportahan sa ating journey. Ang kalusugan ay isang biyaya sa tulong ng tamang produkto at gabay na magtatagumpay tayo sa pag-aalaga ng ating katawan. This is Dr. Glenn Sanico. Maraming salamat sa pagsama sa amin araw-araw. Mag-ingat po tayong lahat. Patuloy na maging inspirasyon sa iba. God bless us all at makabuhay day sa ating lahat. What's up, Doc?
1: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Earlier than ever, Light Ferries announces its new routes from Tagbilaran to Cagayan de Oro every Tuesday, Thursday, and Saturday at 7 p.m. and from Cagayan de Oro to Tagbilaran every Monday, Wednesday, and Friday, 7 p.m. Experience ease and comfort as we bridge islands and connect lives. Book your tickets now at any Light Ferries outlet or book online at lightferries.com.ph. Sakay na sa Light Ferries, ang barkong bulanon.
1: I'm Antoinette Laos, 45 years old, radio DJ diri sa Cagayan de Oro. Naila ko nga si DJ Tony for 13 years. Siyempre, dinhigig ko bilib no sa MX3. Kaya nga no, nahimog yung kong MX-traordinary sa MX3. Kada adlaw, especially sa akong mga challenges o mga struggles everyday. Kinimogong MX3 no, kay tunay, natural o original. Makadugang gid siya sa akong energy level. Everyday, okay gid kaayo ko, pero me. I've heard na agid siya ay clinical studies sa US o sa Canada. Tinuod gid siya nga maunay sulod sa MX3. And maunay dahil yung benefit na to nga nakuha. Wow. Yes, kay naman siya ay alpha, na siya ay beta, o na siya ay gamma nutrients. And akini ang pinaka-importante ha, ang cholesterol-free o fat-free. So, unsa pa magid atong ginapangita, din yun agid ko sa MX3. Dire ko believe!
0: Poholanos, the celebration gets bigger and more exciting as Island City Mall turns 22 this June 26. Celebrate 22 amazing years of shopping, fun, and unforgettable memories only at ICM. Check out the exciting anniversary events. Catch the dazzling ICM Celebrity Shadows happening on June 20 and June 26. Share love and hope during a Day with Angels community outreach program on June 21. Calling all dads, join the Energetic Daddy's Zumba Marathon. This Father's Day, June 21. Feeling lucky? Don't miss the ICM Anniversary Bingo Madness happening June 24 to 26 with exciting prizes waiting to be won. Plus, avail of free clinic services. Para sa atong mga suki, sugod na ang biggest celebration this June. Shop, celebrate, and enjoy as ICM turns 22. See posters for details. For DTI Fair Trade Permit Number R7-BOH-067, Series of 2026.
2: Hi! Baling malasa, oy!
3: Unsa ka, brad?
2: Withdraw takos ATM. Pero offline po ning mga bangko.
3: Unsa mali imong ATM card?
2: Banknet?
3: Ano problem sa PHCI withdraw?
2: Sa PHCI, nga banknet man nga akong card.
3: Abi nimo, kung lang imong ATM card banknet, membro kag dili sa PHCI, maka-withdraw kag money sa yung Pinoy ATM. 10 pesos lang ang charge.
2: Mao ba?
3: Sabi po ko'y banknet ATM card, withdraw man gani ko gahapon dito sa PHCI Bayawan.
2: Ay sige, sa PHCI tanhay kung mu-withdraw. At to magkustan hayrong hapon. Nya.
3: O, siya nya.
2: Alamasag ko diha, bi. Para mintin.
3: Gamintin kag numero?
2: Sagoy numero. Mintin good. Maintenance ba sa akong high blood?
3: Akong balikon kung holder kag banked ATM card, membro kag dili sa PHCI, maka-withdraw ka sa iyang ATM ning musunod nga mga dapit. Bayawan, Valencia, Dumaguete, Tanhay, sa Cebu, sa Toledo, Mabulo o Lapu-Lapu City. 10 pesos lang ang charge.
0: Your favorite and family-friendly Filipino and Asian restaurant in Bohol is back with a new and trendy look. The newly renovated Sherry's Restaurant and Bar offers a more relaxing ambiance overlooking the panoramic Tagbilaran Bay and Panglao Island. What's more, your certified favorites of crispy pata, inihaw na pusit, and more compliments to a wide variety of scrumptious meals on the menu. Come and celebrate with us. Sherry's Restaurant and Bar, located at the fourth floor of BQ Mall, Tagbilaran City, Bohol. For functions, reservations, takeouts, and deliveries, call our hotlines 411-3164, local 211, or like us on Facebook at www.jerrysgrill.com. Sherry's Restaurant and Bar. You'd still rather be at Sherry's.
4: Kolesterol Mario, ako yung diabetes, 250 akong sugar. Nagtumar ko Detex 500, kaya ang akong ugang as kayo yung BP na ayos sa Detex 500. Dua ka kapsul, buntag ko sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Active, wujud kayo yung Detex 500.
5: Detex 500!
6: Pumalit sa mga butika.
5: Kung ikaw nangita og barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing materials, adto na ta sa Kogon Commercial sa CPG North Avenue, Tagbilaran City. Matawagan sa 501-0483 or 411-1768. Aduna sad sila yung mga branches. Kogon Commercial, Pamaong, Kogon Commercial, Builderol, and Limson's Hardware at the Integrated Bus Terminal para sa barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing na kinahanglan. Kogon Commercial ang atong kadulngan.
6: Naulian na ka, ma?
7: Wa pa.
6: Naulian na ka, ma?
7: Wa pa.
6: Naulian na ka, ma?
7: Wa pa.
6: Nganong dugay agad mawala anang sipon na, ma?
8: Kung naay sipon, muhina ang immunity, maong dugay maulian.
9: Mag-Neozep Z Plus Forte. Now with zinc. Paliguno ng immunity versus previous formulation. Aron bilis galing sa mga sintomas sa sipon by 2 to 3 days with proper diet and exercise. Maunang balik saya dayon sa mga gusto ni mong buhaton.
6: Naulian na ka, ma?
7: Gahapon pa.
6: Ah, kuya, waoy!
9: Basta Neozep Z Plus Forte. Karon naay zinc.
10: Alagang Unilab yan.
11: Phenylephrine HCl plus chlorpheniramine maleate plus paracetamol plus zinc. Mao ang generic name sa Neozep Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Common causes of water leaks: corrosion, accidental striking of the water line during construction, leaky toilet, leaky water faucet. If your tap is dripping one drop per second, it could waste approximately 19 liters of water per day. Richly can provide water leak detection by using the water leak detection instrument. If the leak is located within your area of responsibility, then you need to call an experienced plumber or call Richly Water for assistance. Water is life. Save it. A reminder from Richly Water.
13: More water, more life.
14: Tayong mga lalaki, kayo daraw-araw. Kahit sagat na, lahat kinakaya. Buti na lang, may bagong Revicon. Ang Strongman's Multivitamin. May 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation. Revicon, tulong para mas sagad ang lakas mo with proper diet and exercise.
15: Unilab quality yan.
16: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
18: Sa healthy, happy. Join me as we explore evidence-based health tips and natural solutions to elevate your well-being. We believe that a healthier body leads to a happier life. Dr. Bri Palangi, Doctor of Science in Lifestyle and Natural Medicine. Basta healthy, happy. Basta healthy, happy.
19: Okay, sa mga gilabdag ulo, ang labad sa ulo, daghana siya o hinungdan. Differentiated by their causes and specific symptoms. Naay sakit sa ulo tungod kay ang iyahang simptomas na sa likod sa ulo ang hinungdan. Basi kana nga hinungdan sa sakit sa ulo, gitawag na siya arthritis headache. No, naay labad sa ulo tungod kay arthritis di ay ang iyahang tangkugo. Musamot ang sakit kung ilihok-lihok niya ang iyang ulo. Ang iyahang mga joints diha sa iyahang tangkugo dapit na manay mga joints o sa iyahang abaga nga banda na ay inflammation. Pwede ang mga muscle sa atuang liog, buko-buko, abaga, base na ay inflammation. Mukos na siya o labad sa ulo. Sa mga buntis nga na ay inguniining nga klase nga labad sa ulo, mag-inom mo o watermelon juice. Apili o pipino juice. Makatabang na siya. No, inyuha lang na siya i-juicer. No, mag-inom buntag o tuhapon isa kabaso yun. Kaning arthritis headache, basta kung dili ka buntis, pwede ka mag-inom o makabuhay plus herbal capsule. Kung sakit pa gani, duha kapsula yun buntag o tuhapon ang pag-inom. Para isa lang kaadlaw, duha, tulo kaadlaw, mawala dayon ang sakit sa ulo. No, gitawag na siya arthritis headache. Pag ma-okay na, pwede mo mag-inom tag isa capsule sa Makabuhay Plus or duha capsule kadaadlaw. Kunya i-maintain ang H3 immunity once a day or twice a day. Makatabang na siya sa pagpalig-on sa atong muscle, sa ato ang mga joints nga mawala ang mga inflammation. At the same time, ang Makabuhay Plus manggod mga pinanggaog ang H3 immunity. Dili lang na sila mga anti-inflammations. Puno po na sila og nutrition. Puno sila mga phytonutrients. Puno po na sila mga essential food nga mga sustansya sa tong lawas. Naapoy labad sa ulo kanang gitawag bilious headache. Ang hinungdan pud ani na binamulabad imo ulo, temple area, kilid sa imuhang agtang, maglabad gani na, magsakit gani na, namurag magulip-ulyak mga pinangga, tungod na siya nga sige ka og kaon-kaon o sima-sima. Kana di magsima-sima, makadaot na siya na overeat ka, no, labi na nga daghan ka imong nakaon, o niya pagkataod-taod, sima-sima na po ka, pagkagabi, daghan ka imong ikaon, nga dili na siya kaayo ma-digest pag-insakto. So, pag na kay bilious headache, o niya, hinay ang imong paglibang, dapat mag colon cleansing ka. So, unsa may mga maayong colon cleansing nga atong buhaton. So, dapat magkaon ka og alugbati kada adlaw. Unya ang alugbati, parisin isag kalamansi, unya na ay gitawag nga kamatis. Timanaan nato ha, ang kalamansi, ang iyang acid, mutabang na siya nga mas ma-digest pag-ayo ang alugbati. Kung gusto nimo isalad lang ang alugbati, isa kapungpong alugbati, imo na siyang i-half cook, no? Dili lang yun yung lutoon kaayo, pakuratan lang sa initubig, butangan ni mog limonsito, butangan ni mog pinya, butangan ni mog kamatis, guwapo kaya na isang kombinasyon, nindot na isang kombinasyon, para nga nindot ang imong bowel movement. Bilious headache, lisod o kalibang, at the same time, nasubrahag kaon. Dako na gana yung puson pinangga, ayan, mag colon cleansing ka.
7: Ang EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule, kompleto mga pinangga.
19: Pang cleansing pinangga, gusto ninyo nga mas mo-move ang inyohang bowel, mas mudaghan ang inyohang pagbawas, i-take nimo ang Makabuhay Plus Herbal Capsule sa dili pa kamukaon. Siguro mga 10 minutos sa di pa kamukaon. Sabayan nimo isa ka basong init-init nga tubig nga naay duha or upat ka limonsito. Na kung dili ka ganahan sa limonsito, pwede ra walay limonsito. Pag nag-aaslom imuntian sa limonsito, pwede nimo butangan og asin gamay, no, sa mga over acid kayo.
7: Ang EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule,
19: nindot na siya pang pag-cleansing tungod kay daghan kini siyag prebiotic o chlorophyll, taas po ni siyag magnesium nga mutabang dili ka maging acidic, makatabang po ni siya nga lami ang imong pag-ihi. Noon ako'y i-share sa inyo ha, nga para dali bitaw mawala ang mga pain, mailhan nimo kinahanglan cleansing imong lawas tungod kay ang imong ihi anso kaayo, lubog kaayo, hugaw ang imong ihi, ang kolor dili siya clear. Unya ang imong utot, baho, ang imong singot, baho, ang imuhang ginhawaan, baho. Mao na sa hinungdan nga daghan kag ngulngul sa kalawasan. So kinahanglan ka mag-cleansing. No 10 days himuon nimo na pinangga.
7: Taigong time mga pinangga. I hope inyo ning i-share ha sa inyong mga silingan atong program o take action. Ay kalimot sa pag-inom sa mga suplemento nga tong gina-recommend din hi mga pinangga. This is Dr. Bri Palange. Magaingon, may God grant you wisdom, healing, and strength as you choose health each day.
18: Basta healthy, happy!
10: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
15: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.

0: Kiss FM.
1: Your most wanted song is next.
0: Stay tuned.
2: This is your best friend on air, Sean, by the way. Mga ka-Kiss, karelate ka anang nakaplano na tanan ng imong weekend? Kanang weekend imong alaag? Road trip? Lingaw-lingaw uban ang barkada? Food trip? O chill-chill? Unya, kalit ka nga gisipon? Una, musugod nagtulo imong sipon. Unya, magsige na kagpangatsing. Agoy, bad trip kay na. Kaniadto, ako ra gyud ang didmahon. Huna-huna na ako, tubig lang, pahuway lang. Basin hindi na mo dayon. Usahay, adunay mga tambal sa balay. Pero ang tinuod, kasagaran, musamot pa kadugay. Kung dugay-dugayon dahil nato ang tambal, nagkadaghan ang virus sa lawas. Ang akong resistensya, nagkaluya. Ug mahimo pa na akong matakda ng akong mga higala o pamilya. Busa karon, dili na ko maghuwat. Sa unang simptoma sa sipon, Neozep Z Plus Forte nga dunay zinc dayon. Neozep Z Plus Forte nga dunay zinc. Gipakusog ang resistensya versus sa miaging formulasyon. Aron kini makatabang sa pag-ayo sa mga simptomas sa duha ngadto sa tulo ka adlaw. Ubanan sa husto nga pagkaon o ehersisyo. Para sa mas dali nga pagkaayo, batasana ang pag-inom matag unom ka oras. Para walay kakulian ang mga planong lakaw o padayon ang lingaw, Neozep Z Plus Forte sa unang simptoma. Phenelephrine HCI, Chlorphenamine Malate, Paracetamol plus Zinc ang generic name ng Neozep Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Ilong Ranger?
4: Tingin mo, ano yan? Sipon o di sipon?
3: Di sipon. Di siguro ito matutuloy.
4: Ang hatching at runny nose? First sign of sipon na.
3: Sipon agad?
4: Oo. Diyan pinakamarami ang sipon virus at pinakamataas ang viral load sa mga unang araw ng sintomas. Nakakahawa. Mag-Neozep Z Plus 40 na. May zinc that helps boost immunity para mas bilis kalin sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign of sipon, mag-Neozep Z Plus 40 with zinc agad.
5: Unilab quality yan.
4: Phenylephrine HCl plus chlorphenamine maleate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozep Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.

0: swakto pa.
1: Swakto na!
0: 45 pesos ka? SRP!
2: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus!
3: My name is Jed and this is my wife Donna. We are the Boitrago family.
4: Our family, we love EXL Makabuhay Capsule. Especially kami na aming toddler, 2 years old siya. Prone kaayo siya magsigig kasakit, ubo, sipon. Maglisod mi sa iyahang magbantay tungod dugay kay siya maayo. In just 3 days or less than a week, paspas kay iyahang recovery. Try EXL Makabuhay kay safe, jud kaayo siya even for mga bata.
3: Kami sa among pamilya, we love EXL Makabuhay. Kaya dili lang siya para sa mga as parents but also food para sa mga
5: anak. I am
6: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
8: Back to school or back to work? Ang JP Office and School Supplies Trading ang bahala nimo. Ubay's one-stop shop of office and school supplies nga di kalidad, kompleto, ug ang may pinakaubos nga presyo. Located at Purok 7, Barangay Boon, Ubay, Bohol. Call us at 038-422-9239 or at mobile number 0922-211-6731. When it comes to quality and affordable office or school supplies, we have it all at JP Office and School Supplies Trading. Excellent service with a smile.

drink responsibly. Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod. Gisuwayan ako ang Pharix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw nako, Pharix B para walay mubuhi sa trabaho. Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Pharix B. If symptoms persist, consult your doctor. Delicious.

0: Wisdom is found with the elderly, and understanding comes with long life. Ako si Juliana Makapayag, taga Misamis Oriental, 73 years old, MX3 believer for 15 years. Believe na believe ko sa MX3, tungod kay sukad nga nag-day ko og MX3, na nakita na ko nga lagsik ang akong panlawas, og dili ko dali nga kapuyon, og dili pod ko dali nga magsakit. Bisan pagani og mag-arsa ko og tagpila ka kilo nga mga bahog, okay ra gihapon sa akong panlawas. Batik na ko, healthy yun ko. Sukad nga gatumar ko og MX3, nakita na ko nga ang akong energy gikan sa buntag paingon sa hapon, maura gyud siya kanang dili ko dali maluya. Believe ko sa MX3 tungod kay tunay, natural og original, gawang Pinoy. Kaya love ko ang MX3. Thank you MX3, diri ko believe.
1: Basta na ay hilanat,
2: dapat matik. Ibay Jessic.
1: Sa hilanat hunahunaon kon unsay luwas makapaayo.
2: Dapat matik. Ibay Jessic. Most doctor prescribed sa lagnat. Basta lagnat, wag nang magdalawang isip.
1: Dapat matik. Ibay Jessic.
3: Alagang Unilabian.
4: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Iwasan maging immunocompromised. Inom og Immuni Plus traditional

0: Plus Traditional Herbal Drink. Gikan sa luya, dulaw, spirulina ug kamunggay, makadungang og palig-on sa resistensya. Pisikal nga kusog, metabolismo ug makatabang sa pag-ayo sa ubo, sakit sa tutunlan ug sip-on.
1: With proper diet and exercise.
2: Mahalagang paalala, ang Immuni Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang ulo.
3: Hello sa tanang mga garaon. This is Joseph Gara inviting you to our Uli Major Concert this coming June 27, 2026 at Bohol Cultural Center. Tana, maggara-gara ta.
4: Ug kauban ako ang Lobok Children's Choir, Music and Me, Juan Ercel, Brandon Kale, Teammates, Lobok Rondalia Musica ug Julia Faith Joaquin. Kini si Joseph Gara, June 27, Bohol Cultural Center.

0: Palingaw, muli hok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol og vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon ug exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
1: Unilab quality yan.
2: Vitamin B complex sa generic ni vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Happy fiesta!
4: Kinahanglan, extra ang handa.
3: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
4: Naana ang mga bisita?
3: Kadyot lang!
5: Maglangay-langay pagyod ka na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
4: Wow! Mas maayo pa?
5: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
6: Nay, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
4: Naa! Bisag pang sharon pa. Naailechon, humba, adobo, kadereta.
5: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
1: Unilab quality yan.
7: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod. Gisuwayan ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw nako, Farix B para walay mubuhi sa trabaho.
9: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.

0: kon ka, oy! Naghatod ka gikan sa imong anak sa eskilahan?
1: Ah, oh, oh man eh. Ako sa lang ang gahatod garon. Kay nagpaayo pa akong bana sa among bahay gikan na admit man gud sa Ace Medical Center Bohol. Ang nakanindot pa gyud is investor ang akong bana sa Ace. Ang gamay ra ang among nabayran. Libre ang charge sa iyang kwarto og 50% nga diskwento. Halos tanang laboratorio.
0: Hoy, kanindot tay anak marino? Unya, unya. Magbayad ta anak karatuig mare para makaabilita sa mga diskwento.
1: Oh, delikat mare. Mubayad lang ka sa tibuok ka kandidat sa usa ka blank sa share o lifetime na nimo magamit ang ilang medical nga pribilehiyo. Isip usa ka investor, pwede sab ka makagamit ining mga medical nga pribilehiyo sa kalain-lain nga Ace Medical Center sa tibuok Pilipinas.
0: Oh, mao ba mare?
1: Interesado ko makuha sa bug share mare. Doawa lang ang investor relations officer sa Ace mare. Nasa sa ikawalong andana o sa 8th floor. Pwede sa kamo tawag sa ilang numero 0938-413-6179.
0: Sige mare ha. Sige. Dakang salamat sa imong impormasyon ha mare. Og padayon mare. Mudong ko sa Ace Medical Center Bohol.
2: Ace Medical Center Bohol. Kasaligan mo.
3: Oras hatod kanato sa Honcho Lechon Belly House. Ang pinakamasarap na lechon belly o sulit meals. Honcho Lechon Belly House. Diha sa Hideout, Dampas District. Ay Kalimte. Honcho Lechon Belly House.

0: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
1: My name is Jed and this is my wife Donna. We are the Boitrago family.
2: Our family, we love EXL Makabuhay Capsule. Especially kami na aming toddler, 2 years old siya. Prone kaayo siya magsigig kasakit, ubo, sipon. Maglisod ni sa iyahang magbantay tungod dugay kay siya maayo. In just 3 days or less than a week, paspas kay iyahang recovery. Try EXL Makabuhay kay safe, jud kaayo siya even for mga bata.
1: Kami sa among pamilya, we love EXL Makabuhay. Kaya dili lang siya para sa mo as parents, but also food para sa mo
3: anak. I am Makabuhay.
4: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
6: DJ Eggs 500.
7: Ako si Mario, ako yung diabetes, 250 akong sugar. Tumarko di Dex 500 kaya ang akong ugang nga kayo yung BP na ayos sa Dex 500. Dua ka kapsul buntag sa gabi. After 3 weeks lang 100 na lang akong sugar. Efektibo jud kayo yung Dex 500.
6: DJ Eggs 500.
8: Pumalit sa mga butika.

them all on a cool new trip.

0: excellent health, excellent life. EXL Maka Buhay Plus.
1: Basta healthy, happy. Join me as we explore evidence-based health tips and natural solutions to elevate your well-being. We believe that a healthier body leads to a happier life. Dr. Bri Palangi, Doctor of Science in Lifestyle and Natural Medicine. Basta healthy, happy! Basta healthy, happy!
2: Okay, sa mga gilabdag ulo, ang labad sa ulo, daghana siya o hinungdan. Differentiated by their causes and specific symptoms. Naay sakit sa ulo tungod kay ang iyahang simptomas naa sa likod sa ulo ang hinungdan. Basi kana nga hinungdan sa sakit sa ulo, gitawag na siya arthritis headache. No, naay labad sa ulo tungod kay arthritis di ay ang iyahang tangkugo. Musamot ang sakit kung ilihok-lihok niya ang iyang ulo.

0: Inyuha lang na siya i-juicer, no? Mag-inom buntag unto hapon isa ka baso biyod. Kaning arthritis headache basta kung dili ka buntis, pwede ka mag-inom og makabuhay plus herbal capsule. Kung sakit pa gani, duha kapsula gyud buntag unto hapon ang pag-inom para isa lang kaadlaw, duha tulo kaadlaw, mawala dayon ang sakit sa ulo, no? Gitawag na siya arthritis headache. Pag ma-okay na, pwede mo mag-inom tag isa kapsul sa Makabuhay Plus or duha kapsul kada adlaw. Kunya i-maintain ang H3 immunity once a day or twice a day. Makatabang na siya sa pagpalig-on sa atong muscle, sa ato ang mga joints nga mawala ang mga inflammation. At the same time, ang Makabuhay Plus manggod mga pinanggaog ang H3 immunity. Dili lang na sila mga anti-inflammations. Puno po na sila og nutrition. Puno sila og mga phytonutrients. Puno po na sila og mga essential food nga mga sustansya siya sa tong lawas. Naapoy labad sa ulo kanang gitawag bilious headache. Ang hinungdan pud ani labi na mo labad imo ulo, temple area, kilid sa imuhang agtang, maglabad gani na, magsakit gani na murag mag-ulyap-ulyak mga pinangga tungod na siya nga sige ka og kaon-kaon o sima-sima. Kana di magsima-sima, makadaot na siya. Na-overeat ka, no? Labi na nga daghan ka imong nakaon. O niya, pagkataod-taod, sima-sima na po ka. Pagkagabi, daghan ka imong ikaon. Nga dili na sa kaayo ma-digest pag-insakto. So, pag nakay bilious headache, o niya, hinay ang imong paglibang. Dapat mag-colon cleansing ka. So, unsa may mga maayong colon cleansing nga atong buhaton. So, dapat magkaon ka o alugbati kada adlaw. Unya ang alugbati parisin sa kalamansi, unya na ay gitawag nga kamatis. Timan-an nato ha, ang kalamansi ang iyang acid mutabang na siya nga mas ma-digest pag-ayo ang alugbati. Kung gusto nimo isalad lang ang alugbati, isa ka pungpong alugbati, imo na siyang i-half cook, no? Dili lang yun yung lutuon kaayo, pakuratan lang sa initubig, butangan ni mo limonsito, butangan ni mo pinya, butangan ni mo kamatis, guwapo ka na sa kombinasyon, nindot na sa kombinasyon para nga nindot ang imong bowel movement. Bilious headache, lisod o kalibang, at the same time, nasubrahag kaon. Dako na gana yung puson pinangga, ayan, mag-colon cleansing ka. Ang EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule, kompleto mga pinangga. Pang-cleansing pinangga, gusto ninyo nga mas mo-move ang inyuhang bowel, mas mudaghan ang inyuhang pagbawas, i-take nimo ang Makabuhay Plus Herbal Capsule sa dili pa kamukaon. Siguro mga 10 minutos sa di pa kamukaon. Sabayan nimo ang isa ka basong init-init nga tubig nga naay duha or upat ka limonsito. Na kung dili ka ganaan sa limonsito, pwede ra walay limonsito. Pag nag-aaslom imong tiyan sa limonsito, pwede nimo butangan og asin gamay, no, sa mga over acid kaayo. Ang EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule, nindot na siya pang pag-cleansing tungod kay daghan kini sa prebiotic o chlorophyll, taas po ni siyag magnesium nga mutabang dili ka maging acidic, makatabang po ni siya nga lami ang imong pag-ihi. No, na ako'y i-share sa inyo ha, nga para dali bita mawala ang mga pain, mailhan ni mo kinahanglan cleansing imong lawas tungod kay ang imong ihi anso kaayo, lubog kaayo, hugaw ang imong ihi, ang kolor dili siya clear. Unya ang imong utot, baho, ang imong singot, baho, ang imong ginhawaan, baho. Mao na siya hinungdan nga daghan kag ngulngul sa kalawasan. So kinahanglan ka mag-cleansing. No, 10 days himuon ni mo na pinangga.
1: Taigong time mga pinangga. I hope inyo ning i-share ha sa inyong mga silingan atong program o take action. Ay kalimot sa pag-inom sa mga suplemento nga itong gina-recommend din hi mga pinangga. This is Dr. Bri Palange. Magaingon, may God grant you wisdom, healing, and strength as you choose health each day.
2: Basta healthy, happy!
3: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
5: Time Check is brought to you by Ryzen Healthy Coffee Mix. Ang kombinasyon sa Tribulus Terrestris, Makarot Extract, Tungkat Ali, Panax Ginseng o guban pang powerful herbs ang maghahatag og dugang kusog proteksyon sa mga sakit o kalipay sa magtiayon para mulungtad ang gagahi o walay puas nga paglabing-labing. Ang Ryzen Healthy Coffee Mix mapalit sa tanang butika ug authorized resellers nationwide.
6: Sukad pa sa una, kabalo ta nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karon, anaa kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol dili mi magclaim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa Ampalaya, Banaba, kamote ug duhat nga giporma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol.
7: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Ang Sugatrol mapalit sa Paz Pharmacy o Paz Distribution. Strong sa una,
9: ako si Carlos.

0: Ronilia, tungod kay nakaidaran ako, nakahuna-huna ko nga muinom og Herba Strong na mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
1: Unilab quality yan.
2: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Dinggong po, for Caltex, sa long drive, ang driver nagiging singer.
4: Without you, I'd be lost without you.
3: Malayo-layo pa bago mahanap ang tono, bro. Aabot din yan. Naka-Caltex with Tecron naman tayo. Cause cleaner engines help give fuel economy for unbeatable mileage at malayo. Perfect. Iba na gagawa ng long drive. Ay, napalayo uli.
5: Ako eh, nabugahat ko. Naapot siya'y kauban nga pamaol, labat sa ulo o kilanat.
6: And it's starting bisdak, ana.
7: Rexino Forte!
6: Di kaliho, di katrabaho, hassle kaayo mabugahat.
7: Rexino Forte!
6: Naapay kauban nga pamaol, labat sa ulo o kilanat.
7: Rexino Forte!
6: Unang ang discarte na ko. Discarting wisdak na to.
7: Rexino Forte!
8: Mas paspas banat sa upat!
9: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
1: Unilab quality yan.
9: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Ubo!

0: ko si Charlie Pandan, dugay na kong gamay ra kaf. Para na ko, ukal yun ang akong pagtuk na problema. Nabati na ko ang ginhawa. Afford pa. Unang, pag may rakof na put mo.
1: Ukal ang pagtuk na problema. Afford pa. May rakof na.
2: Unilab quality yan.
3: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
4: I'm Antoinette Lajos, 45 years old, radio DJ diri sa Cagayan de Oro. Naila ko nga si DJ Tony for 13 years. Siyempre, dinhigil ko believe no sa MX3. Kaya nga no, nahimog yung MX-traordinary sa MX3. Kada adlaw, especially sa akong mga challenges o mga struggles everyday. Kinimogong MX3 no, kay tunay, natural o original. Makadugang gid siya sa akong energy level. Everyday, okay gid kaayo ko, pero I've heard na agid siya clinical studies sa US o sa Canada. Tinuod gid siya nga mao na sulod sa MX3. And mao dai dai benefit nato nga nakuha. Yes, kay naman siya alpha, na siya beta ug na siya gamma nutrients. And kini ang pinakaimportante ha, ang cholesterol free o fat free. So unsa pa magid atong ginapangita? Dinhi na gid ko sa MX3. Dire ko believe.
5: Naulian na ka, ma?
6: Wa pa.
5: Naulian na ka, ma?
6: Wa pa.
5: Naulian na ka, ma?
6: Wa pa.
7: Nganong dugay agad mawala anang sipon na, ma?
8: Kung naay sipon, muhina ang immunity, maong dugay maulian.
9: Magneozep Z Plus Forte, now with zinc. Paliguno ng immunity versus previous formulation. Aron bilis galing sa mga sintomas sa sipon by 2 to 3 days. With proper diet and exercise, maunang balik saya dayon sa mga gusto nimong buhaton.
5: Naulian na ka, ma?
10: Gahapon pa.
5: Ah, kuya waoy!
9: Basta Neozep Z Plus Forte, karon naay zinc.
11: Alagang Unilab yan.
3: Phenylephrine HCl plus chlorphenamine malate plus paracetamol plus zinc. Maong generic name sa Neozep Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Hello sa tanang mga garaon. This is Joseph Gara inviting you to our uli major concert this coming June 27, 2026 at Bohol Cultural Center. Tana, maggara-gara ta.
13: Og kaoban ako ang Lobok Children's Choir, Music and Me, Juan Ercel, Brandon Kale, Teammates, Lobok Rondalia Musica og Julia Faith Joaquin. Kini si Joseph Gara, June 27, Bohol Cultural Center.

0: Hi! Baling malasa, oy!
1: Unsa ka, brad?
0: Withdraw takos ATM. Pero offline po ning mga bangko.
1: Unsa man imong ATM card?
0: Banknet.
1: Ano problem sa PHCI withdraw?
0: Usay PHCI, nga banknet man nga akong card.
1: Abin mo, kung ang imong ATM card banknet, membro kag dili sa PHCI, makawithdraw kag money sa iyang Pinoy ATM. 10 pesos lang ang charge.
0: Mao ba?
1: Nabi po ko'y banknet ATM card. Withdraw magaling ko gahapon dito sa PHCI Bayawan.
0: Ay sige, sa PHCI tanhay kung mo-withdraw. At to magkustan na irong hapon. Nya.
1: Sa nya.
0: Alamasag ko diha, bi. Para mintin.
1: Gamintin kag numero?
0: Sagoy numero. Mintin good. Mintinans ba sa akong high blood?
1: Akong balikon kung holder kag banked ATM card. Membro kag dili sa PHCI, makawithdraw ka sa iyang ATM ning musunod nga mga dapit. Bayawan, Valencia, Dumaguete, Tanhay. Sa Cebu, sa Toledo, Mabulo o Lapu-Lapu City. 10 pesos lang ang charge.
2: Excellent health. Excellent life. EXL Makabuhay Plus.
3: Edwin, Bulacan, Bulacan, 51 years old. Someone advised me to try EXL Makabuhay Capsules. After a month, actually wala pang month eh, weeks lang, okay na yung aking sleeping habit. Nagdire-diretso siya. Meron akong sipon, meron akong mga body pains. Pag nagtitake ako noon, nawawala siya. Definitely, I will recommend this. I recommend ko sa wife ko and some other friends. Okay naman yung naging effect sa kanila. So I would really recommend this product. It's never too late to be healthy.
4: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Escape to Italy, right in the heart of Panglao at Napulit. The Italian Cafe Bistro. From our signature Neapolitan pizza and pasta to authentic Italian dishes made with love and the finest ingredients. Every bite is a taste of Italy. So come and pull over at our reserved parking right across BDO Panglao. Savor the Italian flavor at Napulit Intawala Panglao, where Italy meets Bohol. Buon appetito!
6: Excuse me. But you see, back in old Napoli, that's amore.
7: Kumusta na, kabayan? Kung hanap mo ay mabisa at abot kayang medisina para sa kalusugan ng buong pamilya, St. Raphael Pharmacy ang katuwang mo. We have a wide range of medicines, whether branded or generic, at affordable prices. And if you need vaccines, don't worry, we have those too. At para sa inyong pangangailangan sa kalusugan at masiglang pangangatawan, magpatingin kayo sa clinic ni Dr. Cindy Brain de la Cruz Acedo, internist specializing in adult diseases, na matatagpuan din sa loob ng St. Raphael Pharmacy. So, tara na sa St. Raphael Pharmacy. Narito lang kami sa Bohol Chronicle Building in front of Governor Celestino Galliares Hospital OPD Department. St. Raphael Pharmacy, your trusted partner for the health and well-being of the whole family. St. Raphael Pharmacy, your everyday health sanctuary.
8: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol o vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
9: Unilab quality yan.
8: Vitamin B complex sa generating vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Ingon ani paminawon kung barado ang ilok. Sabayan pagyud og labad sa ulo. Lisod, no? Maunang kung barado ang ilong o labad ang ulo? Decongest with Decolgen Forte, ang labing kusgan nga kahupayan kontra sa ubang mga pormulasyon sa Decolgen. With maximum decongesting action versus PE-based medicines available OTC in the Philippines. Decolgen Forte.
11: Alagang Unilab yan.
12: Phenylpropanolamine, HCI, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of Decolgen Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Strong sa una.
14: Ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidaran ako, nakahuna-huna ko nga muinom og Herbastrong na mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
15: Unilab quality yan.
16: Malagang paalala, ang Herbastrong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
17: Hello sa tanang mga garaon. This is Joseph Gara inviting you to our uli major concert this coming June 27, 2026 at Bohol Cultural Center. Tana, maggara-gara ta.
18: Og kaoban ako ang Lobok Children's Choir, Music and Me, Juan Ercel, Brandon Kale, Teammates, Lobok Rondalia Musica og Julia Faith Joaquin. Kini si Joseph Gara, June 27, Bohol Cultural Center.

0: Kaso, yes, tapo lang akong body pain.
1: Naana mga bisita? Kajut na!
2: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
1: Wow! Mas maayo pa?
2: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
3: Nay, dugan ka yung bisita. Naa pa ba extra?
1: Naa! Bisag pang sharon pa. Naailechon humba adobo kaldereta.
2: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
4: Unilab quality yan.
5: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maung ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol og vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
4: Unilab quality yan.
6: Vitamin B complex, the generic name of vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Hello sa tanang mga garaon. This is Joseph Gara inviting you to our uli major concert this coming June 27, 2026 at Bohol Cultural Center. Tana, maggara-gara ta.
8: Og kauban ako ang Lobok Children's Choir, Music and Me, Juan Ercel, Brandon Kale, Teammates, Lobok Rondalia Musica og Julia Faith Joaquin. Kini si Joseph Gara, June 27, Bohol Cultural Center.

Kumusta? Kamakabuhay? Happy gihapon? Nako, good for you. Kay Maminaw, rabayog kagihimo ni mong background. Ang atong tulumano, din makaton kagdaga mga buta sa mga ingredients nga naa sa atuang mga produkto. Siguta na ito, taod-taod lamang. O ang pagpanambag na ito, taod-taod lamang subs sa istorya sa kinabuhi. Nga gipadangat din sa tuminal nga sender sa tambagi ko, Lady Baton.

0: Suling, niaka man ko din sa banyo sa akong kwarto.
1: Tabang! Tabang ka mo! Tabang! Rape! Rape!
0: Unsa? Rape good town!
1: Oh, dilinay ko ni mo anaon, sir. Sorry!
0: Oh, kana, Chuling. Kana. Ganahan ko, Ana.
1: Alaoy, kalain ni mo, Sir Barry. Muot nga, gid ka, sir.
0: Ah? Nakauyon man ko sa imong pagmasahe.

0: برامین سلامت بلق بقن
1: چرا Welcome once again ka makabuhay sa atong tulumanon magkuyog na sa kita sa sa ko oras. Ay, ok. Ang abog kong friend. Kanang friend ang akong turing. Unya, dili friend ang iyang pag-ila o treatment diri na ako. Charest. Pero dili ko mag-self-pity. It's just a waste of time. Dili na tusi ka na nga to ang gold ka makabuhay. Nga nung gold man, ingon masala time is gold. So we don't need to waste our gold. Panayin na sa unahan, makatong na sa daga mga butang sa atong tulumanon. Imong tulumanon.
2: Tambaki ko, Lady Badu. Tambaki ko, Lady Badu.
3: Pagkising sa umaga,
4: dili na ikalalis, kasaligan to the endless.
5: Dili na angeng magduha-duha,
4: ayaw kabalaka.
5: Kunwa pa'y balatian, dili gihapon kakumpiyansahan. Labi na kundo na ni balatian,
4: niya ang imong kasandigan. Ikaw protektahan ug alibyuhan sa nag-inusarang singgit sa tanan.
6: Makabuhay!
7: EXL Makabuhay Plus.
1: Makabuhay day, kamakabuhay. Smile gihapon ka dihabi sa pagnatay mga suliran kay normal rana sa ato ang pagkinabuhi sa kalibutan nga nagitay mga problema ang ginaatubang. Kung wa na kay problema ko si ang imong kaugalingon tingalig multo ka na. Charas. Unsa man ang oras di asimong naimutangan karon sa tanaminaw ka o gihimo ni mong background ang tambagi ko Lady Battered Program. Nako, kamakabuhay, kahimsog sa gihapon. Ingon man kabaskog sa panglawas mo atong kanunang iampo sa labawang makagagaw. Ako si Lady Battered o magkuyog kita katulad ng sinabi ko. O sa katakna lamang, o sa kaoras, uban sa atong tuyo o tumong, good health karon o maapuhon o kang tunas o maabot ang mga panahon. Ang mga isgutanan mo sunod na kabayan sa panglawas, sa mga ingredients sa itong mga produkto o sa itong mga produkto mismo sa EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation. Sa EXL Makabuhay Plus. Huwagin ka makabuhay niya na sadang sumpay ang makalingaw nga sumpay sa revelasyon sa itong bagong sender nga si Choleng, C-H-O-L-E-N-G, Choleng. Actually, Soledad Griangan, yaya ang gakay Choleng, Chulingaro. Kanong adlaw ka makabuhay mong ikaduhang ngayog to kung chapter 2 sa iyang revelasyon. So, sway paglangan, ato nang sugdan, ipanay na ito pagbasag pagdrama sa iyahang istorya. Din hilamang sa atong tulumanon, imong tulumanon.
2: Tambaki ko, Lady Badu. Tambaki ko, Lady Badu.

Dear Lady Batod, ilang araw din po at umabot pa nga ng ilang linggo na laging nasa isipan ko ang aking natuklasan patungkol kay Sir Barry na siya'y binabae. Ayoko po siyang tawaging bakla, binabae ay sapat na. Pero gayon pa man Lady Batod, hindi rin nawala ang attraction ko sa kanya. Crush ko pa rin siya. Higit sa lahat, mahal ko pa rin siya. Nang lihim, char.

0: Nauna ka magilako din sa panimay nila ni sir. Siyempre na hibaw magyug kano, Pipoy. Ha? O guwa kayo bisultin ako. Bisan hung-hung na lang.
1: Sultini mo saon sa batsuling? Hinanggaw na sab ng imo ba, sure ko?
0: Kunong tayo hinanggaw lang kining tanan, Pipoy. Pero dili, dili, dili!
1: Uy, naunsa ka di ha? Unsa man na ipasabot ni mo?
0: Nga si Sir Barry. Usa di ay ka, mahuyang. Nga mutuon dahi siya og
1: mutuon og unsa?
0: Mutuon siya og bato. Kayo sa siya ka, Darna?
1: Ay, Choling. Kanang ba mo ba? Madunggan ka gani. Mahimo ka yung Valentina ang amawa ka.
0: Nasakitan man good ko, Pipoy. Uy. Hanap man gani ang kay gayunan nga magustuhan ko ni Sir Barry atong nagtuo pa kung straight siya nga lalaki. Karon pa kang confirm nga dili siya ganahan og babay. Mag-unsa naman lang ko, ha? Char.
1: Ang gawa gini mo, Joling, ay. May pay magbiko ka, Green.
0: Unsa? Dapa man!

0: Din kagi kan chuling. Wati ka makita pila ka oras din isabay.
1: Oh, gimingaw ka na ko, Sir Abril.
0: May isugo magununta ko ni mo, pero wa ka man.
1: Oh, abi kog lahi na sir. Makaunahon na unta ko.
0: Magaunahon na og unsa?
1: Magunahon na kong sugton batika, total biudo ka man.
0: Unsa?
1: Bitaw, sir, oy. Gikan ko nagpadagwarta sa akong mga ginikanan kay gipapasugda naman ako og patukod ang among payag dito sa probinsya, sir. Maayo na lang. Sila may akong gipaasikaso.
0: Ah, maayo hinoon kay may gipadulngan di ang imong kwarta, chuling.
1: Bitaw, Sir Abril, oy. Kay kung kapi pa lang sa lalaking akong gidamgo, si Sir Barry. Idatong kagidunta niya ang akong sweldo sa pagkakatabang dinis inyo.
0: Unsa?

Lady Batod, totoo naman po talaga na nasaktan ako dahil dismayado akong malaman na bading nga si Sir Barry. Pero hindi ko na tininong pa ang bagay na ito sa kanyang ama at lolo kahit pa malapit ako sa kanila. Ako na rin po kasi ang nahihiya noon, Lady Batod. Nagpatuloy pa rin ang ikot ng buhay. At dahil best friend nga ang turing ni Sir Barry sa akin kahit hindi naman best friend ang turing ko sa kanya kundi lihim kong boyfriend, Char? Halos lahat ng takbo ng buhay niya, sinishare niya na rin sa akin.

0: Buutan si Edsel Choling. Unya gwapo, macho, thoughtful, mangginaw-naon, unya sweet. Unya, clingy.
1: Di ay, Sir Barry?
0: Plano ko na gani siyang sugton.
1: Ha?
0: Consistent man siya sa iyang pagpanguyab din ako, Choling. Unya kay, feel man ako nga seryoso gid siya. Unsa man, sa tanaw ni mo, sugton na ka nako siya, no?
1: Ala no? Diligi ka nako, Sir Barry?
0: Ha?
1: Diligid kag babae, sir?
0: Nakasaway na ko babae, oy, Choling. Makadaghana. Pero, mas happy ko sa lalaki, Choling.
1: Pagkay. Kasakit sa kong gipati.
0: Sugton ko na lang gitingali si Edsel, Choling. Aron happy, dili ba?
1: Sir Barry,

0: Pastilan.
1: Pero hindi mong katawa, Sir Johnson.
0: Nganong di man ko makakatawa nga, nagsakit-sakit ka man sa imong dughan, bisan wa ka unsa, ah?
1: Kalain ni mo, sir. Wa kay simpatiya din ako.
0: Dili bagiing nanti ka nga bisan pakapinan kapag Marian Rivera, di katubayan sa akong apo.
2: Hello?
0: O nahibaw ka na karon sa ipasabot ko, dili ba? Kay Marian Rivera sab nang akong apo.
1: Ngano man, uy? Ngano wa man ninyo badlunga sa una pa, sir? Ngano wa man ninyo yung taon pugsa nga maglinaki? Gisap, I mean, gipasagdan man ninyo ninyong manglaki.
0: Mao ka na iyang kalipay, Choling. Dili na mo butan si Barry ni Ana. Sa bisan unsa.
1: Unya, Sir Johnson. Bruh. Unsa naman lang ko iniron? Heartbroken ko, bisan wa mi magkauyab.
0: Aw, ka-heartbroken lang uroy diha. May daghang ilim nun diha ay paghubog lang sa
2: yeah.
1: Hala no. Kaanugon sa kagwapa o kamatsyo ni Sir Barry, Sir Johnson. Dili na dahil siya musanay, ana, no? Kay Lucky may iya. Pero, sir, na ako'y nahuna-huna. Aron mahunong siya ng iyang kabayot. Aron ako na ang iyang ilingiun o gigugmaon. Unya ikadayon.
2: Lol!
1: Akong lumayon!

0: mas ginamos, may mo ko ning sender choling. Ang lumay sa jud. Tinuod ka ng lumay, kamakabuhay. Naka na? Or kung doon naman gani, or kung naamang gani na nag-exist man gani ng lumay, ganahan ka mo gamit ala ka makabuhay, ngayong lumayon ang tao, ngayong gusto, ngayong gimahal, unya, matintal siya ni mo, bisag di gina, tinuod na mo, ay ang gibati, di para ni mo, tukumurug kay, kumukay gilumay ni mo, mitubay na lang, unya, mahupas, agway, magsigilan tag-renew anang lumay, para magpatuloy lamang ang buhay. Anyway, unang ikadungog na pa lamang sa chapter 2 sa revelasyon sa itong sender nga si Choling ang atong nadungog. Human unya sa pipila ka mga pahinom, dumamalik din ta para ato ipadayan ang sumpay kay napa ikatulog katapusan nga tipaka nga parte sa chapter 2 sa iyang istorya. Balikan na to ng tanan ha, it's a date gihapon. Dini lamang sa atong tulumanon, imong tulumanon.
1: Tambaki ko, Lady Batu. Tambagi ko, Lady Batod.
2: Ipinakikilala ang EXL Magkabuhay Plus Capsule, ang kapartner ninyo sa pagpapanatili ng matibay na katawan. Sa panahon ngayon, importante ang pagpili ng tamang vitamins and supplement. Ba't ka pa mahihirapan kung nasa iisang kapsula na ang lahat ng kailangan? Gawas, pinagsama-samang natural na sangkap, ang EXL Magkabuhay Plus Capsule ay gawa sa 17 herbal ingredients na punong-puno ng nutrisyon at siksik sa benepisyo para makamit ang optimum health and wellness. Ang EXL ay perfect na agapay para sa mga busy at laging on the go. Dahil mahalaga sa amin ang iyong kalusugan, ginawa naming abot kaya ang EXL Makabuhay Plus Capsule para sa iyo. Sa halagang 20 pesos, makakamit mo na ang benepisyo na bigay ng makabuhay. Moringa, ashitaba, neem, guyabano, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, sambong, lagundi, at vitamin C, sodium ascorbate. Ano pang hinihintay mo? Hindi pa huli ang lahat ka makabuhay. Switch na to EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1 at EXL All-in-1 Skincare Oil. Maging parte na ng aming lumalaking komunidad na pinahahalagahan ang kalusugan at wellness. Search EXL Magkabuhay Plus on Facebook, TikTok, Instagram, Shopee, and Lazada. Available din sa inyong suking butika.
3: Excellent health, excellent life, EXL Magkabuhay Plus.
4: Nila intinado, puro patro, Malaysia City. Dugay-dugay na na akong imati nga hanap akong pananaw. Ang pangding sa doktor, interindyong kay kinahanglag operahan, pura ko'y kwarta bayad kay 30 mil man. Mata kong igno na, ginutuloy ko kung sa akong angay, ito marun na pa masalamat sa makabuhay nga hindi. Tabangan ko na, nga hindi ko mabutas yun na. Klaro na yun na ko, may na yun akong pananaw. Kung kamo'y naay, ipamati pareha sa ako ang interindyong. Dangot lang mo sa makabuhay kay Moray makatamag sa atong kinabuhi.
2: Bigang salamat ka makabuhay syempre ang atong naginusara bugtong gipasigarbo nga kapsula ang atong EXL Makabuhay Plus Capsule. Himuon ginato ng everyday nga ka-partner ka makabuhay para kita luwas nata ikapanaming sa mga nagkadaiya nga mga bakterya, mga virus, mga sakit mga inaana. Kaya nga atong EXL Makabuhay Plus Capsule daghan og mga ingredients nga giusa lamang diha. Sa kadaghan sa mga ingredients pwede na akong balik-balikon, bisag pagbalik-balikon ako sa pagsulti pero nagya po tay daghang ikadungag kuno sa mga benepisyo nga makuha nato. Sa matag usa ka mga ingredients nga giusa lamang diha sa ato ang kapsula. Ug usa na diha sa mga ingredients nga naa sa atong EXL Makabuhay Plus Capsule mao ang ahos. Ang ahos ka makabuhay usa sa mga natural nga remedyo para mas palig-unon pa nato ang atong immune system. Makita asab sa active compound allicin sa ahos nga kana epektibo sa pagpatay sa nagkadaiya nga mga mikrobyo nga maghatag nato kanang common na kay nga mga sakit sa atong lawas. Parehas anang sipon, trangkaso baron, ubo o pagpanakit sa tutunlan. Unya doon ay mga potential pod nga benepisyo sa ahos para sa pagpaubos sa presyon sa dugo ka makabuhay. Unya dugay na kinang nailhan sa daghan na kayong mga dekada. Kundiin, gikumpara ka na sa mga generic ka mga tambal sa hypertension or sa high blood. Makita usab sa usa ka pagtuon gikan sa Pakistan Journal of Pharmaceutical Sciences ang benepisyo ka makabuhay sa ahos kung kana kaunon nga hilaw. Migawas usab nga makapaubos ka na sa systolic ingon man diastolic blood pressure nga mahitabo human ang pagkaon nimo ana kundiin halos mamahimo na ng parihas sa drug atenolol ganon
5: Unya matibhangan sa mabawasan ba ang risgo sa cancer kung kita mo take o gining ahos ka makabuhay, no? Makita syempre sa gipahitabo gikan sa National Center for Biotechnology Information ang ebidensya mismo sa research nga gipahitabo karon, kundi in kanya nagpakita og link, diba, in connection sa regular nga pagkonsumo sa ahos og ang pagpaubos sa risgo sa pipila ka mga cancer. Apil na diha ang cancer sa tiyan, colon, gamay nga bituka or dako baro mi nana, sa esophageal cancer, pancreatic cancer, breast cancer, prostate cancer. Kani nga mga matang sa mga cancer, mapaubos nato ang risgo ana kung permita mo take og ahos ka makabuhay. Unya gawas ana ang benepisyo usab sa ahos nindot pag-abot sa atong utok. Kay migawas usab nga ang pagkaon og ahos dili lamang, dili lang na makapanika kapakipakinabang sa Tagalog pa. Dili lang na kay helpful lang na para sa ato ang health sa atong kasing-kasing, kundi apil na sa atong utok. Kay nadiskubrihan ka makabuhay sa usa ka grupo sa mga researchers ikan sa Universidad sa Missouri nga ang carbohydrate derivative sa ahos na ilhan isip frog. Oo, muprotected ka na sa brain cells, batok sa mga epekto sa pagtigulang og mismo sa atong pagbatunog sakit. Unya gikan news na pud na nga makatabang ka na para matibhangan ang level sa nitric oxide nga gibuhat sa microglial cells sa utok. Diba nang bonggang-bongga? Unya ang ahos sa dunay benepisyo nga maoy makapahimsog, makapaligun sa atong kabukugan. Oo, kay gawas sa calcium o sa vitamin D ang ahos, bongga o sabiha. Ituhuan manggod nga ang flavonoids, apil sa mga nutritional component nga doon ay pinakadako nga potensyal sa paghatag o bongga nga health sa ato ang kabukugan. Makita usab sa gihimo nga research, hindi inilang na diskubrihan ka makabuhay sa Journal of Nutrition in Gerontology and Geriatrics nga ang flavonoids dunay potential nga patas-on ang bone formation samtang ginapahinay pod ang process sa bone mineral loss. Gikan sa pamilya sa sibuyas, ang ahos nadiskubrihan, nakita nga pinaka-epektibo sa pagpugong sa proseso sa pagkaguba or pagka-weak or pagkagupok sa ato ang kabukugan. O diba, daghan ka ay benepisyo nga makuha nato gikan sa ahos. Daghan na nato, makadaghan ng higayon, kadaghan ng mga episode sa atong tulumanon ka makabuhay. Nga gisgutan nako ang ahos, isip usa sa daghan ng mga ingredients sa atong kapsula nga EXL Makabuhay Plus capsule. Pero di pagyudta mahutdan o mga benepisyo nga makuha nato sa ahos pa lang na mismo. O ang ahos, usa lamang gayon sa daghan ng mga ingredients nga naa sa ato ang EXL Makabuhay Plus capsule. Mutumal kita na everyday, isip ato ang dietary supplement.
3: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
6: Adi ka pa sa kape? Okay lang yan. Dahil ang EXL Coffee Mix 17-in-1 ay may pinagsama-samang sangkap ng native purple corn, mixed herbs at arabica. Masustansyang sangkap at sarap na talaga namang babalik-balikan mo. EXL Coffee Mix 17-in-1. Nutrisyong sarap sa paborito mong kape. Ang EXL Coffee Mix 17-in-1 ay mabibili na sa mga drugstores at pharmacies, Lazada at Shopee. EXL Makabuhay Plus. Health and wellness for God's glory.
3: May buhay! Sa makabuhay!
5: Sa mga mahilig unog kape, sama na ako ka makabuhay na kuswak para natong tanan. Ang ato ang all-in-one nga coffee. Ang atong EXL Coffee Mix. 17-in-1. 17 yun ka mga ingredients. Huwag yun alang-alang ha ka makabuhay. Ang giusa diya sa atong kape. Huwag ang matag-usa ka ingredients. Doon natin binipisyong mangkuha nga kaayuhan para sa ato ang health. Oo, dili para sa ubang kape nga. Di man kinahala magkumpara. Pero kanang kinahanglan bang manginom tag kape nga ka na matrigger para uban natin ipamati. Or mutaas ang atong acid kaya acidic ta or mag-reflux baron min ana. Pero ang atong EXL Makabuhay Plus Coffee Mix 17-in-1 sa 17 ka mga ingredients nga na diha nga makaayos ato pang lawas, dili ka na lugi. Oo, and you can never go wrong. O usa sa 17 ka mga ingredients nga nasa ato ang all-in-one nga kape sa EXL Coffee Mix 17-in-1, mauang turmeric. Or ang luyang dilaw, isip tambal nga ugat. Oo. Doon ay binipisyo ang turmeric. Una, doon na kanay anti-inflammatory. Unya ang turmeric, pambatok na nato sa matagal kanang bisag unsang na klase sa cancer. Unya ang turmeric, doon ay powerful antioxidant. Unya nagaprotekta usab ang turmeric batok sa diseases sa ato ang kasing-kasing. Pambatok usab ang turmeric ka makabuhay ang nga malikayan nato ang diabetes. Unya pag-abot nato sa hustong edad, kung maidadidara na ta, malikayan nato ang Alzheimer's disease. Confirm itang ka-take og turmeric. Unya, gawas ni Ana, kung ikaw depressed, doon na kay depression, makatabang ang turmeric para maluag-luag. Di ba dili ka maka-experience? Huwag mahunong na ng imong pagka-depressed. Kinahanglan po nagtabang sa mga kaugalingon sa mismo, no? Dili mag-overthink. Anyway, ang turmeric, usab ka pa-improve sa ato ang skin. Health nato sa skin. Oo. Makalikay sa sa problema sa mata kung doon na tayo gina-take ka turmeric. Makalikay sabta sa pagbatanog age-related chronic disease pinaagi sa turmeric. Unya makatambalo sa bang turmeric ang makabuhay sa rheumatoid arthritis. Makatabang usab nga kita dili mag-suffer sa osteoarthritis. Makaprotekta usab sa atong lawas batok sa free radicals ang turmeric. Oh. Yung unsa man paggamit ang turmeric o ang luyang dilaw. Lagaon nato na ha. Kana nga luya, kanang luyang dilaw, kanang turmeric ka makabuhay. Kukuha lang kag presko nga bunga nga or ugat sa turmeric. Tantyahon lang po di mo nga kayar, po di mo na hutdon. Nga pareha karon ug mapuhon kutob sa tulo ka adlaw inana. Kinluan ani mog maayo. Ayog paniti. Unya imong dokdokon. Kukuha kag tulo ka baso nga tubig gagamiton nimo sa paglagaan ng luyang dilaw. Isagol nimo ang turmeric sa tulo ka baso nga tubig. Unya imong pabukalan sulod lamang sa 10 to 15 minutes. Kuman-an na imong pabugnaon, unya imong inon. Bongga. Mabenepisyo na dahil nimo tong akong giingon. Ikan sa turmeric. Og ang turmeric usa lamang sa 17 ka mga ingredients nga naa sa ato ang all-in-one nga kape. So asa ka pa? Ipadapli na ni imong naandan nga kape nga way maayong ikahatag sa imong lawas nga kaayuhan. Mag-switch ka na sa EXL Coffee Mix 17-in-1. Nasubukan mo na ba ang kape na may native bourbon corn? Try mo na! Hindi lang ito kaping kape sa lasa, puro at natural pa. Ayon sa pagsusuri ng United States Department of Agriculture, ang native bourbon corn ay puno ng mga sangkap na lumalaban sa obesity o labis na pagkataba, pamamaga, diabetes, sakit sa puso at cancer. Mayroon din itong antioxidant properties na nakakaiwas sa pagtigas ng mga daluyan ng dugo sa kidney o glomerulosclerosis na nauugnay sa diabetes. Nakakaintriga, hindi ba? Hindi pa huli ang lahat. Oras na ito para tikman ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Kape na gawa sa native bourbon corn, arabica, spirulina, ginseng, luya, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, kanela, bayabas, at rosehip. Siksik yan sa vitamina, mineral, protein, at fiber na nagdudulot ng malinis at healthy digestive system. Vegan yan at gluten-free pa. Ano pang hinihintay mo? Switch ka na sa EXL Coffee Mix 17-in-1. EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule at EXL All-in-One Skincare Oil. Maging party na ng aming lumalaking komunidad na pinahahalagahan ang kalusugan at wellness. Search EXL Makabuhay Plus on Facebook, TikTok, Instagram, Shopee at Lazada. Available din sa inyong suking butika. Nagang salamat sa pagpaminaw alang sa EXL Makabuhay Plus. Ako po ang inyong lingkod, ang naginusarang
7: Lady Batu.
0: And now, kamakabuhay niya ng sumpay sa makalingaw nga revelasyon sa tong sender nga si Choleng, ang ikatulog at tapos ang tipaka nga parte sa chapter 2 sa iyang istorya. Now, nadayuan, sa kailanganan, uy, di ba na para makilakaw? Dinhi lamang sa adong tulumanon, sa imong tulumanon.
7: Tambagi ko, Lady Batu. Tambagi ko. Lady Batu.

0: Ay, diba, Tod, wala pong kasing sakit para sa akin na wala ng pag-asa na maging kaming dalawa ni Sir Barry. Pero ang totoo, hindi naman talaga buhay ko ang kahulugan ng lahat. Nasaktan lamang po talaga ako dahil totohanan naman na mahal ko siya. Gayon pa man, Lady Batod, idinaan ko na lamang sa ibang paraan ang pag-ibig at pagmamahal ko sa kanya. Pag-aalaga sa lahat ng aspeto. Para na nga akong asawa na hindi niya alam, kaya niyo ba ang ginagawa ko noon? Oh, wait! Katulong pala ako, kaya't hindi rin halata ang pag-aalaga ko na may mali siya.
1: Ngano ka, Choling? Klaro ka ayong happy ka. Unsa man, nakauyab ka na din sa Cebu?
0: Sana all, Ma'am Lolit. Pero haoy, pwede namang kasabgod nga. Mahimong happy bisan single, Ma'am Lolit.
1: Ngano bang pinaduot mangyud ng paglitok ni Mus Akungan?
0: Aron klaro, good. Aron doon ay highlight ba?
1: Mauba? Soltihir ako sa kapahapi ni mo, be. Sige kang tingsi, da.
0: Si Sir Barry, good.
1: Ha?
2: Huwag nga nung ako mang kuno ng kapahapi ni mo, Choling.
0: Aha.
2: Mau isulti ni Agaw Lolit din ako.
0: Tabian lagi ni si Ma'am Lolit, ay.
2: Nga nung ako'y nakapahapi ni mo.
0: Tanan din sa inyong bahay, sir? Kamong tibok pamilya? Nauna ka lang sa listahan kay best friends na baya ta, dili ba?
2: Aw. Abi kog unsa.
0: Pero, pwede na kudog butangan na itong malisya, sir? Di lang ta magsaba sa mong boyfriend nga si Edsel.
2: Uy, buyag ka di, Atsuling. Kabaho uroy anang babae.
1: Ew!
0: Wow, kumaka-ew! Grabe siya!

0: Mga buwak para ni mo, Choling.
1: Uy, nanong gidadaan mo kunin mo mga buwak, Chan-chan?
0: Ganahan lang ko.
1: Unya, dilera ba ko altar diri nga halaran mo buwak?
0: Oh.
1: Di isab ko lubong diri, aron dadaan mo buwak.
0: Uy, speaking of lubong, gusto kang akong lubngan?
1: Unsa? Uy, kabastos ko ni mo, Chan-chan. Sabligat na nag-ihi sa anirula mo, imo.
0: Ayaw taon. Unya na lang ko anang magninyo na ta kay musod ta sa kinabuhing maangso. Di lang ta sa mangangso tungod sa isablig ni mo nga kanang ihi sa anirula.
1: Ah, da pa man? Nga nabitong niya ka man, uy, Chan-chan. Palaban ka para magbuwak?
0: Manguyab ko ni mo, Choling. Dako ko gayutaan. Pensionado sab ko, Choling. Kun maminyo ta, imog yun ang tanan. Hawason ti ka sa imong pagkakas.

Nabiyudo din ang mokong na yon na si Chan Chan. At totoo ang sinabi niyang may malawak siyang lupain na pag-aari niya. Hindi sila nagkaroon ng anak nang nasira niyang asawa, kaya't mag-isa lamang siya sa buhay. Pero kahit katulong lang naman ako, sexy rin kasi ako at ambisyosa ako pagdating sa makakapareha ko. Gusto ko rin kasi guwapo. Eh si Chan Chan, kung hindi nalagi ng mukha, isa siyang dirty kitchen. Sorry po, pero malaki talaga siyang oportunidad kung iisipin. Paano naman? Eh hindi nga siya ang itinitibok ng aking puso.

0: Kama kabuhay ang drama nga imong nabati, gibuhatan og dula sa radyo ug ubos sa direksyon ni Ron Sumampong Esperi.
1: Have it, kamakabuhay, ang kinatibukan sa chapter 2 sa revelasyon sa tong sender nga si Choling. Pero, what pa mi end dito ang iyang storytelling? Storytelling, oh! Diba? Sa sunod nga episode sa tong tulumanon, sundan gaya po na ang sumpay sa iyang revelasyon. In the meantime, labi na unya sa to pagbalik kuman sa pipila ka mga cute and bonggang-bonggang pahinom dom. Diba? Mamalik dayon ka. Para itong lakbitan o gisgutan ang atong nabati nga kinatibukan ang chapter 2 sa makalingaw nga kasaysayan ni Choling. Kanang tanan, din hilamang gihapon sa atong tulumanon, sa imong tulumanon.
2: Tambagi ko, Lady Batut. Tambagi ko, Lady Batut.
0: Naghahanap ka ba ng solusyon para sa pagod, panghihina at constipation? Posibleng kulang ka sa B vitamins. Maaari mong matagpuan ang B vitamins sa itlog, spinach, beans, tuna, saging, bakwan, soy milk at lemon. Pero para sa mas madali at komprehensibong solusyon, subukan ang EXL Magkabuhay Plus Dietary Capsule. Gawa ito sa vitamins B1, B6 at B12. Kasama ang 16 na makapangyarihang sangka katulad ng makabuhay, moringa, ashitaba, neem, guyabano, ginger, garlic, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, sambong, lagundi, at vitamin C, sodium ascorbate. Para sa kabuuang kalusugan, sa halagang 20 pesos lamang, protektado ka na, tipid pa. Hindi pa huli ang lahat para sa iyo, kamakabuhay. Gawing EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ang iyong araw-araw na kasangga sa kalusugan. Subukan nyo rin ang EXL Coffee Mix 17-in-1 at EXL All-in-1 Skincare Oil para sa inyong kumpletong wellness routine. Maging alerto, maging matalino at manatiling malusog araw-araw sa tulong ng EXL. Dahil sa EXL, healthy ka araw-araw. Mabibili sa mga suking butika.
3: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
4: Ako si Teresa Herona, 42 anyos, mati kagwaitsur gaw del sor. Kapi akong lawas, labad akong ulo, natingala ang akong mga amiga o nagagamay akong buhok. Akong gikuan sudlay, nangahunhun.

0: EXL Makabuhay Capsule. Salamat sa EXL Makabuhay Plus na ayok ko.
1: Nagyan salamat ka Makabuhay Siyempe, ang atong gipasigar bugyod ever. Ang atuang nag-inusara bugtong nga EXL Makabuhay Plus Capsule. Again, himuon nato ng everyday nga ka-partner na makabuhay mo itong margitaan na mo, inom gitaan na para protektado, tas sabisan unsa nga mga balatian. Kaya nga ito ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Dagag mga ingredients, giusa lamang diha. Sama sa always na akong ginasulti. O gusto na diha sa mga ingredients, mao mismo ang makabuhay. Ang makabuhay, usa ka na ka, nagakamang bitaw na nga tanom, nga pwede nga mo taas nga ito sa upat, nga ito sa napulo ka metros. Ang mga sama, sangaan na rather, nailhan sa pagbaton og kanabitang murag magburot-burot nya naidahon kana nga ang porma kay heart ganon nya do na sa nibuwak oo nya mga bunga nya mutubo sad na nga kana magtapok-tapok ba ana nya kasagaran sab kana makita nato nagatubo sa nagkadaiya nga mga lugar dinhi mismo sa Pilipinas. So, unsa ba mga sustansya ingon man chemicals nga pwede natong makuha sa mismong makabuhay? So ang nagkadaiyang mga parte sa makabuhay plant, pwede nato kakuhaan og daghan sab nga matang sa chemical o ingon man sustansya nga pwede nga dunay benepisyo sa atong health. So, yun na nay columbine. Gamay nga alkaloid, glucoside ang makabuhay. Doon na sad nay picrorotin o niya doon na sad nay karabitaong bongga sad nga ikahatag ang dahon mismo kay nene berberine, ana. So, unsa ba ang parte sa makabuhay plant ang ginagamit isip tambal? O kung saan man paggamit? Oo, pwede nga gamitin isip tambal ang pipila ka mga parte sa makabuhay nga plant. Sa dahon, okay, sige, unahon na to ang dahon ka makabuhay. Kasagaran ginilaga ng dahon aron nga mainom para matambalan ta sa itong mga balatian. Ang sanga usab kasagaran pag ginalaga gihapon aron nga atong mainom o baka dukdukon na aron makuha nato ang katas mismo ang duga. Pwede sad nga atong isagol sa lana. Lana sa lubi. Yun. So sa ba mga balatian o mga sakit inyong mga kondisyones ka pwede nga matambalan sa makabuhay mismo. Ang hilanat or kalintura or fever. Ang pag-inom nato sa atong gilaga nga dahon o ingon man sanga sa makabuhay, makatabang na para mapaubos nato ang body temperature or ang kainit sa lawas tungod sa fever. Kanang mga galis-galis o dokdoko ng nato na ang kanang fresh nga sanga sa makabuhay o niya ang kanang dugaan na ibutang nato sa mga samad-samad na tungod sa mga galis-galis sa skin, minana. Sa malaria. Simptoma sa sakit sa malaria ang pagbalik-balik sa pagsaka o pagtaas sa fever. Kana nga kondisyon, pwede na ang matabangan, pinaagi sa pag-inom lamang nato sa gilaga nato nga dahon or sanga sa makabuhay. Mamaayo na ta. Sa mga samad-samad, ang grabe nga samad ka makabuhay nga lisod kaayong tambalan, pwede usab nga ka na katabangan, pinaagi sa paghugas nato ang agamit ang gilaga nato nga sanga sa makabuhay. Pwede usap ka nga gamiton nga pampahid sa lana nga gihumulan sa gidukduk nga sanga sa makabuhay. Sa mga rayumahon, Diyos ko kanang rayuman ninyo, bonggang-bonggang ikatambal diha. Labi na ang gidukduk nga sanga sa makabuhay nga imuhang gihumol sa lana sa lubi, imong ihapyod sa imuhang affected areas. Kung asa man ang aparte sa imong lawas, ganun ay rayuma, ipahid lamang na ninyo dito sa apektado nga lugar o inanay nga mamaayo kagikan sa imuhang sakit nga rayuma. Sa ulcer, ang pagsamad-samad sa kilid sa atuang tiyan, pwede nga matibhangan, mawa na pinaagi sa pag-inom nato sa tubig, nga gihumula nato sa gidukduk nga sanga sa makabuhay. Sa constipation, okay usab ang makabuhay. Labi nagmusakitan ng imong tiyan, kamarot punog hangin, gikabag nagtaman. Pahiran lamang nato na sa lana, nga ato ang gihumulan sa gidukduk nga sanga sa makabuhay, ang atong tiyan, ug mahupay na ang kasakit. Ganon. Sa alipunga, kabaho ba? Sa alipunga, katabangan gihapon ka, pinaagi sa makabuhay. pwede na nimong gamiton ang lana nga imong gihumulan sa makabuhay para sa kondisyon sa alipunga sa imong tiil. Niapili na lang sagtawas para mawag tanggi ng alipunga. Bonggang-bongga ang makabuhay, di ba? O niya ang makabuhay. Usalaman ka na sa daghan ng mga ingredients na mismo sa atuang EXL Makabuhay Plus. Capsule. Muinom ka tanya na everyday isip ato ang dietary supplement. Alang sa EXL Makabuhay Plus, ako po ang inyong lingkod, ang naginusarang
2: Lady Batu.
1: Maraming salamat sa atong pagbalik mismo sa atong tulumanon, imong tulumanon.
2: Tambagi ko, Lady Batu. Tambagi ko, Lady Batu.
1: Buhay nga ito programa, Tambagi ko Lady Baton, gihatod ka na ito sa EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation. Ang kasaligan, kasandigan, protection mismo sa atong kalawasan, muwagtang na sa mga nagkadaiyang ng mga balatian ng bonggang-bongga, ang EXL Makabuhay Plus. Ang atong EXL Makabuhay Plus dietary supplement, mubatok na sa mga sakit sama sa diabetes, hypertension, cancer, arthritis, rheuma, sakit sa kasing-kasing, kakapoy sa lawas, problema sa baga, respiratory tract infections, dali nga pagtiguang sa physical, insomnia, pagkalimtanon, napay depression, UTI, constipation, ug daghan pa. Ang pagtumar sa tong EXL Makabuhay Plus capsule, kamakabuhay, iminti na naman ang nimo kung ikaw adult, usang ito sa duha ka kapsula every day. Uban sa inadlong nga tubig, warm water, di gyud bugnaw ha. 30 minutes sa dili ka pamukaon, isipin mo ang food supplement. Pananglit na kay balatian, mas daghan na to ang dosage. Mamahimo na ka ng duha ngadto sa tulo ka kapsula unya 3 times a day. Uban sa inadlaw nga tubig gihapon, warm water, di gyud nang bugnaw ha. Sa dili ka pamukaon, mahimo ra sad nga after na kang mukaon, pero paabuton sa nimo ang usa ka oras gikan ka mukaon. Kanang tanan, isipin mo ang food supplement. Batasanon ginato ng tanan kamakabuhay kay sama nakog sa uban pa. Everyday ginatong himuong partner ang pag-inom sa tong kapsula, ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Isip atong dietary supplement ug ang lamian nato nga all-in-one nga kape. Ang EXL Coffee Mix 17 in 1. And now,

ka makabuhay, welcome back sa atong tulumanon, sa imong tulumanon, ang tambagi ko Lady Bato, din gaganhi ato na bati ang kinatibukan sa chapter 2 nga makalingaw sa revelasyon ni Choleng. Again, wa pa mi end, dito ka makabuhay ang yang story ha, matod ko pa ganiya, storytelling. Diba, bakit? Ano ngayon? Sige, ikaw nga ang magkaroon ng microphone dyan, sige, ikaw nga ang umadlib, charis. Anyway, before anything else, ang ato ang pambansang reminder, ang pagpahiyom, ang pag-smile, ayaw in town kalimti. Uy, sama si mong utang, ayaw galimti. Hinumdumi lang per me, bahala di bayaran. Hinumduman pero di bayaran. Diyos ko, may paywa. May piwa ka pa utang. Anyway, smile lang taha para bonggang-bonggang makapaminsar ta sa anging pagabuhaton, pananglit na atay mga problema nga giatubang, di magin pwede guha, no? Kay samtang may buhi. Samtang buhi, may problema. Pero samtang doon ay problema, doon na sa'y paglaong. Anak, manggod. Diba nga mindset? Oo. So, God bless us. Anyway, Choleng, halos, kumusta? Salamat again sa pagpadangat mo sa mong kaagid rin sa itong tulumanon, sa imong tulumanon. Ang tambagi ko, Lady Batod, na himuot kay kunimo. Oo. Ganahan kay kumaking friend, ugsama ni mo, Choleng. Magkita na good ta, kay ako kang librihon ng paniudto. Charat, or merienda ba ron? Depende sa oras atong panagkita. Kung gabi, panihapon. Kung kanantong ang gabi na, librihon ta kagtulog. Ganahan kayo yung iningamatang sa tao. Ganahan kong pares ni mo, Choleng. Kay murabag, bisan ako mga problema labi na ng mga gipas anak ko sa abagang abog at kay sakit na kaayo, pero na yung mga moment na makatawa gitingali ko kung ikaw akong kauban, no? Kay di pwede di ka mo maghinanggaw, di ka pwede magkanang, dili pwede dili ka mo komedya, no? Mo crack yung kag-joke, bisag corny usahay, pero tawa na lang ta, di ba? Nang bongga. Anyway, kung basihan nato ang chapter 2 sa mong kaagi, makalingaw gid tuod. Pero bisan pag makatawa ko, makapahiyom ko tungod kay ina in love ka sa imo ang usa sa imong mga amo, no? Nya imong nahibaw-an nga bayot di ay nya wa gigyapon mawagtang imong pagtan-aw, imong attraction ngadto niya, nya gituring ka pa, giisip pa ka isip best friend na lang, da samtang ikaw imong giisip sad siya og boyfriend, nga ikaw ra nahibaw. Makahimuot ka. Pero nagi matag usa nga swerte nato diri sa kalibutan, akay makuha nga kana pagtulun-an sa matag istorya sa kanabuhi sa matag usa, no? So nahibaw jud ko nga kung basa lang nato ang chapter 2 sa imong kaagi, akay nakuha nga mga pagtulun-an gikan sa imong amo nga lalaki, katong apuhan og kang bari mismo, or sa imong mga friends, labi na ining nanguyab nimo di ay na din nanguyab nimo nga gyala og chan-chan, usa man ang chan-chan og Edsel, oy murag kaila mo ko ani nila, charas. Oo, nga nang gigamit man ilang ngan, oy charas. Charot. Umiegat. Anyway, so nanguyab nimo byudo nya na dako kaayo nga gipanag-iya nga luna, dako kay yuta ba? Dako sad siguro nang kaang nga gisudlan og yuta. Pero wa siya'y anak niadtong nakabaton pa siya'g asawa, hangtod nga namatay na lang to iyang asawa, murang single gid siya, nya nanaad nga kung imong sugton imo daw kuno ang tanan. Allo, uy, hawason daw kanya gikan sa imong pagkakatabang. Oy. Matod pa nimo oportunidad na gid kaayo, pero kaambisyosa man kuno ka, matod pa nimo practical na gid unta kung imo pa nabatulan si Chan Chan. Pero namo gyud mga moments sad no nga kanang mga tawo ba nga nakagusto nato di ta ganahan, kay mga tawo nga atong ganahan di ganahan nato. O para sa ana, best example, gusto nimo si Sir Barry nimo, dili kanya type, nya ay Chan Chan nga ganahan nimo, di sa di mo gusto. O di ba ironic ang kinabuhi. Bisan pagpakapinan, lagi bisan unsa, bisan pagpakapinag, una, daghan kay una na lay imo. Di ginato ipamugos, no? Di gid pwedeng ikapamugos nga magustuhan na itong usa ka tao, bisan unsa kay kalidad nga kanindot niya sa iyang nabatunan, no? Sa iyang pagkatao. Kung di nato gusto, di yun. Kaya nagi po yung mga

0: seryoso sa kinabuhi. Masakit ta, uy. Di ba? Oo. Pero gaan ka ang imong dagan sa kinabuhi, no, Choling? Bisag na kay mga problema, kung magsigla po kakatawa, nakasultihan ko ni mo sa imong problema, di ko makatuo nga ng problema, kaya kamutiwi lang makagalit. Gaan lang kaayo. Ano ka ng good vibes lang, unya ka ng chill lang ang kinabuhi, pero nahibaw ko. Kung basta na to ang chapter 2, bisag mo pa lang to ang imong problema, nga imo ang giyag-giyag dali sa atong tulumanon, pero nahibaw ko nga, in pain na kaato, imo lang iagig katawa. No? So, atong i-adapt na ka makabuhay nga sa atong kaseryoso dire sa kinabuhi. Dili na ito kinalang ihikaw sa atong kaugalingon nga makasmile sa atong mga nakita, nabasa, nadungog, o mukatawa, barunta, balagita, rausa, no? Okay na gid na. Di lang tama namin. Oo, kanang gaan lang ba kay para kanang itong dili mo huot atong dughan, kanang ipangpasan na ito, dili mo taman kabugat, ganon. Di ba? Yan ang aking natutunan sa chapter 2 ng iyong revelasyon, Choling. Nga gaan lang natong atubangon ang tanan. Dili kay nato idibdib. Kung doon natin problema nga giatubang o di pa masulbad ka ron, pag-aplin sa nato kay napati ubang aspeto nga timan nun. Balikan na lang nato ng problema ha o kanang natin panahon. Ganon, di ba? Anyway, kung makabuhay, sundan nato sa masunod pang episode sa itong tuluman nun ang sumpay sa revelasyon sa itong sender, ang makalingaong revelasyon ni Choling. Again, dinhi lamang sa...
1: Tambagi ko, Lady Batut. Tambagi ko, Lady Batut.

0: Ding dong po, for Caltex, sa long drive, ang driver nagiging senior.
1: Without you, I'd be lost without you.
0: Malayo-layo pa bago mahanap ang tono, bro. Aabot din yan. Naka-Caltex with Tecron naman tayo. Cause cleaner engines help give fuel economy for unbeatable mileage at malayo. Perfect. Iba na gagawa ng long drive. Ay, napalayo uli.
2: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
3: Edwin, Bulacan, 51 years old. Someone advised me to try EXL Makabuhay Capsules. After a month, actually wala pang month eh, weeks lang, okay na yung aking sleeping habit. Nagdire-diretso siya. Meron akong sipon, meron akong mga body pains. Pag nagtitake ako noon, nawawala siya. Definitely, I will recommend this. I recommend it sa wife ko and some other friends. Okay naman yung naging effect sa kanila. So I would really recommend this product. It's never too late to be healthy.
4: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Ayaw kalimot, ang EXL Makabuhay products ay inyo naman palit dire sa Kiss FM sa second floor ng Bohol Chronicle Radio Corporation Building 56 Binting Street, Tagbilaran City.
6: Strong sa una,
7: ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidaran ako, nakahuna-huna ko nga muinom og Herbastrong na mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay to help promote healthy aging with proper diet and exercise.
8: Unilab quality yan.
9: Mahalagang paalala, ang Herbastrong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.

0: Virginia.
1: It's me, your auntie!
2: Idol Melay para sa Rexedol Forte.
1: Gadungan-dungan nga kuan-kuan, diskartihan! Mas-mas-mas banat sa gadungan-dungan nga sakit. Bughat nga nailabad sa ulo o pamaol nga nahilana.
2: Idol!
1: Ang idol nako, Rexedol Forte. Mas-mas-mas banat sa upat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
3: Alagang Unilab yan.
1: Paracetamol caffeine is a generic name of Rexedol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Kung ikaw nangita og barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing materials, adto na ta sa Kogon Commercial sa CPG North Avenue, Tagbilaran City. Matawagan sa 501-0483 or 411-1768. Aduna sad sila yung mga branches. Kogon Commercial, Pamaong, Kogon Commercial, Builderol, and Limson's Hardware at the Integrated Bus Terminal. Para sa barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing na kinahanglan, Kogon Commercial ang atong kadulngan.
5: Happy Fiesta!
6: Kinahanglan, extra ang anda.
5: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
6: Naana mga bisita?
5: Kajut lang!
7: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
6: Wow! Mas maayo pa?
7: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
8: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
6: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo, kadere.
7: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
9: Unilab quality yan.
10: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Oh.
12: Okay. Hi, Mark!
13: Uy, pre, bilibad siya na ako ni mo eh. Ngarong habulo naman kaya sa mga bahay ka ron.
14: Pre, napisikritong ito gana ko ni mo. Sugod na ginom ko ning rice and coffee mix. Pasko na kayo akong paminaw. Energetic na kayo. O glowing pa. Uglabaw sa tanan, pre. Top level na kayo akong performance sa kama. Maunang ang makatilaw. Tagbaw. Magpangita dyan, pre.
13: Mo ba, pre? In town, surti. Ikuasa to kapalitan na.
14: Sige, pre. Ingnong tika. Pero sikrito rin ato, ha?
13: Sige, pre. Atura niya. Salamat kayo ni pre. Sige na. Kuyo ginakuasa to kapalitan na.
15: Ang rice and coffee mix. Mapalit sa tanan butika sa Bohol. Uri ba kakakuntaka ang numero 0908-8960-672.
16: Naulian na ka, ma?
17: Wa pa.
16: Naulian na ka, ma?
17: Wa pa.
16: Naulian na ka, ma?
17: Wa pa.
16: Nganong dugay agad mawala anang sipon na, ma?
18: Kung naay sipon, muhina ang immunity, maong dugay maulian.
19: Mag-Neozep C Plus Forte. Now with zinc. Paliguno ng immunity versus previous formulation. Aron bilis galing sa mga sintomas sa sipon by 2 to 3 days with proper diet and exercise. Maunang balik saya dayon sa mga gusto ni mong buhaton.
16: Naulian na ka, ma?
17: Gahapon pa.
16: Kuya Waoy!
18: Basta Neozep C Plus Forte. Karon naay zinc.
4: Alagang Unilab yan.
10: Phenylephrine HCl plus chlorpheniramine maleate plus paracetamol plus zinc. Maong generic name sa Neozep C Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Especially for you. Programang tatalakay sa samot-saring uri ng problema sa ating mga buhay. May sakit, kirot at abdi na hindi natin maiwawagli. Katinawan sa likod ng mga kasinungalingan.
1: Sinungaling ka pala, oh mahal ko.
0: Especially for you. Programang sasabay sa agos ng ating mga buhay. Ito ang Especially For You, ang programang sumasalamin sa mga buhay natin. Especially For You.
2: Especially For You.

0: The new Kiss FM 102.3. Alas na ibibenti dos oras natin, and that's our Philippine Standard Time. Just getting started with our nightly activity on a beautiful Tuesday night. Martes, second day, second night, make that. Ang atong paraguban, all the way down 12 midnight tonight. How's everybody's doing? Hope everything's fine, everything's okay, everything's in proper places as of this press line. Humanag pa ni hapon, very good. Sa mga wala pa na human, enjoy nyo lang yan. Ang uban, nag-relax-relax na sa kanilang mga lanay, ilang mga terraces. Very good. Samtang naminaw sa Kiss FM. Ako po si Bob Goodman. Makakasama nyo hanggang alas 12. And syempre, sa bayan din tayo mapapakinggan sa Channel 33 sa inyong mga local cable providers diyan sa Mayloon, Calape, Tubigo, and Ilabanga. Relax lang muna kay Liyako. So I'm gonna keep you on updated STL. Huh? Oh, 7 o'clock in the evening draw, STL, province-wide, local draw. Atod ka na ito, syempre pa sa Brigantine Management Solution Incorporated sa pagkikipagtulungan ng Philippine Chartist Sweepstakes Office. Ito na ang ating 7 o'clock in the evening draw, STL, local draw, province of Bohol, presented to us, of course, by Brigantine Management Solution Incorporated sa pagkikipagtulungan ng Philippine Chartist Sweepstakes Office. Winning numbers are 8, 4, and 7.
1: Congratulations!
0: 8, 4, and 7 for the last two. That's 4 and 7.
1: Congratulations!
0: Congratulations sa lahat ng mga winners, sa mga all odds. Alams na! Okay. Attention sa tanang tigpaminawan! Adunay mga nagpakalat karon og illegal nga swerte ug nagpakaron ninong taga Brigantine og nagrecruit og ushers. Palihog ayaw magtuo kanila ang tanang lehitimong proseso gikan regyon sa opisyal na opisina sa Brigantine. Magmatngon og ayaw palimong, it's a public service announcement for everyone's safety. Maya-maya lamang 3D swerte draw at ang iya. Back with more A1 every time dito lang sa programang sumasalamin sa mga buhay natin. Ito ang Kiss Specially for You sa The New Kiss FM 102.3 Bohol.

0: The new Kiss FM 102.3 929. Yan po ay Philippine Standard Time. Live na tayo sa Facebook. Live na tayo sa Paperless World of Facebook. Pwede na kayo makachat sa akin. Eh. Pwede nyo na akong i-chat. Okay. Welcome po sa programang sumasalamin sa mga buhay natin. Tuesday edition. Siyempre pa, dito lang yan sa The New Kiss FM 102.3 Ball. Uy, ha? Nausa itong lahita buo diya sa May City Square kanina? Nang leaky ito mga kuan. Mga tiles. Saka ang panghitabo ito, no? And ito pa isa. Ito pa isa sa national scene, ha? Akalaan mo nga naman, no? Si Erwin pinare-resign. Si SP. Senate President. Akalaan mo, no? Si Mr. Ben DeLong. Si Mr. Ben DeLong. Sagot naman ni SP President kayo tayo. Ikaw ang tulpo na ipatutulpo ko. Ay, nako.
1: Aray ko.
0: Ang tulpo na ipapatulpo. Ano ba yan? Kakagulo. Gulo-gulo na talaga ng Pilipinas. Sino kaya ang dapat sisihin? Siyempre, pag magaling ang leader, everything follows. Ewan ko ba? Basta yun ang latest update sa ano. Tapos, eto pa si Jingo. Talagang sabi niya, sinusuhulan daw siya para i-drop ang mga kaso sa kanya sa ombudsman. Ayaw niya. Kasama daw talaga siya sa majority. Ay, nako. Ayun, naka-yelo na, di ba? Ganun ba talaga? Parang bumabalik ang nakaraan, eh, no? Parang bumabalik yung nakaraan. No, nakaraang Marcos, eh, no? Di ba? Nagsibatan yung mga senador nun, eh. Kasi papakuli. Di ba? Tago si Ninoy Aquino, Pimentel, si Osmeña. Sibatan, eh, no? It's me, Conce. Good evening. Alas 9.31 na ang oras natin. Ito na ang ating 3D Sweatress Draw. Tod ka na ito siyempre pa sa Philippine Charity Sweepstakes Office. Sa pakikipagtulungan ng Brigantine Management Solution Incorporated. Ito na! Erwin Sange, mayang gabi, Edi Moderap. Ang atong 3D Sweatress Draw. Tod ka na ito sa Philippine Charity Sweepstakes Office. Sa pakikipagtulungan ng Brigantine Management Solution Incorporated. Winning numbers are 4, 2, and 6.
2: Congratulations!
0: 4, 2, and 6. Aha!
2: Congratulations!
0: And for the last two naman, that's 2 and 6.
2: Congratulations!
0: Congratulations sa lahat ng mga winners, sa mga all-outs. Bahala na kayo sa buhay nyo. Atensyon sa talang tagpaminawa at tagpaminawan. Adunay mga nagpakalat karoon ng illegal ng sweatress o nagpakaroon ng taga-Brigantine. O nag-recruit ng ashers, palihog ayaw mong tuo ka nila. Ang talang lihiti mong proseso, gikan ng girls official na opisina sa Brigantine. Magmatngunog ayaw palimong, it's a public service announcement. Public Safety Service Announcement coming from the Brigantine Management Solution Incorporated for everyone's safety. Mads Maria Rain, Kabagno, tumintado. Ingon siya. Na-scam ta ni o di lang sad sa mga Lagay. Sabag gad ako mauna aftermath sa ilang relationship. Eksakto ka, Mads. Karoon na tayong 2028. Hindi. Di lang sa ano ko basahon thoroughly, ha? Kaya, alarms na. Bitaw, Mads. Ano? Karoon lang 2028. Lakong scam, no? Kung wa pa ni sugot na siya sa una ang padagan, no? Kung gidawat na lang ni Sarah to. dire-diretso unta. Hapsoy unta. Anyway, so oras natin, alas 9.34 na. Magbabalik ako with more right after this.
1: Dr. Edwin Ventura. Pagsalig sa Tatak Ventura.
2: Ako si Bonifaz de Apritus Pumona, Lundan, Bindoy. Nakamagukulbo ko sa tutoy, ngayon sa iyong. Sa tutoy, dako na yun. Ngayon, kanang bitrot ako ang inom. Mga usakabulan akong inom, na pikas na akong dapit sa tuo. Ang tod nga karon wala na.
1: Tatak Ventura, ikasaligan sa katawan.

0: to pa. Swakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: Time Jig is brought to you by Raisin Healthy Coffee Mix. Ang kombinasyon sa Tribulus Terrestris, Makarot Extract, Tungkat Ali, Panax Ginseng o guban pang powerful herbs ang maghahatag og dugang kusog, proteksyon sa mga sakit o kalipay sa magtiayon para mulungtad ang gagahi o walay puas nga paglabing-labing. Ang Raisin Healthy Coffee Mix mapalit sa tanang butika o authorized resellers nationwide.
2: Ding dong po, for Caltex, sa long drive, ang driver nagiging singer.
3: Without you, I'd be lost without you.
2: Malayo-layo pa bago mahanap ang tono, bro. Aabot din yan. Naka-Caltex with Tecron naman tayo. Cause cleaner engines help give fuel economy for unbeatable mileage at malayo.
3: You.
2: Perfect. Iba na gagawa ng long drive. Napalayo uli.
4: Iwasan maging immunocompromised. Inom og Immuni Plus Traditional Herbal.

0: Plus traditional herbal drink gikan sa luya, dulaw, spirulina ug kamunggay makadungang og palig-on sa resistensya. Pisikal nga kusog, metabolismo ug makatabang sa pag-ayo sa ubo, sakit sa tutunlan ug sipon.
1: With proper diet and exercise.
2: Mahalagang paalala, ang Immuni Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
3: Hello sa tanang mga garaon. This is Joseph Gara inviting you to our Uli Major Concert this coming June 27, 2026 at Bohol Cultural Center. Tana, maggara-gara ta.
4: Ug kaoban ako ang Lobok Children's Choir, Music and Me, Juan Ercel, Brandon Kale, Teammates, Lobok Rondalia Musica ug Julia Faith Joaquin. Kini si Joseph Gara, June 27, Bohol Cultural Center.

0: Especially for You,
1: programang tatalakay sa samot-saring uri ng problema sa ating mga buhay. May sakit, kirot at abdi na hindi natin maiwawagi. Katinawan sa likod ng mga kasinungalingan.
2: Sinungaling ka pala, oh mahal ko.
1: Especially for You, programang sasabay sa agos ng ating mga buhay. Ito ang Especially for You, ang programang sumasalamin sa mga buhay natin. Especially for You.
3: Especially.

The new KSFM 102.3, Juan Carlos Labajo. Buwan sa ilalim ng puting ilaw na ay nagpangit-ngit. Ha? Sa kilid-kilid. Yan. Yan, Arnelli Tumayaki. Oh, nagpakilid-kilid lang. Wa na. Tuwa na ang korena, ang corona kaya peeps. Oh. Kaya peeps na ang corona. Bitaw, no? Arnelli Tumayaki, busy ka ayun sila. Kay capacity development para sa mga barangay officials. Ganiha, ugma, lalapod siguro. Busy na po din siya. Apil lagi ko din, ha? Ngay, apil ko. Suot akong headset pod. Ay, nako. Capacity development for the barangay officials. It's a good project. Good program, no? Dili lang sa mga bagong officials, no? Kundi sa mga, kuan po, sa mga mag-graduate na, naka-third term na, to refresh their, duties and responsibilities. Different speakers, no? Ganyan na, si P.A. Aster Caberte. Pagkahuman ni P.A. Aster, nilakaw na ko eh. Igor ako ni Lili eh. Anyway, Ian Arnel Tumakay ng LGA. Busy ni sila. Up to July man siguro. Or tama mo rag July. Ayan ah. Oh, ng local government affairs ng provincial government of Bohol. Neth Opgu, good evening. Yeah, pwede request yung song? Pwede. Ayan, Gina Fuliente, Disneysan, maayong gabi. Jonald Dalida, good evening. It's me, Conce, good evening. Erwin Sage, good evening. Sa lahat ng mga naka-engage sa ato sa Facebook, may pagpaminaw ko ninyong tanan. Ito lang pag-uusapan natin. Pag-uusapan natin ngayong gabing ito. Pakinggan mo. Bakit ba tayo? Ha, tayo ha? I'm talking about us. Bakit ba tayo mga tao? Basta pagmahal natin, go ng go. Yung tipong hindi na nagtitira ng para sa sarili natin. Alam ko nakaka-renate si Arnel Tumakay nito. Yung tipong all out ka, hindi lang sa pagmamahal, hindi lang sa pag-aaruga, kundi buong puwersa mo ibinibigay mo sa kanya, lalo pat alam mo na mahal mo siya. Kaya ang tanong, bakit tayong mga tao? Bakit tayong mga tao e 100% mapagbigay sa mga taong mahal natin? Di ba iyaan? Arnel, pwedeng pakitubag. Uy, taman pa man di ay August ang capacity development ng mga barangay officials. No, hindi lang barangay officials eh. Kasama rin yung ABC President, andun din, yung mga may committee chairman din ng mga SB members. Peace and order, para mga ganon. So, taman August pa. Ay, no, kaka-kugma, ha? Lalo magugigil ako ganyan, nag-isugo si sir. Anyways, mo ang pinag-uusapan natin. Bakit tayong mga tao? Ay, bakit tayong mga tao? Pagmahal natin ang isang nilalang, ibinibigay natin ang lahat. Hindi ba pwedeng mahalin na lang din tayo in return? Namugod siya eh. Sabay mga tawag na ito, anak. Kaya bang naaba siya ipakapin yun pag magmahal tayo, ha? Sama sa? Unsa man. Minsan, alam mo kasi pa, wag naman sa alala. Once is enough, okay na yan, makapagbigay ka. Pag-asawa mo na siguro, no? Pag-asawa mo na, mister mo na, yan. Kung kumbana na nimo. Eh okay naman yung magbigay kasi bana mo na, 'di ba? Kung anab na nimo, 'di ba? Hindi mo nang MRS, pwede yung magbigay ka. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, pwede 'yan. Pero yung karelasyon mo pa lang. Yung tipong maglalambing sa'yo.
Pero yung paglalambing na pala na yun ay may kaakibat na pwede rotom. Okay lang kung basing ka o nagsingsing. Pero na lang kung regular ka, di ba? Wala kay matibay na trabaho. O, di ba? Una, mga yun nag... Sabay tawag sa mga ga. Tagaay siya kung pang-down sa motor gabi. Ako rin magbinuan. O, siyempre, ikaw naman may kasamang lambing. Ang taas ng hair. Hanggang sa hindi mo na malayan, ga, ang ganda ng sapatos. O. Yeah, ang ganda ng karsonis, oh. Major supplier. Best in major supplier. Tapos yun na nga, ha? Yun na nga. Hindi mo na namamalayan. Lumalalim na pala. Dumalalim na. Kanyang pang-aabuso sa imuha. Hindi mo naman din mabiblame ang sarili mo. Kasi sinusuklian din mo niya ang lahat ng ipinagkakaloob mo. Sama sa tunay na pagmamahal, tipong ikaw lang, yung tipong magjo-joyride kayo, susunduin kanya sa trabaho mo. Ganda ng motor, oh. Naka-NMAX. Tapos ikaw, itlog lang ang pamahaw. Imbis na usa ka rice, tungaon pagadyod. Ganda ng hair. Naka-NMAX. Ha? Naka-sniper. Oh, di ba? Bakit? Nga no. Why, oh why? Na tayong mga tao, pag magmahal, ay 100%. Yan ang mga katanungan ng ating pag-uusapan ngayong gabing ito ng Martes sa programang Kiss Specially for You. Ang programang sumasalamin sa mga buhay natin. Shoutout muna sa mga personnel ng The Hub at The Capitol Restaurant.

0: Kami sa KISS FM. Muyukbo sa Bulanong musika, nagasuporta sa Bulanon nga mga kanta ug sa tanang mga Boholanong musikero. Saludo ang KISS FM kaninyo.
1: KISS FM now brings you our loud and local feature of the art.

0: Kiss FM has just brought you our loud and local feature of the hour.
1: Kami sa Kiss FM, muyukbo sa Bulanong musika, nagasuporta sa Bulanon nga mga kanta ug sa tanang mga Boholanong musikero. Saludo ang Kiss FM kaninyo.
2: Kiss Classic Hit.
3: Kiss FM.

0: Especially for you. Programang tatalakay sa samot-saring uri ng problema sa ating mga buhay. May sakit, kirot at abdi na hindi natin maiwawagli. Katinawan sa likod ng mga kasinungalingan.
1: Sinungaling ka pala, oh mahal ko.
0: Especially for you. Programang sasabay sa agos ng ating mga buhay. Ito ang Especially For You, ang programang sumasalamin sa mga buhay natin. Especially For You.
2: Especially for

0: The new Kiss FM 102.3. Sino ba yun? Ito. Madam Nita Valderosa ng Ottawa, Ontario, Canada. Naminaw sa ato. Nagan salamat sa pagbiminaw, Madam Nita. Okay? Yun na nga. Sa lahat ng mga naka-engage sa atin karong gabi una, hello! Okay? So, ito na. Balik tayo sa pinag-uusapan natin. Let's get back to the talkings na ginagawa, na inaano natin with the topic na bakit tayong mga tao kung magmahal eh all out sobra-sobra. Diba? Oo. Bakit? Halos ibigay natin ang lahat, diba? Sa ngalan ng pag-ibig. Okay lang yan kung minyo na kayo, okay lang yan. Pero, sa panguyab pa lang, no? Yung mga boyfriend, girlfriends pa lang, bakit minsan sumusobra? Okay lang kung you have enough money on your pocket. Okay lang. May trabaho ka, stable job. Ganun mo ka mahal yung tao, edi bigay mo, di ba? Boss Bob. Bakit ako naging boss nito? Pinahirapan mo ako, Sir Bob. Good evening na lang. Denny la. Oo, si Denny. Cueva. RMJC, hello, good evening. Ayun nga, bakit? Bakit kailangan ba talaga na pag magmahal tayo, eh, kailangan ibigay natin lahat-lahat, all out? Ha? Material, pagmamahal, minsan sumusobra nga sa material, eh, no? Oo. May kilala akong ganyan, mga gold digger. Talagang ang ginojowa yung mga mayayaman, tapos alam mo yon, yung may purpose lang na makapangayo, 'di ba, mag-enjoy every time, no? Para sa akin it's not really good, eh. It's not really good kasi what if kung dumating ang panahon na what if kung pag-abot sa panahon na in love na good ka sa iya ka, tinud-anay na, tapos he or she ain't got nothing na. Wala na siya ikabuga. Kaya mo ba mabuhay ng ganun? Di ba? Kaya kayo, be aware, beware, okay? Sa mga taong ganyan, sa mga taong mapaglinlang, mga taong mapaglaro. Di ba, Denny? Di ba? Di ba, Denny? Oo. Kaya dapat, ahead of everything, dapat, kaya nga may process of courting, eh, di ba? May process of courting, yung nagliligawan, dapat tignan mo kagad. Ano ba klaseng tao itong nandiligaw sa akin? Hindi ba ito oportunistang pagkatao? Hindi ba ito yung tipo ng tao na papaibigin ka, then pag nahulog ka na sa kanya, unti-unti ka nang hihinga ng kung ano-ano? Diba? Sasabihin siya, hindi mo lang pala ako mahal, eh. Simple lang yung request ko, pati hindi mo pa maibigay, diba? Yung mga ganon, be aware of it, diba? Oo. Be aware of it. Yun ang mahirap doon, di ba? Pinakamahirap yun pag ganun. Yun lang. Ay, nako. Dapat eh. Pag-aralan natin. Pag-isipan natin na mabuti. Ako may mga kilala akong tao na talaga namang kung magmahal ay sobra-sobra. Halos wala nang itira pa para sa sarili nila. Di ba iyaan kung nakikinig ka pa? Ah, si Tata pala to. RMJs, wala na. Actually, hindi ako nagfiesta. Nagfiesta ako pero nangambit ako. Oo, inuna natin yung para sa pampamilya. Ikaw, Ta, hindi ka nagpaparamdam. Ta, ay, malapit na sa inyo, Ta. June 23, 24, Garcia Hernandez. Si Tata pala tong si Abu Abeuk Cueva, no? RMJC. Ayan, ha, Ta. Magkabihinin mo, Dra, mga taga Garcia Hernandez. So yun nga ang pinag-uusapan natin. Bakit kaya tayong mga tao kung magmahal
1: eh sobra-sobra. Halos ibigay na ang lahat. Halos tipong bahala na ang bukas para sa kanya basta maging maayos lang siya sa mata ng kanyang minamahal. Yung tipong kakainin mo na lang, ibibigay mo pa sa kanya. Siong Deles, good evening. Shout out to Erwin Dumay sa Malayo Norte, Cortes, Bohol. Maraming gabi sa mga taga Malayo Norte, Cortes, Bohol. Uy, oo, oh, papuntang ano yan, Maribuhok. Dili mong kamuhapit. Wabang good ko katuod sa inyo, taasa mo na inyo, hadapit good. Wako katuod alang inyo, hadapit. Taasa mo na. Oh, kung umuingong kag Duol Ramis sa San Juan Bautista na simbahan, St. John the Baptist na simbahan, yan pwede. Basta kuan ka ng Biyernes, Sabado. Ayan, pwede, pwede. Hapit na inyo ha, bantay ka. Sa inyo gani, ta? Yan nga, pinag-uusapan natin. Bakit kaya tayo mga tao? Kung magmahal todo-todo, yung tipong wala nang iniiwan para sa atin. Yung tipong kakainin mo na lang, ibibigay mo pa sa kanya. May mga ganun ba? Eh paano ka na lang sa pagdating ng araw ng bukas? What about now? What about today? What about the day after today? Pakisagot nga ang mga taong nakikinig sa atin ngayon. Mga naka-engage sa atin sa Facebook. Bakit kaya tayo mga tao kung magmahal all out? Bigay todo. Yung tipong bahala na buhay.

0: The New Kiss FM 102.3. Masakit lang isipin na mayroon talagang mga taong mapagpanggap. Mga taong mapaglinlang. Yung tipong yung pagmamahal ang ginagamit para lang makapaglamang sa kapwa nila. Sabi ni Ronald Tongko, unyan ako magkape ha. Oo. Kay panagsara ni Motokar si Ronald Tongko eh. Panagsara ni Motokar gud klaro.
1: Aray ko.
0: Yeah, sabi niya maayong gabi Sir Bob. Sa akong opinion, nagmamahal tayo ng buong buo. Dahil kapag may taong mahalaga sa atin, natural na gusto nating ibigay ang oras, atensyon, tiwala at pag-aalaga natin. Ang pagmamahal ay hindi lang desisyon. May kasama rin itong emosyon, attachment at pag-asa para sa relasyon. Bagsik eh, no? Bagsik magbigay ng mga salitang matalinghaga tong si ano eh, si Ronald Tongko eh, di ba? Oo, bihira. As in. Ha? Oo, as in talaga. Masyadong matindi kung magbigay ng opinion niya to siya, di ba? Ha? Pinag-iisipan ko kung ano sasabihin ko sa ano niya. Pinag-iisipan ko eh, sandali ah. Kasi sabi niya dito eh, sa aking opinion, nagmamahal tayo ng buong buo. Dahil kapag may taong mahalaga sa atin, natural lang na gusto nating ibigay ang oras, atensyon, tiwala at pag-aalaga natin. It's given already. Talagang pag magmahal tayo, dapat all out. Pero bakit may mga taong mapang-abuso? Yun ang follow-up question dun eh. Diba? Hindi ba pwedeng suklian na lang din ang pagmamahal, yung pagmamahal na ibinibigay natin? Bakit may mga taong mapag-abuso? Ang pagmamahal daw hindi lang desisyon, may kasama rin itong emosyon, attachment at pag-asa para sa relasyon. Napakaray. Attachment at pag-asa na nasa Albuquerque, Bohol para sa relasyon. Tama yan. Hindi naman porket pagmamahal lang yan, pagmamahal lang. Dapat talaga pagmahal mo, may attachment ka. Natural. At dapat, yung pagmamahalan nyo na yun, dapat maging punong-puno siya ng pag-asa. Yung pag-asa naman ngayon, kayong dalawa na ang gagawa. Paano siya magiging, alam mo yun, really worth sharing for. Diba? Para sa inyong relasyon. Para bang boyfriend and girlfriend kayo, mas magandang meron kayong patutunguhan. Yung tipong may daan kayong tinatahak. Hindi yung tipong nag-boyfriend and girlfriend lang kayo na para lang sa kaligayahan. Hindi yung kung para saan man. Mas maganda yun, nag-boyfriend-girlfriend kayo, meron na kayong mga idea, what will, you know, things na dapat nyong atubangin, isip boyfriend and girlfriend, yung mga ganun. Yung iba kasi talagang wala lang, just for the good time lang. Pero dapat, pagpapasok kayo sa isang relasyon, respetuhin nyo yung relasyon. Kasi ang relasyon is, of course, consists of two individuals na talaga naman magsishare ng kanilang nararamdaman. And paano nila palalaguin yung mga nararamdaman nilang iyon? Siyempre, meron kayong mga plano, mga gustong gawin, may mga goals para maging okay ang inyong relasyon. Ang problema lang is paano nyo yung gagawin nang walang pag-aalinlangan. Diba? Yun ang problema dun eh. Problema doon is paano nyo haharapin ang mga ganong klaseng scenario na pwedeng pwedeng alam yun maging meet siya ng magandang samahan into the end or maging meet siya ng alam mo yun, hindi maganda. Pero, siyempre, pag pumasok ka sa isang relasyon, dapat we aim for the best, not for the worst. Diba? Oo. So, yun ang pakahuna-hunaan natin. Again, ang pangutana na ito is bakit tayo mga tao all out tayo magmahal? Yung tipong bigay todo. Ang oras natin, alas 10:35 na.

0: Especially for you.
1: Programang tatalakay sa samot-saring uri ng problema sa ating mga buhay. May sakit, kirot at abdi na hindi natin maiwawagli. Katinawan sa likod ng mga kasinungalingan.
2: Sinungaling ka pala, oh mahal ko.
1: Especially for you. Programang sasabay sa agos ng ating mga buhay. Ito ang Especially for You, ang programang sumasalamin sa mga buhay natin. Especially for You.
3: Especially for You.

0: Kami sa KISS FM. Muyukbo sa Bulanong musika, nagasuporta sa Bulanon nga mga kanta ug sa tanang mga Boholanong musikero. Saludo ang KISS FM kaninyo.
1: KISS FM now brings you our loud and local feature of the R.

0: Kiss FM has just brought you our loud and local feature of the hour.
1: Kami sa Kiss FM, muyukbo sa Bulanong musika, nagasuporta sa Bulanon nga mga kanta ug sa tanang mga Boholanong musikero. Saludo ang Kiss FM kaninyo.
2: Kiss Classic Hits.
3: Kiss FM.

0: Especially for you.
1: Programang tatalakay sa samot-saring uri ng problema sa ating mga buhay. May sakit, kirot at abdi na hindi natin maiwawagli. Katinawan sa likod ng mga kasinungalingan.
2: Sinungaling ka pala, oh mahal ko.
1: Especially for you. Programang sasabay sa agos ng ating mga buhay. Ito ang Especially for You, ang programang sumasalamin sa mga buhay natin. Especially for You.
3: Especially for You.

I'm Antoinette Laos, 45 years old, radio DJ diri sa Cagayan de Oro. Naila ko nga si DJ Tony for 13 years. Siyempre, dinigil ko believe no sa MX3. Kaya nga no, nahimog yung MX-traordinary sa MX3. Kada adlaw, especially sa akong mga challenges o mga struggles everyday. Kinimogong MX3 no, kay tunay, natural o original. Makadugang gid siya sa akong energy level. Everyday, okay gid kaayo ko, permi. I've heard na agid siya clinical studies sa US o sa Canada. Tinuod gid siya nga mao na sulod sa MX3. And mao na dayo benefit nato nga nakuha. Yes, kay naman siya alpha, na siya beta o na siya gamma nutrients. And akini ang pinaka-importante ha, ang cholesterol-free o fat-free. So, unsa pa magid atong ginapangita? Dinhi na gid ko sa MX3. Dire ko believe!

0: Dinyo Kiss FM 102.3, 5:49 in the morning. Yes, atong paminawon karon si Sir Leonard Samar, mga kakis, sa buhatan sa pag-asa para sa atong latest weather update today.
1: Maayong buntag. Ani ya kining pinakaulay kalabuan sa kahimtang sa panahon karong adlaw? Doon natin yung monitor nga low pressure area nga naa sa gawas sa PAR nga naa sa 495 km northwest of Pag-asa Island, Kalaan, Palawan. O nakini sa coordinate nga 4.4 degrees north, 111.3 degrees east. Samtang kining mong low pressure area nga naa sa gawas sa PAR o gawas sa nasod, ubos ang iyang chance nga mahimong usa ka bagyo. Samtang sa pagkakaroon ang sistema na nagpasulabi is kiningitaon itong southwest monsoon o habagat kung may nakaapekto sa northern Luzon o gingon man sa central Luzon o lakip na sa western section of southern Luzon. Samtang ang ato ang forecast karong adlaw ang Metro Manila o lakip na sa ang Pangasinan, Sambales, Bataan, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Cavite, Batangas, Occidental, Mindoro o gingon man sa ang probinsya sa Palawan, kining mga lugarang makasinati o occasional rains or mga pagunuan gumikan sa southwest monsoon o habagat. Samtang ang Cagayan Valley, Cordillera of Steve Region, o lakip na usap ang bangbayan sa Ilocos Region, lakip na usap ang bangbayan sa Central Luzon, o ingon masap sa bangbayan sa Calabarzon, o lakip na usap ang bangbayan sa Mimaropa. Kining mga lagurahan karong adlaw, makasinating badago mo ng kalangitan, o dunay katag mga pagulan, mga pagpropagilat, gumikan sa southwest monsoon o habagat. Samtang ang bangbayan sa nasod o gingon mo sa abdini sa itong probinsya sa Bohol o mga kalungsuran o dakbayan sa Tagbilaran. Karong adlaw, makasinati kita o mayong panahon o gingon mo sa init nga panahon o papanagsang mga pagpanagom o nga na sa usahin doon na managumon ng kalangitan o ginumanan sa panagsang mga daklit ng mga pagulan, mga pagpagkilat, gumikan sa mga localized thunderstorm. Samtang kasarangan ug nga tura sa kusog nga hangin nga nagagikan sa habagatang kasagpan nga may mapuslabi dito na pita sa may northern Luzon, central Luzon ug western section sa southern Luzon ug samtang karagatan ini malgura kasarangan ug nga tura sa pagkabaloron. Samtang sa pangbahin mahinay ug nga tura sa kasarang hangin nga nagagikan sa patang silangan ug pengon nga tura sa habagatan nga mo'y mapasalabi sa Timog Kabisayan ang lakip na usab din ni sa itong probinsya sa Bohol o gingom na usab sa ubang bahin sa Luzon. Samtang kadagatan usab ni mga lugar malinaw o nga tuna sa kasarangan ang mga pagbalod. Samtang din ni sa itong dapit ang sukod sa temperatura magasukad sa 27 patas nga tuna sa 33 degrees centigrado. Samtang ato ang heat index temperature karong adlaw mukabat ngadto na sa 40 degrees centigrado. Effect based classification sa mga heat index, extreme caution. Effect on the body, heat scram and heat exhaustion are possible. Konting activity could lead to heat stroke. Mananga padayon yung gihapon kita nagapahinom sa tanan, labi na katong dunay mga balatian o gingom sa ato ang mga senior citizen nga dili gayon magpasalabi pagbulad sa init sa adlaw. Samtang adlaw misidlak sa may alas 5:21 sa kabuntagon, umusalop sa kini sa may alas 6:01 sa kaponon. Dinila lang kutob, kinirigikan sa Diyos de Pag-asa, Albuquerque, Burrada Station, Yonado Samar, Mayong Buntag.
0: Yes, mga kakis, mga ito itong latest weather update sa buhatan sa Pag-asa with Sir Leonard Samar. Salamat kayo, Sir Leonard Samar, sa imong latest weather update today. And may muntag din sa itong mga listeners diyan na minaw karon. Good morning to Mamita Valderosa all the way from Ottawa, Canada. And sa tanang mga kakis na ito diyan na katunin sa Kiss FM, good morning yung tanan. We'll be right back after the short break. Stay tuned on Kiss Pandesal on a Wednesday.
2: Good news! Sa Emerald Year, walang interest ulit! First-time ML Quick Cash Loan customers, enjoy zero advance interest for the first month. May existing sangla sa ibang pawn shop? Ilipat na! At makuha rin ang same benefit. Available nationwide. Huwag palampasin. Hanggang August 16, 2026 lang. Per DTI FTE 256695 Series of 2026.

0: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
1: Hi, I'm Ernie Abelia. I'd like to tell you about EXL Black Coffee. I take this every morning. It's a great way to start the day, and it really clears my mind and heart. Try it. Halina't
2: magmakabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
4: Avoid driving aggressively. Drive defensively. Arrive safely. A friendly reminder from EJL Commercial Incorporated, your most reliable shop for school, DepEd, and office uniforms. Formal wear materials including sports and sublimation accessories. EJL Commercial Incorporated, where quality materials need not to be expensive.
5: Poholanos! The celebration gets bigger and more exciting as Island City Mall turns 22 this June 26. Celebrate 22 amazing years of shopping, fun, and unforgettable memories only at ICM. Check out the exciting anniversary events. Catch the dazzling ICM Celebrity Shadows happening on June 20 and June 26. Share love and hope during a Day with Angels community outreach program on June 21. Calling all dads. Join the Energetic Daddy Zumba Marathon. This Father's Day, June 21. Feeling lucky? Don't miss the ICM Anniversary Bingo Madness happening June 24 to 26 with exciting prizes waiting to be won. Plus, avail of free clinic services para sa atong mga suki. Sugod na ang biggest celebration this June. Shop, celebrate, and enjoy as ICM turns 22.
6: See posters for details. For DTI Fair Trade Permit Number R7-BOH-067, Series of 2026.
7: Dr. Edwin Ventura, pagsalig sa tatak Ventura.
8: Adriano Saradol, sa Tadyukani, 61. Ako itong nag-check up ni mo sa una. Mga upat ako kabulan gamitin sa imong vitreous o gayonic test. Kondisyon na kaya akong lawas. Kung mga amigo, sila binagnaibatiyon, ang ayod mo gamit o vitreous o gayonic test.
7: Tatak Ventura, ikasaligan sa katawan.
9: Hi, Nak. Ay, umusta naman ka din, ha?
10: Salamat sa gracious sa Ginoo, ma'am. Mahayol ko.
9: Nanawag lagi kunin mo para mapahibaw ba nga nakaulit na migikan sa East Medical Center Bohol.
10: Ay, salamat ka, East Ginoo, ma. Unya, kumusta naman yung magigipati karon? Naalib yung hanang baras sa ugat sa imang kasing-kasing. Kumal sa angiogram o angioplasty.
9: Ay, naku, yung kay kausaban. Nakpesting yun ako, ah. Na magsakit akong lunghan, uy. O makaya na ako ulang kaglayo-layo. Kaya salamat po sa Diyos. Nga labaw nga gamhanan sa malampuson nga angiogram mong angioplasty nga gihin mo sa cath lab sa East Medical Center Bohol. O nagpasalamat po ko kaayo sa mga doktor o nurses sa East Bohol cath lab sa maayong nga pag-atiman yun ako. Uy, anak. Sa kinaunhan yun, gikulpa. Ang yung kumaayo, uy. Pero tungkol sa kamaayo nga pag-explica sa doktor, nawa, gano'y kong kulpa. Unya, dili na kinahanglan po ng bulano na mo adto pa sa Subo para sa kinklase nga problema. Kaya naan naman tayo kaugalingon na small cath lab.
10: Mahayon ay ma. Mahayon ko ay na maulang imo nga sinati.
9: Maulang ginak. Maugyon na. Nga ako sa giingnan imo dito kay nakitaan man sad nga naibara sa iyang ugat sa kasing-kasing nga magpaskidule po siya o gaensyogram sunong siman na.
10: Aba o pa ma? Mahayon ko ingon ana. Dako, kitignabang na ito ma. Nga naanay catheterization laboratory ang ACE Bohol.
5: ACE Medical Center Bohol Catheterization Laboratory. Sa dugang detalye, konsultaa ang inyong cardiologist sa ACE Medical Center Bohol o tawag sa 038-412-8888, local 212, or at 0917-718-4143. ACE Medical Center Bohol. Kasaligan mo.

0: Radio Kiss FM 102.3 is 6:06 in the morning, mga ka-Kiss. Atong paminahon karon si Doc Len, mga ka-Kiss, atong health tips karong adlaw, June 3, 2026. Yes, mga ka-Kiss, ha? Atong paminahon karon si Doc Len sa EXL Makabuhay, atong health hour this morning, mga ka-Kiss. Yes.
1: EXL Makabuhay Health Hour.
2: Magandang araw, magandang kalusugan at makabuhay day sa ating lahat. Kumusta? Kumusta kayong lahat? Lalong-lalo na sa ating mga suking tagapakinig na maaring may nararamdaman na hindi maganda sa ngayon. At syempre, huwag kayong mag-alala dahil nandito naman po tayo para maghatid ng inspirasyon, kalusugan at tagdang kaalaman kung paano maiiwasan ang iba't ibang uri ng karamdaman. Welcome sa isa namang masigla at makabuluhang episode ng EXL Makabuhay Home Remedy. This is Dr. Glenn Sanico, ang inyong kaagapay sa mas malusog at mas masayang buhay. Ang home remedy natin ngayong oras nito about makabuhay, nakilala rin bilang Heavenly Elixir. Dito maintindihan natin ang scientific studies, mga benepisyo at kung paano ginagamit para makatulong sa iba't ibang health concern.
3: What's up, Doc?
4: What's up, Doc?
2: Ano nga ba ang makabuhay? Ang makabuhay ay isang halamang gamot na scientifically known as Tenospora crispa. It's a vine na matatagpuan sa Southeast Asia, kabilang na ang Pilipinas. Ang pangalan nitong makabuhay ay mula sa salitang Tagalog ng ibig sabihin ay maibalik ang buhay. True enough, ang dami nitong health benefits kaya parang superhero herb talaga ito. Scientifically speaking, ang makabuhay ay rich in bioactive compounds tulad ng alkaloids, terpenes, lactones, glycosides, steroids at flavonoids. Ang mga compounds na ito ay mayroong antioxidants, anti-inflammatory, antimicrobial at immune boosting properties. Kaya naman ito ay ginagamit bilang lunas sa

0: Makabuhay Tea or even iaksal Makabuhay Capsule ay nakakatulong sa cleansing ng katawan. Pangalawa, ang mga alkaloid ng Makabuhay ay may kakayahang ma-improve ang insulin sensitivity at ma-regulate ang blood sugar level. Perfect na perfect ito sa mga may sakit na diabetes at gustong iwasan ang mga sakit na ito. May mga clinical studies na nagpapatunay ang pag-inom ng Makabuhay Extract or iaksal Makabuhay Capsule ay nakakatulong sa pagpapababa ng fasting blood glucose level. Number 3, kung ikaw ay may arthritis, rheuma at kahit simpleng muscle pain, ang Makabuhay ay pwedeng makatulong. Ang anti-inflammatory compounds nito ay tumutulong sa pagpapabawas ng pamamaga sa katawan, kaya nakakabawas din ito sa iba't ibang uri ng sakit or discomfort. Number 4, ang immune boosting properties ng Makabuhay na nagmumula sa kakayahan nitong i-activate ang production ng white blood cells. Ang white blood cells ay soldiers ng katawan natin laban sa infection. Kung gusto mong iwasan ang sakit, napakagandang i-maintain ang iaksal Makabuhay Capsule or Makabuhay. Panglima, according to the study, ang Makabuhay ay may antibacterial and antifungal properties. Ginagamit ito bilang natural antibiotics para labanan ang ubo, sipon, lagnat at iba pang impeksyon. Pang-anim, ang Makabuhay ay nakakatulong na pagpapaganda ng balat dahil sa taas ng antioxidant properties nito, ginagamit din ito para gamutin ang mga any kind of skin condition tulad ng eczema, acne and rashes. Pang-pito, ang Makabuhay Tea or Makabuhay Capsule ay tumutulong sa digestion at pinapabilis ang metabolismo. Kung ikaw ay madalas bloated or constipated, subukan mo ang Makabuhay. Bukod dito, nakakatulong din ito na ayusin ang gut flora na importante para sa overall digestive health. Lastly, ang adaptogenic properties ng Makabuhay ay nakakatulong sa katawan na mag-adjust ng stress. Pinapababa dito ang cortisol levels at nagbibigay ng energy boost, kaya bagay ito para sa mga laging pagod at stress. Ang mga active compounds ng Makabuhay ay may iba't ibang functional medicine sa katawan. Tulad ng antioxidant action, pinoprotektahan ng mga flavonoids at polyphenols ang cells mula sa damage ng free radicals. Ang anti-inflammatory pathways na binablock ang mga bioactive compounds ang production ng inflammatory markers tulad ng cytokines. Antimicrobial mechanism, pinipigilan ng alkaloids at terpenes ang growth ng bacteria at fungi. Immune modulation, ini-stimulate niya ang macrophages, isang uri ng white blood cells na tumutulong sa paglaban ng infeksyon. Ang holistic effects ng Makabuhay ay napatunayan ng maraming scientific studies at clinical trials. Sa isang pag-aaral na ipinakita nito na ang extract ng Tenospora crispa ay may significant na epekto sa pagbabawas ng blood sugar levels. Let's take a break for a while para sa ating konting paalala ng The EXL Makabuhay Happy Health Hour. What's up, Doc?
1: What's up, Doc?
2: What's up, Doc?
3: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
4: Ano nga ba ang pinakamagandang maibibigay mo sa mga mahal mo? Hindi bagay, hindi luho, kundi kalusugan na nagtatagal. Sa bawat kapsula ng EXL Makabuhay Plus, hindi sapat ang basta pagmamahal lang. Kailangan ng tunay na alaga. Kaya sa EXL Makabuhay Plus, siguradong kalusugan ang pinakamahalagang regalong na ibibigay mo para sa mga mahal mo. Piliin ang ligtas at EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule.
5: Body pain and skin allergies. Sa pulyan, sa EXL All-in-One Skin Care Oil. May 17 kinds of natural botanical herbs. Mabagsik sa skin disease, fungal infection, bacteria, at skin parasites. Nagbibigay ginhawa sa respiratory problems at mind relaxation. Para sa makinis at malusog na pangangatawan, EXL All-in-One Skin Care Oil.
6: May buhay sa makabuhay! Ang EXL Makabuhay Plus Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. No approved therapeutic claim.
7: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
8: What's up, Doc?
0: Ayan, at sa ibang research naman, nakikita nito na ang epekto nito bilang isang anti-inflammatory agents. Nakaparehong epekto rin sa ilang synthetic drugs. At ang kagandahan pa nito, ang taas ng beneficial effect nito sa katawan. Now, paano nga ba gamitin ang Makabuhay? All you have to do is to prepare 2 o 3 pirasong sariwang Makabuhay vine. At least 4 inches ang haba, no? And then, mag-prepare ng 1 litrong tubig, no? Optional naman kung pwede mo naman lagyan ng honey or kalamansi para pampalasa. Hugasan po ang vine, siguraduhin malinis ito bago gamitin. Pakuluan ang 1 litrong tubig. Dalhin ito sa rolling boil, idagdag ang vine at isimmer ito sa loob ng 15 to 20 minutes hanggang magkulay brown ang tubig. Tanggalin ang vine at salain ang liquid at ready to drink na ang Makabuhay Tea ninyo po. Para sa detoxification, uminom ng 1 cup sa umaga bago kumain. Para naman sa mga may lagnat, ubo, sipon or any kind of flus, no? Uminom ng 1 cup every 4 hours. Para sa mga may arthritis at rheuma, maliban sa pag-inom, pwede niyong gawin pambabad ito sa part sa paa or part na namamaga. Paalala ha, bagamat natural Makabuhay, importante rin ang tamang paggamit.

0: ito, ang makabuhay, also known as Diaspora cordifolia, it's a traditional herbal remedy known for its health benefits. However, it is very essential to use it cautiously to avoid adverse effects. Now, unang sa lahat, consult your healthcare professional before using makabuhay, especially if you have pre-existing condition or you're taking medication. Consult your doctor or licensed naturopath to ensure it is safe for you. No? Number 2, dosage awareness. No? Ang sobrang paggamit ng makabuhay ay pwedeng magdulot ng side effect tulad ng pagsusuka, pagduduwal, pagtatae, at sundin ang tamang dosaging nito at iwasan ang matagalang paggamit ng walang gabay sa eksperto. No? Pangatlo, liver and kidney health. Long-term or excessive might strain the liver and kidneys. Those with liver or kidney condition should exercise cautiously. Importante magpakonsulta sa mga kapatid nating mga doktor para sa interaction with the medication, including diabetes medication, anticoagulant medication, or immunosuppressant. Always inform your healthcare provider or licensed naturopath para nang sa ganun magabayan kayo kung paano gagamitin itong tinatawag nating integrative and complementary modalities ng ating pangyawan or makabuhay. Proper preparation and source. Use pangyawan or makabuhay from reliable source to avoid contamination and adulteration. If you're preparing at home, ensure proper cleaning and preparation to prevent toxicity. That's why I highly recommend not to make it safe not to take EXL makabuhay capsule dahil ito ay dumaan sa standard process to preserve the enzymes and other nutrients na needed ang ating katawan. For daily maintenance ng EXL makabuhay capsule, all you have to do is to take one capsule daily. And I always believe that by following these precautions, you can safely benefit from the therapeutic properties of makabuhay while minimizing the potential risk. Now, ang makabuhay ay tunay na makabuhay. Buhay. Hindi lang ito pangalan kundi pati na rin sa benepisyo nito sa ating kalusugan. Mula sa detoxification hanggang sa immune boosting, ito ay isang versatile na herbal remedy na dapat natin pangalagaan. Ayan, at sa susunod natin na episode, tatalakayin natin ang mga iba't ibang klaseng uri ng herbal remedies. Kaya laging stay tuned lang ha, dito sa ating The EXL Makabuhay Happy Health Hour WhatsApp Doc. Alright, I hope na marami kayong natutunan sa isang kaalaman patungkol sa kung gaano ka-effective ang makabuhay sa ating kalusugan. Sa panahon po ngayon, napakahalaga ang ating pangangalaga sa ating sarili at lagi natin sinasabi sa ating programa, health is wealth. Ngunit, hindi lang ito basta-basta kayamanan. Ito rin ang ating sandata para maabot ang ating mga pangarap, may pakita ang ating pagmamahal sa pamilya at mag-enjoy ang buhay ng buo. Kaya, huwag nating baliwalain ang mga simpleng hakbang para sa kalusugan. Kumain ng tama, mag-ehersisyo at bigyan ng katawan ng tamang suporta. Dito pumapasok ang EXL Makabuhay sa natural nitong sangkap, healing benefits, tuloy-tuloy ang suporta nito para sa mas malakas na katawan at mas malusog na sistema at mas masiglang pamumuhay. Take care of your body. It's the only place you have to live. At simulan natin ang pagbabago ngayon na sa tulong ng EXL Makabuhay Capsule. Lagi ninyong tatandaan na ang kalusugan ay kayamanan at kayo ang pinakamahalagang bahagi ng equation na ito. Stay healthy, stay happy, and stay inspired. Magkita-kita tayo ulit sa susunod na programa ng The EXL Makabuhay Home Remedies. This is Dr. Glenn Sanico na nagsasabing sa EXL, natural ang lakas, natural ang ginhawa. Maraming salamat at magandang araw sa inyong lahat.
1: EXL Makabuhay Health Hour.
2: Ang EXL Makabuhay Plus Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. No approved therapeutic claim.
3: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
4: Kiss Pandesal.

0: Fireball.
1: Kami sa KISS FM, muyukbo sa Bulanong musika, nagasuporta sa Bulanon nga mga kanta ug sa tanang mga Boholanong musikero. Saludo ang KISS FM kaninyo.
2: KISS FM now brings you our loud and local feature of the hour.

0: My Story, Lord Saranello, or Kiss, Loud local featured artist of the hour.
1: Kiss FM has just brought you our loud and local feature of the hour.
2: Kami sa Kiss FM, muyukbo sa Bulanong musika, nagasuporta sa Bulanon nga mga kanta ug sa tanang mga Buholanong musikero. Saludo ang Kiss FM kaninyo.

0: Hello sa Tanamang Garaon, this is Joseph Gara inviting you to our uli major concert this coming June 27, 2026 at Bohol Cultural Center. Tana, maggara-gara ta.
1: Huwag kaoban ako ang Lobok Children's Choir, Music and Me, Juan Ercel, Brandon Cale, Teammates, Lobok Rondalia Musica o Julia Faith Joaquin. Kini si Joseph Gara, June 27, Bohol Cultural Center.
2: Mga ka-Kiss FM, Sean by the way here, in yung best friend on air. Kabulo mo diri sa Bohol, usahay init kayo sa gawas. Unya inigsulod nimo sa studio or office, bugnaw kayo ang aircon. Ingon anak ko usahay, abi na kog okay ra pero sa wala madugay na nagtulo na akong sipon ug sunod-sunod nga nang hatsing sa nagkausab-usab nga panahon, dali ra ta maigo sa virus. Kaniadto, giangko na ako nga wala layon ko moinom og tambal. Tubig lang, pahuway lang, usahay. Init nga ilim nun. Abi na kog mawala na, apan kasagaran, dili. Kung ako daing langan-langanon, mas mudaghan ang virus sa akong lawas. Muluya ang akong resistensya. O makatakot pagani ko sa uban. Mo nga karon, nahibalaan na ako. Sa una nga simptoma sa sipon, ang Neozep Z Plus Forte nga adunay zinc, mao nga akong imnon. Neozep Z Plus Forte nga adunay zinc. Gipakusog ang resistensya versus sa mga miaging pormulasyon. Aron kini makatabang kanako nga maulian gikan sa simptomas sa katugnaw nga mas paspas sa duha hangtod tulo ka adlaw nga dunay husto nga pagkaon og ehersisyo alang sa dali nga pagkaayo bata sana ang pag-inom matag unom ka oras. Pusa mga kakis, ayo na paghulat nga mo grabe pa sa unang simptomas sa sipon, kuha adayon ang Neozep Z Plus Forte. Phenylephrine HCI, Chlorphenamine Maleate, Paracetamol plus Zinc ang generic name ng Neozep Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod.
4: Gisuwayan ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw nako, Farix B para walay mubuhi sa trabaho.
5: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Kulafu!
1: Ang kuldisyon sana ay ambisyon na ay 12 Chinese herbs. Vino Kulafu, kuldisyon sana ay ambisyon.
2: Drink responsibly.
3: Good news! Sa MGL year, walang interest ulit! First-time ML Quick Cash Loan customers, enjoy zero advance interest for the first month. May existing sangla sa ibang pawn shop? Ilipat na! At makuha rin ang same benefit. Available nationwide. Huwag palampasin. Hanggang August 16, 2026 lang. Per DTI FTE 256695 Series of 2026.
4: Ania o bukas na ang bake shop na maoy gihisgutan karon.

0: Time Check brought to you by The Terrace at Mansasat Seaside at the Old Lantau. The Terrace Restaurant and Coffee Shop.
1: Uy, Mare! Uy, kamusta naman ka, uy? Naghatod ka gikan sa imong anak sa eskilahan? Mare! Ako sa lang ang gahatod karon. Kay nagpaayo pa akong bana sa among bahay gikan na admit bangkod sa Ace Medical Center Bohol. Ang nakanindot pa gyud is investor ang akong bana sa Ace. Ang gamay ra nga among nabayran. Libre ang charge sa iyang kwarto og 50% nga diskwento. Halos tanang laboratorio. Hoy, kanindot ay anak marino? Unya, unya. Magbayad ta ana karato ay mare para makaabilta sa mga diskwento. Oh, delikat mare. Mubayad lang ka sa tibuok ka kandidat sa usa ka blank sa share o lifetime na nimo magamit ang ilang medical nga pribilehiyo isip usa ka investor. Pwede sab ka makakamit ining mga medical nga pribilehiyo sa kalain-lain nga Ace Medical Center sa tibuok Pilipinas.
2: Oh, mao ba mare?
1: Interesado ko makuha sa bug share mare. Duawa lang ang investor relations officer sa Ace mare. Nasiya sa ikawalong andana o sa 8th floor. Pwede sa kamo tawag sa ilang numero 0938-413-6179.
2: Sige mare ha. Sige. Daglakik salamat sa imong impormasyon ha mare.
1: Ugma dayon mare. Mudong ko sa Ace Medical Center Bohol.
3: Ace Medical Center Bohol. Kasaligan mo.

0: Oran sa DYRD Worldwide, alas 7.13 sa buntag.
1: Time check brought to you by The Terrace Restaurant and Cafe.
2: Where?
1: At Mansasa Seaside, the old Lantau. The Terrace Restaurant and Cafe. The new talk of the town restaurant.
3: Kining inyong gisaligan ng tulumanon. Breakfast News. Makita usab sa Channel 5 sa BCC-TV, Channel 2 sa San Miguel Cable, Channel 33 sa South Seas Vision Cable TV, o sa Real Speed Cable TV. Mabati usab kita sa KISS 102.3 FM, Radyo Hagna 100.9 FM, Radyo Ubay 95.9 FM, o 88.9 DYNC Lion FM sa Tubigon.
4: Gikan sa Lawak Balitaanan. Lawak Balitaanan sa DYRD.
5: Itangyay
4: sa Island City Mall. Ang DYRD.
5: DYRD.
4: Breakfast News.
0: Higala, may nga buntag. Kininausab ang hanay. Sa labing labas, nagbangang balita sa itong DYRD Breakfast News. Sa tugin sa may tinguha. Sa Island City Mall, hinikay o giyandam sa mga gisaligan tighipos sa mga balita. Gikan sa DYRD Newsroom. Arnold Lucas, friend mo forever.
6: O ginisigli or kulyong ang friend mo forever.
0: Ang amuhatod sa itong mga balita o karoon sa mga uluhan. Laing kaso sa pagpangdagit o drug personality sa barangay Dampas ning dakbayan kagahapon sa hapon.

0: O karon sa mga detalye sa ato mga balita dinhis ato nga dapit. Laing kaso sa pagpangdagit og drug personality natabo kani sa barangay Dampas Kandait kagahapon sa alas 12:30 sa hapon ang inahan na nawagan diri sa DYRD nga ibalik nga luwas ang ihang anak. Atong paminawon si Alagad Allen sa kompletong detalye.
1: Lain na usab nga insidente sa gingong pagpangidnap ang nahitabo gagahapong adlaw sa barangay Dampas ning siyudad sa Tagbilaran. Ang gingong biktima mo si Joaquin Capayas, 44 anyos ug residente sa barangay Dampas. Suma sa mga impormasyon, si Capayas kanhi nalambigit sa legal nga droga ug napriso na kaniadto apan nakagawas na sa bilangguan. Matud sa iyang hangar si Rosemary Capayas atol sa pagdangup kagahapon sa DYRD balita, naghangkot lang og halublak ang iyang anak tungod sa gitrabaho ni ining ads sa baboy nga nahimutang duol sa basurahan sa barangay Dampas sa dihang kalit lang kining gihunungan og usa ka itom nga Toyota Vios og gitabangan sa tulo ka mga lalaki aron masulod sa sakyanan.
2: Kung ko kay ibaw kung manong kidnap nila nga kantong akong anak gitrabaho to sa akong ad kay ang ad sa akong ang baboy ko nga kuhaon nun mo to akong gipadali ni dia og trabaho.
3: Gibunlot
2: nila.
3: Nagkasakay sa kinan?
2: Mm.
3: Sa kulo sa kinan?
2: Black to nun,
1: guy. Human sa mga insidente, wa na igita pa ang iyang anak. Minagop kaghapong adlaw ang inhan sa DYRD aron madawagan sa mga responsable nga ipauli ang iyang anak nga luwas.
2: Kung kinsa nga nagkuha itong akong anak, kalihog lang ipabalik di ginamo. Kay sakit ba ya kaayo huna-hunaon na inyo ng hilagtan na way sa mahimo lang ibalik ninyo nga way katsa ang akong anak. Kuna ay utang ang akong anak diha ninyo at amo ng bayran, pakita mo. Ay andami magbayad anak kung pila ng utang sa akong anak. Kaya lang po din tao ninyo inyong anak ah. Kay pareho ba kung kamo may igsuon, may anak, kunya kung imon anaon pagpaagi, malipay ba dahil mo?
1: Kini si Allen Doidora, ang friend mo forever, basta balita, DYRD, ang kasaligan sa balita. DYRD.
4: Good morning ni Timmy Bautista Selmar. Nagtanaw live gikan sa Baugo, Inabanga. Si Paz Anaviso nagtanaw po ganato karon live sa DYRD Facebook. John Martyong Son nagtanaw o si Senica Noel nagtanaw gikan sa Kamudburan, Kalape. Sa atong police report, ang drug personality nga gikidnap sa Tagbilaran gibaybas di ay karong sayo sa buntag dito sa Barangay Lourdes sa lungsod sa Panglao. Dinasakmitan og kapin tunga sa usa ka milyon ka pesos nga syabo. Atong paminawon ang report ni Alagad Willie Maestrado.
5: Pin sa tunga sa milyon ang katidad sa syabu nga nasakmit sa Baybas operation nga gipaygayon sa kapulisan sa Panglao Drug Enforcement Unit kaganinang sayo sa buntag. Ang gikatapan na ilan nga usa ka Joaquin Capayas, 45 anyos, minyo og lumad nga molupyo sa Purok 3 sa sitio Kandait sa Barangay Dampas ning syudad sa Tagbilaran. Kaganinang sayo sa buntag ang kapulisan sa Panglao Drug Enforcement Unit nga gipaunahan ni Police Chief Master Sergeant Michael R. Mildes. Nagpahigayon kanin si anti-illegal drug operation dito sa Barangay Lourdes na tunugan nini ang ikatahapan ng namaligya sa gingong syabu. Sa supervision ni Police Major John Almarino Bunyor, gihimo ang baybas operation batok sa ikatahapan nga gisaksihan kini nila ni Barangay Kagawad Hilda Aranhuis o Barangay Kagawad Ariel Bulang sa Barangay Lourdes ug sakop sa media. Usa ka police pusher bayer may palit na inig usa ka potos nga gingong syabu sa kantidad nga 15,000 kapisos. Pagtunol sa ikatapan sa usa ka potos, dali kini nga gisikop o pagsusi sa posisyon nini, lain lima ka mga potos nga gingong syabu ang nakuha nga gibanabanag motimbang tanan ngadto sa 79.84 kagramo o gana sa standard drug price mo kabat kini ngadto sa 542,912 kapisos. Kasong iligal nga pagpayuhot o iligal nga pagupot sa ginadili nga drugas ang giandam karon sa kapulisan sa Panglao Drug Enforcement Unit nga ipasaka nga sumbong batok sa ikatapan nga si Joaquin Capayas. Gikan sa lungsod sa Panglao, kini si Willie Maestrado, ang friend mo forever, basta balita. DYRD ang kasaligan sa balita.
6: DYRD.
0: 24 minutos pasado alas 7, diri sa itong DYRD Breakfast News. May buntag sa mga nag-view diha sa DYRD YouTube. Sa mga nag-view usab sa Smart TV, i-like ninyo ang DYRD Kasaligan diha sa mga Smart TV. Radyo na, TV pa! Samtang dito sa Barangay Poblasyon Ubay, nasikop ang usya ka 27 anyos, gidudahan kining drug pusher. Atul sa Baybas Operation kagahapon at umaminaw sila agad Winnie Reyes sa kompletong detalye.
6: Mukhang tidad nga ito sa 76,840 pesos kapin kung kulang ang standard drug price sa gituang Shabu nga gibanaban ang mutimbang nga ito sa 11.3 gramos nga nakuha gikan sa usa ka gidudahang tigpayuho sa ginaling druga atol sa Baybas Operation sa Barangay Poblasyon, Lungsod Subay. Ang suspitsado nga usa ka street level individual gilang alias Binbin, 27 anyos o nagpiyo sa samang dapit. Gisaksihan ang pag-inventaryo sa duha ka mga barangay officials ug sakop sa local media. Samtang ang nipahigayon sa maong anti-illegal drug operation maong ang mga sakop sa Municipal Drug Enforcement Team sa Ubay Municipal Police Station nga gipangulan ni Police Major Neon Francis B. Alvarez ang acting chief of police. Kini may koordinasyon sa PDEA gigamitan og alternative recording device. Paglapas sa Section 5 pagbaliga og Section 11 paghupot sa ginadaling druga ang kaso nga giandam nga sangat sa piskalya samtang ang gikatahapan gibalhog sa PNP lockup jail. Gikan sa Ubay Municipal Police Station, kini si Winnie Reyes ang friend mo forever. Basta balita DYRD ang kasaligan sa balita. DYRD.
4: Good morning, Liluciano Micayabas. Nagtanaw gikan sa Hanopol Hydro. Maria Fe Mayono is watching. Sinika Noel nagtanaw pod. Kanato karon live sa DYRD Facebook. Maria Teresa Balulot nagtanaw pod. Usab si Jeffrey Cinco nagtanaw gikan sa Bago Inabanga Bohol. Sa natad sa politika. Nagainit na ang dagan sa politika sa tersero distrito sa Bohol, human si board member Tita Baha, nga gikabaniog nga mudagan sa pagkakongresista, ikatahong mibiya na sa grupo ni Kongresista Alexi Tutor. Ato maminaon ang report ni Alagad, Allen Doidora.
7: May sugod na og bukal ang dagan sa politika sa 3rd District dinhi sa Bohol, bisan pa man og layo-layo pa ang 2028 nga eleksyon. Kinihuman nga nagkadayang reaksyon og spekulasyon ang mitumaw sa Facebook post ni 3rd District Representative Alexi Tutor diin makita siya nga kauban ang tulo ka mga board members sa ikatulong distrito. Sa hulagway nga iyang gipost, kauban niya sila si board member DJ Balite, Greg Hala og Nathaniel Binlod. Apan na matikdan nga wa makita sa maong panagtapok si board member Tita Baha. Sa caption post ni Tutor, iyang giingon nga bonding night with our tercero BMs nagpabilin nga matinud-anon. Tungod niini, dunay mga nagtuo nga posibleng dunay kausaban sa political alignment sulod sa team kumbate, ilabi na tungod sa pagawala ni Baha sa mga hulagway. Apan, hangtod karon wa pa'y dugang pamahayag ikan kang Tutor nga nagpapinaw kung unsay pasabot sa iyang caption. Sa iyang bahin, si Baha miingon nga nagpabilin ang iyang pagkamatinud-anon sa katauhan. Mubo nga tubag ni Baha sa dihang gipangayuan o gumento bahin sa Facebook post ni Tutor. Giangkon usab ni Baha nga nasakitan siya sa post o caption ni Tutor tungod kay magkauban ra sila sa team kumbati sa mga nanglabayng eleksyon. Sa pangutana bahin sa iyang plano alang sa 2028 nga eleksyon, gipadayag ni Baha nga dunay tulo ka opsyon ang iyang gikonsiderar. Una ang pagbalik og dagan isip board member sa 3rd District, ang paglansar sa mas taas nga posisyon partikular sa pagkakongresista o ang hingpit nga pagundang sa politika. Ang ala ni Baha usa sa mga kusog nga gihisgutan sa mamahimong mudagan alang sa pagkongresista sa ikatulong distrito sa Bohol karong 2028 tungod kay matapos sa siyang ikatulong termino si Tutor. Samtang gihugun-hugun usab nga posibleng mapuli sa posisyon ni Tutor si Vice Governor Nick Besas, amahan sa kongresista, o ang iyang bana nga si Vice Mayor Christopher Tutor sa Kandihay. Apan wa pay opisyal nga kompirmasyon gikan sa mga personalidad o nagpabilin kining espekulasyon hangtod karon. Sa laing bahin kung hing hingpit na nga mabuwag si bahagikan sa team kumbate, adunay posibilidad nga si Hilario Lahar Ayuban nga mutapos sa iyang termino isip mayor sa Luway, mahimong ikaupat nga kandidato sa slate alang sa board member position. Si Ayuban, una na usab nga ni Padayag nga interesado sa pagdagan alang sa maong posisyon. Sa pagkakaroon, wa pa official nga deklarasyon gikan sa team kumbate mahitungod sa ilang final nga political lineup alang sa 2028 nga eleksyon. Ang tanan nagpabiling espekulasyon samtang naghuwat ang publiko sa mas klaro nga mga pamahayag gikan sa mga leader sa grupo. Kini si Allen Doidora, ang friend mo forever. Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita. DYRD.
0: Ipasalig sa National Food Authority o sa kagamhanang probinsyal sa Bohol nga aduna tay igong supply sa bugas taliwa kanis sa hulga sa El Nino. At ang paminawang si Alagad Ray Tutas sa kompletong detalye.
8: Nagpasalig ang National Food Authority o NFA o ang kagamhanang probinsyal sa Bohol nga aduna igong supply sa bugas sa probinsya taliwala sa hulga sa El Nino phenomenon nga posibleng moigo sugod karong buwan sa Hunyo. Sa pagiginabi sa DWRD ninyong alagad niyatong Lunes, ang information officer sa NFA Bohol nga si Joel Lim mibasalig nga aduna igong supply sa NFA rice panahon sa emergency o kalamidad.
9: In terms of our supply, kami sa NFA National Food Authority, we always ensure nga tayo igong supply in sa atong probinsya in times of emergencies and calamities. But as to the inventory sa atong mga bugas sa commercial sector, naa siya sa private sector, sir. Hindi na sa NFA ang gahawid sa inventory sa atong mga bugas din sa probinsya sa Bohol.
8: Ang pribadong sektor nga naglakip na sa mga negosyante, mag-uuma o kooperatiba ang nagdumala sa pagbaligya sa commercial nga bugas sa nasod. Matod ni Lim, walay angay kabalagan ang publiko tungod kay gawas nga dunay nakapundo nga 10,000 kasako sa palay sa pagbudiga sa NFA dinhi sa probinsya. Aduna say 20,000 kasako sa bugas nga mabot gikan sa Mindoro alang sa 20 pesos kada kilo nga bigas program sa gobyerno.
9: Ongoing nga tong pag-mail ana sa to ang mga palay into rice form. And then, of course, we are also expecting a shipment of 30,000 bags from Mindoro to augment our rice inventory sa probinsya sa Bohol to sustain the P20 rice program sa ato ang lalawigan. 30 pesos kada kilo sa itong humay sa libyong puga. Ang atong presya sa to ang mga buga sa kamerkaduhan is naasat 40 pataas. Ang ato premium rice na sa mga 60 pesos.
8: Dugang panini, ana pa sa 15 kadlaw o kapin 300,000 kasako ang ilang buffer stock. Busa walay angay kabalakan. Samtang ang gagamanan sa lalawigan sa Bohol. Kumpiyansa usab nga doon ay igo nga supply sa bugas. Taliwala sa dakong posibilidad nga mo igo ang taas nga huaw sugod sa Hunyo o ka Hulyo o Agosto. Si Provincial Agriculturist Lisa Quirog, mingon nga walay angay kabalakan ang katawhan tungod kay mag-abot ang daan o bagong supply sa bugas. Sanglit ang ubang lugar sa probinsya, nakaani na o ganguban anihunon pa karon nga panahon na sa tingtanom.
10: Dili lang sa angay nga kabalakan, silin sa bakit o bakit sa ato ang mga tao na no? Kay mag-abot o nang siya, so for now, ma-expect pa pa nga naapay muamot mga hadas na to.
8: Ang Office of the Provincial Agriculturist di pagawas o pamahayag ang kasamtangang inventaryo sa buga sa probinsya, igo na lamang alang sa 169 kadlaw. Apan posible pa kini nga mulungtad hangtod sa 200 kadlaw kung mapatuman og tarong ang mga lakang sa pagdaginot sa konsumo sa bugas.
10: Naman jud tay kanang inventory ta kada season. Unya ato ang season is duha ka buok. Lagi-lagi pa ana nga season karon, mao'y planting season na turon. Unya ang normal circumstances, mag-abot ra nang ato ang mga kanang ringon ta nga ang supply nato will be katong naa makabasanon ko sa inyo. Around 200 days.
8: Mingon si Gurog na magpadala sila og suwat nga to sa PhilRice kon Philippine Rice Research Institute. Usa ka ahensya sa gobyerno sa Pilipinas ubos sa Department of Agriculture nga maghangyo nga sayon ang pagpadala sa mga binhi sa bugas karon nga panahon sa tingtanom.
10: So, ibang tong assistant sa Department of Agriculture na mga fertilizers na preposition ng initiative. So, ang ako na lang yun is maabot pa ang ubang uwan aron makadinig sa mga rented areas. Kaya aron, if ever naamang gani area na mo magkuwang o uwan, dili na ito sa August, timing po na mo padong na siya mo harvest ba.
8: Gawas nini, nakaandam na ang hybrid seeds, ingon man ang mga buno sa DE o PhilRice. gikan sa Kapitolyo. Kini si Ray Tutas ang friend mo forever. Basta balita, DYRD ang kasaligan sa balita. DYRD.
0: Pwede 4 minutos pasado alas 7 dito sa itong DYRD Breakfast News. Good morning sa mga Castillon family. Og welcome home si Sir Bern Castillon, si Sir Boy, si Alex, si Ma'am Hinedina Castillon Opos. Teka, salamat sa kanunang pagpaminaw dito sa DYRD. Felix Mignon og si Romel Din Nampo. Kining DYRD Breakfast News at kini sa maintinguha sa Island City Mall. Bye.

0: WDYRD Weather Report.
1: Para sa halagat sa panahon, ito pa minos Leonard Samar, gikan sa lokal nga buhatan sa pag-asa.
2: Maayong buntag, ani akining pinakaulay kalabuan sa kahimtang sa panahon karong adlaw. Doon natin yung monitor nga low pressure area nga naa sa gawas sa PAR nga naa sa 495 km northwest of Pag-asa Island, Kalaen, Palawan. O nakini sa coordinate nga 4.4 degrees north, 111.3 degrees east. Samtang kinimong low pressure area nga naa sa gawas sa PAR o gawas sa nasod, ubos ang iyang chance nga mahimong usa ka bagyo. Samtang sa pagkakaroon ang sistema nga nagpasulabi is kinigitaon itong southwest monsoon o habagat kung may nakaapekto sa northern Luzon o gingon man sab sa central Luzon o lakip na sab sa western section of southern Luzon. Samtang ang ato ang forecast karong adlaw ang Metro Manila o lakip na sab ang Pangasinan, Sambales, Bataan, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Cavite, Batangas, Occidental, Mindoro o gingon man sab ang probinsya sa Palawan, kining mga lugarang makasinati o occasional rains or mga pagunuan gumikan sa southwest monsoon o habagat. Samtang ang Cagayan Valley, Cordillera of Steve Region, o lakip na usap ang bangbayan sa Ilocos Region, lakip na usap ang bangbayan sa Central Luzon, o ingon masap sa bangbayan sa Calabarzon, o lakip na usap ang bangbayan sa Mimaropa. Kining mga lagurahan karong adlaw makasinating balago mo ng kalangitan, o dunay katag mga pagulan, mga pagpropagilat, gumikan sa southwest monsoon o habagat. Samtang ang bangbayan sa nasod o gingon masab din sa itong probinsya sa Bohol o mga kalungsuran o dakbayan sa Tagbilaran. Karong adlaw makasinati kita o maayong panahon o gingon masab init nga panahon o papanagsang mga pagpanagom o nga na sa usahin doon na may nagumon ng kalangitan o ginumanan sa panagsang mga daklit ng mga pagulan, mga pagpagkilat, gumikan sa mga localized thunderstorm. Samtang kasarangan ug nga tura sa kusog nga hangin nga nagagikan sa habagatang kasagpan nga mao'y mopuslabi dito na pita sa may northern Luzon, central Luzon ug western section sa southern Luzon ug samtang karagatan ini malugra kasarangan ug nga tura sa pagkabaloron. Samtang sa pangbahin mahinay ug nga tura sa kasarang hangin nga nagagikan sa patang silangan ug pengon nga tura sa habagatan. Nga mo'y mapasalabi sa Tibong Kabisayan ang lakip na usap din sa itong probinsya sa Bohol o gingom na usap sa ubang bahin sa Luzon. Samtang kadagatan usap ni mga lugar malinaw o ngato na sa kasarangan ang mga pagbalod. Samtang din sa itong dapit ang sukod sa temperatura mga sukad sa 27 patas ngato na sa 33 degrees centigrado. Samtang ato ang heat index temperature karong adlaw mukabat ngadto na sa 40 degrees centigrado. Effect based classification sa mga heat index, extreme caution. Effect on the body, heat scram and heat exhaustion are possible. Konting activity could lead to heat stroke. Mananga padayon jud gyapon kita nagapahinumdum sa tanan labi na katong dunay mga balatian og ingon man sa ato ang mga senior citizen nga dili gayon magpasalabi pagbulad sa init sa adlaw. Samtang adlaw misidlak sa may alas 5:21 sa kabuntagon, umusalop sa kini sa may alas 6:01 sa kaponon. Dinilalang kutob, kinirigikan sa University of Pag-asa, Albuquerque, Burrada Station, Yonado Samar, Mayong Buntag.
0: DYRD Weather Report.
1: Inyo na bati ang DYRD Breakfast News. Ito ganis may tinguha sa Island City Mall. At ang indugang balita din sa DYRD, ang radyo sa katawahan. Ngayon, salamat o Mayong Buntag.
0: DYRD Nag-una sa mga balita.
1: 4 minuto sa di pa mag-alas 8.
3: Time check brought to you by The Terrace Restaurant and Cafe.
4: Where?
3: At Mansasa Seaside at the Old Lantau. The Terrace Restaurant and Cafe. The new talk of the town restel.
5: Time check is brought to you by Parex B Complex. Walang BBTO, mag Parex B araw-araw. Time check is brought to you by Vanwilar, ang gamot sa diabetes at cholesterol. Sabayan ng Vanwilar. Time check is brought to you by Newsip Z Plus Forte. Newsip Z Plus Forte with zinc, pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
6: Time check is brought to you by Biogesic Tablet. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand ng mga dog. Kaya sa lagnat, matik, Biogesic. Time check is brought to you by Rexidol forte, mas paspas banat sa bughat ug nangandungan nga sakit, bughat nga nailabad sa ulo ug pamaol nga adunay hilanat.
5: Time check is brought to you by Decolgen tablet. Decongest with Decolgen with maximum decongesting. Time check is brought to you by Downy, Down the Rock, the Rub, Bango Bango. Time check is brought to you by Myracaf, Ambroxol hydrochloride, Myracaf, ukal ang bagtok nga plema. Afford pa

0: D-Y-R-B. Balita, Balita Pilipinas.
1: Kining Balita Pilipinas, utog nato sa BGY Enterprises Incorporated. Nagabaligya kini sa mga baterya motolite sa mga sagidan, hardware, plumbing fixtures, electrical, electronic supplies, and construction materials. Nagabaligya usab sa mga genuine replacement parts sa mga motorsiklo, kotse, truck sa kubos nga presyo. BGY Enterprises, dalan lower. Biinding, dakbayan sa tagbilaran. Permanente nangi tangtang gayod sa House of Representatives si Cavite 4th District Congressman Kiko Barzaga. Matod ni JC Abalos, ang chairman sa Ethics Committee, nga dili na angay alang sa usa ka magbabalaod ang pamatasan usab ni Barzaga sa House of Representatives. Pipila sa iyahang mga kalapasan nagalakip sa balik-balik ng mga pagkabalda sa mga plenaryo nga sesyon, pagka-BIBI usab sa liderato nga nagalakip sa kanhi speaker nga si Martin Romualdez og dili otorisado usab og mapasalapaon sa mga live broadcast atol kini sa mga budget plenary sessions. Kapin sa 2/3 o 265 ka mga magbabalaod may pabor sa findings sa House Committee Ethics sa committee report nga gipagpalagbot usab ni Barzaga. Painumduman, 27 anyos nga si Barzaga gisuspenso kaduha sulod sa 600 kadlaw tungod usab sa iyang mga post diha sa social media nagakusab